0: tiwden tu linkeri
1: ke barayina ke barfata ki se dambara mahmad abakar ki se songa babekir sore mahmad babekir ki se songa doani elawuna ke remandio ke ba enkolang ke remandio berenga karang baislong dok 19 aisang no seng mara kaba wala zandi
0: songa dio singita ku
1: wala zandi e bokwa sangita di kunsidendio mara ben ki se mining long ina gudji ina eten sokle aba ilon na kwa nyetin gutin de ngara enkrul inaji alle na gut kwang iso gale ha wal gal kwang jama tale ke wal gal ke kwang bele an al ena ne do eten sokle ke la kwang ke bullinga na ka ke la na kien se mena ka ke la sa gut ya ke ndo marele nyetin asa ke la se age ide le sa age na hadu isi an ki se na jundi ne kerin ke ala la pin ka se basi lon duona elele ye ala ake ba el no kwa so nga ke inkele le ne skandul na ke na kela kwa khalas na juro kela kwa khalas ele na de ngi ndio kore sina boy na ke na ke ngi bete na mate ke na turu sai
0: na ele yele ibar majaram bayin adis gi inna lan jeimel ele elalong al kwa dong to kindelinga wala jurabin tire na kanta to kuritia
1: ba jurabin tire na kanta to kuritia na ma ini majaram bayin se ala gile ki se nyaka ki se gutya na gi tagatinje ngore lan jeji woren denza den ye kerinsi je nguna woyin na mabelenga de kwa ina rimen
0: de dembele so mwa jamai le
1: ka ki se nse do na gi do gutal ja aba ina piaba asa kerin jawngi asan kin kwa le ya gona skin kwa se jwa ka kaina a wala kaina
0: a
1: wala kailang eng
0: ajaba
1: ki se nse ba gi na do ajuro bela kara le gi ba do jana a yanga ho jando kinga yanga kela na lombela sia kweni ba aule na madogo la ndeng new panne sense do ki sense do ani agende bank kriyan so ngas ko do askaite ba kiging rs kan do lang kriyan maramen ki se na mai ilole asa kinas kenis jirion kirsing na ma in kwa warin kan azumin kirsingo in kwa azum asa inan pis indel na mundu na ki se kay ngel legal bulti ina lombal bay togi min kringal bas azum dog jawla kal lolon togi na kera lolon era aba ilona lompi in ko ne ngota nyet perage kruas ken aba lan kera lolon si lolon bi lolon si den tebu sa bakeri ya ina den sa bakeri den ditinge ina ay ba wala na inas lungi ba ila lolon al ditinya ali endere nyanga ta
0: ta medil sunga ko
1: ta ta renga ki pialang alang alang el nazi in medile so ngi alang kan zakaka kire ire na maye lompi na wato pinges kera lolon so ngwa si loto rigo alang elal nas azum aitial na bungia na jia alang koro buz ingina madila le jia na kan kireke zakka ngana kwa ke na kame aliena ke ngwa ke inna makai lompi lolo ngasi doxi rigo alang elal na ro apale bungial era igine te kiremburu kiremburu eten sokla ba kinkwa al kipora kan delling ngasan dain suru sik ko elba sonwa se pie ka darangal uru akal deba al ka ajaram ko na ki ajaram kwa ka
0: ingo ke na embere nye ye beru balba orreto ge wala beru ayiba elon ay beru ma kranga sikke gildo ge na lomal kiden linde sol sikelu
1: inala ngi mayra may inala ngi
0: in gamme lele medilel bardami balba to tonto ngi gelela ge
1: to wayba
0: yi
1: tonto
0: ke ku asad asam medilame balba eleto ngi kuge
1: do geleto ngi ge ba ki eten sokle aba elon na kuel kise alang dain suru ele sin yetten se ko bana de lo kayinga kise en se bazon duo ke se do kin ya kay e judo al dain suru
0: le ka ki ko la ngay karom kaza lo mar ki ko la ngaran alang am duro kulo ko nga biti
1: an kay mbagel inala
0: ay ne ka magam am duro ka banin ke
1: ina etten en je
0: ina am duro ka banin ke no kulo ko nga biti ne mon kulo kurtu no kwa na kerite al bakal na kwa gari ina ma je na ker kurto al bakal de werel ne ina kiri ina mo kuro na ma je na ker kurto al bakal kurto no kuro el na kiri ina mo kuro yi ki namakwel alang inalang kan amdulo kulo kwang abit egel na king kwa galba kin kile kulo ngale galal kike ne kudu
1: egel saraban lo jawo
0: egel nan kwa king kwa sin nan kwa la yokani nan kwa ba kinga si ayla karu ngato kingi yel bel ki amdulo kin yi alkiel kwa ki kigin karin nes itin suru garin bawiti ile lan so ngaja mali wala baye alama amdulo tok birke na medil kulsi yekurtu
1: majiram bayin kise aba en gwalang ina ngwang andulop tokke namade kulise kurtu nala kise
0: ya to diskari ina ke
1: bang bang karo mapungol namaker
0: kwa ke ingal dai sikam
1: walga namakal kwa ke ingal yesi kam namakar gen makel namake na kamya na lo de namaka suru sa garid dujupia namapingina wenga na uri namas gal dio beti bas agi lakin marai ina la ngai ba kise eten sok maram ben nal bakwa kiren suru si abakwel asan kobo ki awuna kwa nyete sis don akay ka ete orrudu mo pordua el basan ka dongoro ena kataba dongoro na ay wakil aja la ngwa kan ele belebetos ele se aja mbenyi aba illona se an aja ngwa kan ete burkwa kiran ka be kwa kiran don ankiaba namaki kai elbe jinyam ki aja ngwa

0: ñenen ba dongore jeŋe nera dongore jeŋal yayino ko ki soro ngere takabur takabur se alla na ko elba
1: inna mayne
0: al takabur se alla na
1: al ine majram bayna kundure na kirsinga na kiyezi do moka witia alkin ngamin aba real day ngir kesi akelba alla nday ku tini ngir ka wala day tabakin ngir ka ne ngwa e yohanel ine koronke ni nas day koron sikin kitabu ngonko ba maranga ba kelna kana singiwo ine real day korongi ni ne kinasi ile kiban tabungo laki maranga ba ilake ba taga tabungo ba bara mahamad ba bikri adam dongay songa ni bara belense dinal jijuwa mungkin ne njwa kayin are ngale alkerker kan ni na alkwa kenye ne isu nga kawe na kurol marang jidi ngare le sa jang ila jelu ngi duol lal e kuro kwa kul kerkerge kien are ngale duri ken ma te lew al koel alandel len den tarifia na ma jena den sur den ti tige ditini pia wala den si kom ditini pia na ma deling on marang belen tulen tulle eyi alji jo bara mahamad adam mahamad babikir alang ding ila si aljalan jel menine ski ngalan di jawo kangumi ila ski maningi ngarul jel mirsal jang mirsal al kwaye ina kwa inkami azayi ni ane domo kwa au rusula jial jio din dom din gut ile selja ji idinja kin alamu marangalo to elong nakai kin rianga al inkami al kwa musaka vakaria den gut fiana dwiti na toga ditin indeling na ila alya fiana yes iwini nal ji jwa a elba alan kembar ngandi ustari fiana kembar nga kagila na kembar nga sispul ngi kwa aisim mosot kingi kwa ainin tebunkia al kwa inkaminga yi ululsi albader riyai yi na riyafi marangali lon na ki oto kul ulakan na kin kwa ki gal gut kwa ge na guta kawe na ki yenge na pe na kurol na otan kul kawe na yenge na pe rekin na orenga kirngale ke nge wala na borun kirngale ke nge oto kin kwa si ki nin jegi yi kidin gutu leela alja alan jel na kin alan dioja jina ma jel na jabun na jo bara wunse irai dobe duale long na den gut pia den gut ile si el na ken alan dio kangun nalji injwa ila alyei al do den rilese iwi el na ken alan dio starivia inala nye al ken ala sin den oresi iri jegiti inama ye juru jadid algi kwel alan oredum bi oredum inala long alan inala lomba al nyangana gut pia na pen kuro na nyangana lo her nyangana jungu Lala ila sikia kwelba inama ye alin kami kay njuru ngantu lenga bara mahamad babikir alan duo bi duo ila fiya den ila alden jama lepia na agesi ella alan den suru les tarifia ella asan keng alan dio tarifia ella asan keng ala sipulngi yi dora al dora kimba na dora jawi alye ina kami nga al kungi duon kuru kuru kuru den dangali marangki oto ati kayun kungi kwa yi akaimba kura sikinin kello bayay na nyet jurup koy oto yay alkika na urukaldi na jurup kan na koteng alan dorol keng na alan gutka na dongato keng na kitka na kain kila sikarang dongato kinde njamala jiyay jelu al ayina jamali inday njimoy te wumba ko barnga kwa kul alkan na kundul na kay bara ammar jeinsi na jundul ta dongay sunga ani asogis aming te wumbi en kwa kul amir bashad musa dongay sunga ni Aldo jelna jago isago suman dogi donga sungani bara amir jensi ne jundul bara isag banna bundul ka ko kul gis aswamin majarama in yelay aldok illong mati wala lodi ken dele jimil illo yelay al illong na ko illong al pena kurul yen inalamba alan kundula na kiyeng la se al kawen skiwe kelen skiyeng ala si ninal bara Mahamad Babikir kwa
0: Mahamad
1: na makien tendege mbango na makire mbena jena jungu kwa na makaya ene ne suru dorol kawe wala dorat alangi inama yal otto yei aldaile tok akeba al wehda wuri enga al donga tok inde enje nguri enga al kilma nga sursi akaneba na yei na kienkonjala yei na kenijila inama yei al otto kiin dorale kako askalumba yeki otto tabu isa bakaweti marang elasi duo bi duo au na den sursi ingo orre kwa ki oto askalumba tabo isa bagati ki ay doray buru ingislong altule dusinga na atedo ngwa alkindo jangarage ale lona buru dayin ilona doro dora torik kunsene saisidi mrekurul waja nini asaki kayma na oto ati ilondo na ki ilong manin kwade ngaye e altule ele wunes tule kunsi na maranda indi ngen algi konjolo songa bule na ki ngiki konjolo yele ali lona duo donga tok wori indel na sare tarto wori indeling ele duo e kale songa daki kilalong al inzikinel jeprol songa daki kindeling wala kanni alan tunga wajan ke nabak aba de ngara karaba in wajamad gisin wayle fi asoy to bunje majram
0: bay baraka baraka ina ke bor fata ki se ay si na baram mahamad babikre nde bele taban yene king way si alan songa kawar kidik na ma wayla lang wadu bara aba kel na ko wan skeringa ki gabalen wa songa na ki gabala an wa ba ele wunna kai hulu wa wen ba duo ke na den ko si kila taringan somale skere na de man ko di kana yula duo ke na den kawalen ko de su nyaga na skule asan den ko si som kere la lang gutu na yene iso grevia duo ke na den birinjalen dig jula abon ko bizat nak inalon bal ko kenage mara duo ele na mak in ko le ngalan den juro positive corona ma den juro negative pro ina orren den sabba majaram bayna ma jona jegila etten so leki ina kingwa alba orren ken dogolage al kengen illa kingwa kin so male guta kawe dingan juro orren sabba na negative kurul dingan juro orren sabba na positive kurul ina positive ana kay mbarnga kinena ete al daimar mahmad babikre na inan tararzin
1: amen
0: kinna makwa kidye kise
1: tolle
0: na arital gideng
1: onu sugo koro irto
0: idal gideng jarangana nyangana gutiana inang enga ki ina lomba dok albay delin yeses borfa takabing minde nguo al ni via de nguo de kuzi kina de nguo na de mbana de mbana
1: na
0: de iya kawan
1: jurenga na mera mainanga
0: na de iya meram kamana sabora ini na bana ngine am pagona ngine ele isole nyangana mang ri ele nyettingal pe akikwang kikwang angana kidaeng angana dok de njuru ele sipaka drubainga ba deng orren sabba na eten sokle na deng orre winga na kini na mayenge na kwa songwa kain na kien illa kain na kien juro nga negative ko rul deng orren sabba na mas kandul na kien na dien turul do longe tiba inna na mena sami mbara ba ke kisense
1: yegal na ila
0: aba illo na kwa kini ning
1: ila long aljirgi ngoy al duwe ji guti nga den kawe na jiene nyamal ji riaje nga na ringi la bodie song orre winga ri na may na may juri na jutara
0: je bara bay
1: al duo riare nga wolo wulude
0: al duo kerre ke na juta te kul na elle sia kul ba el duo se ko na se ngene na ngai long ka fa se ko na ngene egal ba negative dog ne la ri pose de bala ba
1: il a kan ai long yani ye ala nde nyuru si ki otanga ker nga opupia na bonus ela na ore tumo na marang na man kwa yesi ka bene lo ker zikari
0: egal na kan ngene bola as undul ba gel wala
1: na maka nga kwang yi kwankarolel
0: kwankarol
1: nakie nyangay nalang asoy sami majara bar ngay na baba al nganyi ngage mara maka ngungi lodi ngilong yani inekin utongal kayin na day ngiri jeyila ngilong nena alukwa gut ko songa already okayin ba nakenge na makoto ngal alankela nakaka ona jirgi ngutu le kawa inema to yel ki jirgi ngutu le ngirsin jirgi ngutu le ila lay bar nga al do den ditin ngimbe asa rigi ngal ka ko do nguta na maskana do ngut kirgi ngo na tonga ayinga ba wala orre elba wala doing alan dio elba wala ila segala la elba alan kuing alan iri delensi yensi ulngi nakiyenta bunko namaka o duoto ngin kudeng ila jato pindising usala ridigi sa enga boru dilenga dina otoliye na yi na boru inang runya nyana nama ay do keden doranya in yelay nakila jurunga yelage algi kingesi a toinga aisan surdrigol nas illon asan jirgunga tullesi kalon jirgunga tulle kiningwa al jirgunga le sokwa nyette loto kirginga mara jirgingo nas kwa diga wala 12 dem bara rigin ke ken kurron kasebe se long ela yalay ba tore dinse be dilo tok wala kilo o wile aljang nas jabel jiu basen nunyur dirro jabon wala gal kuru dirroel namas ela sebe dilo rang na liya nama jotengo asan jabel juo namay kajum namay seyindi anji jum asoy tabumbe mbarnga majaram ben tabunje
0: ete majaram ben kise nama wela san kwa sibozi na ago orre kwa kital dayen surun kwa kan wela san yungwa ina lombal dayen orre sina vwa singa wudeling ele wune kia kwa elba lambas dok sabato gen sabaka ndeling kwa elba kwa dayen surun kwa genyate ngatam kwa nyate ndeyen sabaka yin wela san yungwa masala al kilo bauli awone kilo bauli na aw na dog it benki sense alan kidin surun ko angal darpor ko ba ngana nyetin su sur birgo tama binga sa dogge samming bargo ma binga sa dogge samming adi mirita ka adi kege adi gimiri adi ke do bi do asay longal ken wo kere na yesi ide ela surule kari ki porang nyetin udba na sur birgo ete bias balam bi bel dar dio bay dar dio kika kikai abajel na jongana skinu tarasin jerringa ken ko ataringa yen kirgi ngasi mem borun den dabole borun eribes kirginya
1: ina ka un azibes lo mayram
0: bay ines awoya
1: erin al ko la lak iting to ko wona ki tirije ni sabaje lak maran tirije ni ko
0: ko ba inde se maram
1: bay otoy long na taringa yeng
0: nas ka waya
1: na taringa ore toxi kirginya na mo to kundu len ga mase in borusi kunse
0: nas age aha
1: kin orenga ni na kin alji otto jiso jido
0: aha
1: yi atelo ne yeng kisingol na dorol gen tok to le kwanzi kin ila longalan duoke na sta bunke
0: majaramen
1: onre kwa awuna kunyi kawli kise ni nal majaramen kwa tabunje
0: majaramen dalangis kawa eten sogle dan buruke karigingo ki taringa ringo dieto le tibu wala ade in jualan de ma pansa bayongi de ma pati kingena kele na ma dok taringa gena kele ade in lualan kim buruma kernan ken kin ngale jo kin aringa le tarase na ma dok kinga sa kenkel kela buruma sa bakwan ma kul taringa ge na en taringa fin nan ay kirul fin ne kinkel ma ta ya gena kin yurota ka wonte na surto kin dilinga maraki kinal jalom tokkang na ornga kerenga kang na taringa akamba dayanga denini ay bajal na jigil na kin kwa ke kala buru ringa le nyetin jigil nga asa baba ran lo tirigle na sitirin kurugul lage maraso kundul nya sa nyet kirigon ki anin kolya aba ye nyet don tokkin era lo si kiran kin nyet ki kabu na indien tari kala din tari na indeling enalom balba kingel dio ko nyeten sok na kala na lo di kabe lo kala din den tari na indeling illo le na maye kinga si lompi yoha wada age ni sa zonwa do video se den wada ni nas kona ja nas ngwa injidi de le puto jare ale kai dik din suru na din ko na kimmin asa jey aba illole gel na de le puto ja na dik bawingi jiji ato ba jer ka jise ba ilel al wada kin atori ne ani asi jago imara mai nana mai nama kai ne kun gutu azifi asa ke kin ma kai na ullinga kaw na kai la bi inan balona na kwa kele na tarika we na kwa kele na tarika we alan kai ne kira ka nulle ka ay bina bal na ma dog ela di en joru na tarif yalan ki kan yiti nan kam bim bal bim bal
1: asoy ka wala ngel dosi ura
0: ya
1: mara nji jura
0: jago
1: jago adin jua al kwa njuru ina tarifi ki se en se ore kwa kwa njuru ina tarifi alangi ji kundi ana dimbara si janan alangi alang elong alangi kundi alang dua ke ba asa ki bara in kirgi mati ki mending al tonto yin kwa kan walal iya to kan walal buruto kan walal suruto kan la ala mending kundi ana duobi duo fingi na barasi iringi ka ngungi alkuwa kimitili ngamenga aba asanga irurel ba pm yi ke sadage
0: badba
1: oto namaye ikise nama asanga irul nama pie ngan sada po pie yokani abes duengwa alkuwa kimitili ngaldes aba barudinga iba pie asan dingu yami pie erijine dengwe zizata yi askirel ba riya sa den ko ya amia fi ba dal din yo bepie yi bi le balon sa lakin lo abdul won ni jago nim si pie din ko yam manatu ya jamba inma yayi al illon na majram ban ko kaso ngais aso amin bar shakir aso is amin aljanna jundul ko kul al banabundul bara ishaq usman dongay sunga ni al dog bele njir singola orrendem bele al yayi na inanginga na kise nse in talay dok bardu alji jirsimo bele da in talay idin na bele kikan na bele kinzikan nuj bele alkikan bele lomfingi na mani na yekinga ini lomfina kin bele nga sefia inama tala nga puyi aba mani duobe duo zata ila le ajay ba sang ilong bele al lomfingi na lomfi el na din dioja alanji yeseske terijawu na kies kin taringa jaw na manjo litet na sijumong yi abas ilisi jiyo jibisin tala ju marang abas jayine jidi njuru ilayi yi al beledi ke na bara ile songa jamali ila ba dile fingiti na ba din ulle fingu ullingal ko jahala kariya al ko kingi zikutu mo nesta bungen marang jidi ngi sejutu baba na magi ko alan oredu mo si oredu won ey kalkari nes in iu yellom fi nan anga na belenga sipia al torik beletok anga ka wel besan inwa iyal nalong legi marang we san jiyin jalong al oredu nyang lom fi kangi na bele tok anga na bele ngafia na kangunfia na nana anga alfia na ailole anga na pia jie baske lezi jumong bande anga rajarana do rajarana jo marang bezi jeine elejang aze duri mele la ding alpirti na kadwing albelei jie bas jeine ulalejang ini ngine ke nota lomfina fia nene lomba al insani ngwe na barasi ini wala al ye deldingwe ye dem belesi ye den tebun ho ye rengla kila akeba kila langa ke mitotari kimbelanga deldingin kulal kirsinga lomfina fia
0: haji mai ramba na kana jalle kana jalle be in yiti nan tumo ini nan ila malafa sai ka tafi a rutin nan sai ka
1: jalle be wala iri afo
0: nan sai ka nan sai ka wala nimira adu balba so ulale in
1: jiwa na
0: bele do in pirtigel ya
1: ni kan nan sai na bele al el gel ne dim bele ze pirtigel ka bayna nas ulale jey al ko jahil kariya
0: adi jalle be apa nas mo ko ke do balba so
1: la mai jalle be du sile riafi e yo to what is adi dayen korto ile kaba
0: e
1: ni ne nunda en panga di ko bi ka wolin sa duyi dai ki rosei samman sa duyi ne skumo korto ile longal de ngirike yesi asan jeyi ngol duusi
0: azi jeyi lo
1: la ma sin jeyi ngol
0: as jeyi ngol
1: asaka to duyi dai ki ro an ni wala ko en boran pol lesan
0: na
1: en na ki ko korto fukka sumo dio ila boran pol lesai wal ze kayinas ay grei
0: na sam
1: wala sammas jeyi ngol
0: na sammas jeyi ngol
1: la abis ka da sun basan sammas jeyi ngol inda ma ye izata ila ma jaram bayna na konjolo sumage a u na ko u na ka hi togin tulle sikagil
0: manjaram bayna ba dogil na dombare ale ka ngene kan dog dombare ke alwo monko ngen dombare ide yeshule yeshule kan dog den aya den aya togne den osom tisele kan dog sa sonja maritingo
1: aba elono
0: aba elono gobi do don akene elono gobi yana jegila
1: kan ridike na decree taran ridigal ki ngarin jurgulu
0: yang gal jurgulo ke jurgulo ke
1: oto oredo nji bas la jaw ji juela asan kwaneng sine king si jalon ji juela asan jemere jamba wala oredo won ko el alangile asan jemere ke jemere al kwa ingama limiti yu
0: musiga wala limiti
1: e bele nga de nga tinguri nga mari al duwe nga mal duwo mahduti ki solon dunas nas jemere ke jemere manad dunas hatke ji juela lang sang alman nigere na dai in rintemen dai ku tinin temen wala juel alan son ngajan aba already won in CEO kala wel basan jemere an kala wasan otan sun ngalun ila bas di njuru kari nga jello maranga ba jipu already won si ila jeyin aisa kwa tur kaye na jabil gi school ne die ka bi na jol basan di njuru kari nga josia ji basan jemere jang kwa le na di ngire eren kayla ji na ma yensi sejel na kila se lo san ji jalo na ji kwa sejwa maranji na jara san di njuru kari nga jello ne na illo le ji nyamin indomboresi ore kwa sa arden kawela asan kumma kale namado ka beleke mungi nangi no tori wa marang asal mako ade ngara ka rulla wala kerenga la de ngara asan ki kinota sin galunye ai ele kitara dombure kila lundul kitara ai ele
0: aso
1: abaski ngalun alien kitara ere ko ta sansul kriya na inzi kalun ki ka seminga ele na sken seminga ngara ka rum ki bongoto asun ngara ka marang abaski die njel si akalumba alzi ngundula yi nasibanga oto ani bekiri na ani den tabe na ani den gari na ni abas kele si nelan kiwi idi nka mwi la no gnota sel lompi yo fi yo kanu ho fi ba lompi ki kitu limpi e ya ke valan dogola nyetti ngi sato ngiri na goro yingila anan goro yinga do bas tili alki bo to indi yo kay da yi maramba do rike ne wol gurel bas tabu kay
0: badba
1: kin ne maye asan ki kin si nelan kalun na asan do kensi ma sikalun ka asoisin wa majaram bay a ingis lole lole setting kuro al kensi barnga nay kirsin yi togenden tulling ay na jiyati kirsin gayil asa toxi wasibe yi jim ki ka dorani jim ka asois amin awunas kamu ilalon lan ko kul wutka na tokeng na dai mborusi kagil ki kilma tok na tokeng ki don na dai mborun tarika ki don tok na tokeng neski dai jirgino ni na ele ki ngalom fi gis kwa asa birgingo inna na tabunko wala illon altokjen ilay aljidio na dindite ni dinerija dina tari dile reyi na madirin laki enjon ila yele na ila kirilay na ila kingasi lord gisampago arangi kingasi lote yalerang ine ni satinguro naskay ngune kinga namaskona dia kam naskay ngune kinga
0: asoy

0: asoy na tani asoy a orre kwa kisense yani kilmanjo yingi berunjo yingi kwa sunga si a jondi kise alamati tugali ki asan ota ko yingi asan ota nga kuma a marang ilong alang kake alang irike al togin keria weda a sunga tulei na bayai al doldin ko si jundi ne tuiti na makangungi ni na aliyai na lomfi ye kwa ila belesi alangin nalankan a alin kwa al au nas birgingo kilomfin bot kerker asa bemba otan so ngage abay lon na tok bi tok kara taga de nga ran karamba wala tabungon ko ba maranga bay lon school kirgingo a kasibes ilong a alan tabungo inama ye allon fi inalan ko alan kikile dorakan a bara a dongay sunga ni ba sabir adam dongay sunga ni ratulle zakaria mama tasan dogi dongay sunga ni a mushab idris dongay sunga ni al ore kilma nambani a nama kwel ninina al otoye barngana ki innan kalu na innan sikiwel na ken yey konjola na ken na bajeyile barudio alang ilongolam boruden afe bulong badar sunga konjola ken indelinga na abagal kagire ken sogale ninge alqua kangaringa na ayiduo kwel alande rigengo etumoden abantong impal majramen kile ilalong al gitum yalan ka kireken wala jato atengwa al dolfo ko malan kwa kulkela na kara kwa ringa ninke lala kasa kuyi nyunyu ngadun yondi na kasa kuyi ko takai nasa aldiba e galala ngona sko yin ko ta aldi na le ayinga kering ne ring roa ta bunje majram bay
1: majram bay gaba don ta ngin ka ngi ete aba jona jigi la ba kimi ngwa aba ni venas barngan dio kore lal kidengi nyal kut kut bilan kena da ma bas kimi ngwa sa barngan dio la se ba dul bo barnga ngel ba dul bo
0: egalna en nyay na taray gel
1: ela una lo adam bay ningale zato aba lo no songwa lo to gina ko la sam bo ye meaning indel mane bas ladi inam namas betona ye to doxia bo bataga asan jegi le ai ai si asa tanas atilem pianas to na saina ke ladi se ki atam wingana bo maraba in long na ilenge na duiti ai gel bas barandi ye yuro na ji na to ga jilong ji dul bas ye se bol bo adi in long na mangwe wal ga diulai na juta ke barnga duiti na barnga di okurel na diti irol bonyo to baye siam ina ete dulingu ene nyalo bane ete so ga pajona jegi la kanwi na ke barngan kera sa lotok jawla asrigi mba wala asrigi mbalan ke lotok gilong. Ilole nama yate kire mboru ka baran namena min kakwe yungo singa songwari nama ay longa. Kwa kital ba suru ka nyetting ki alambas inkin. Kwa kital ki enguwa nguwa ki enkukunga. Sidok ide kereni ki asang inkin ki la kwa doko suru nguwa ge. Maraki aba ilona dayen tasle erdi kenga alang awunas dayen tulin kawali kwa kital suru nguwa ebe la kwa ge al suru kiki enko nai. Kela kwa seka awalang awunas dayen tulin dok elele songa kawali asa enkel ngin ki ayetole kanga na alang kawuna dok kello na suru kirgingo stole na kienzi kirgingo na kela unse nga kani. Asan kiki ilma yana kwa mba kengwa za kenga kaini ki na kenga lako wazo unse kwa.
0: Mitili kena na kayu mua kami wana dayen oreke na enkami nga orre foral angiri yaba jota kari al kurungkul am. Ne ele belesi kide nga rakara nga tari kausa wala tari as kawo
1: egen nakangil tari as indel mba tari as kawo
0: na mes kinga se il nyitia alang itin keringa ngoti na kain sima nga kurul erdikel asa kai kwa kai na kawe borungale kasi ngi long al kai mo ali nga kawe de nina ai eri al otto kwa kunula kwa kwa borungale kania na longa kania na kawi na kai nyitia ba ki otoro ka bay long na itirgin gwalan sursi kurgulu na karinga wi ki bay ngwa matini real diwe maran diwe ba
1: ye to
0: ikay ngwa kawe oto abajal na jegila da kay da en suru ina saki kay ngwa nage orre kwale orre ngan ninge na akuru ngwa kanie
1: ekel elena belamma
0: na ki ka dora kanie
1: sa so ngi
0: aba illo na simile ka ngi man min torik al barukenga alangwa ngemia al sumay lam buruke nga aliya nga na pare ngo indereng na dolo nga pungo kelele le dire ferrefie aliya ne kwa perrekini a kwa joro ko nga kin wala kwa fulla ferrekini na afrique di yokuri kitalkele na ire kagul na maye ina kele na kai ngunga zai lo kauli na lo skandele na kan ya bi anen ore filan bi lo filan
1: bon
0: na arde fo lo filan bon na ore filan bi lo filan bon inna matem gan be yei al auto ki illo ni al auto ki do kelnes jeringan kaula a na kwado ngin kamal kwa mburunga le kan alba jio na medo ka kania kinama ilong kai ngunga lo rin kwa se lo wuchi kan ya delingal illo le bon sa ngala illo le bon marankin kwa inala aka neba idi kan ne ai alang jungo dien dio
1: alang dien de jungo
0: nama jo nama skare nama ikene ki kwaringa kila kwana kila kwana nama kila nisku loto ku rol ire lia nama bangina na no bungo na o borun ko abeng wala du bara sisa asil lomba inama ka hay ngiti ki nyele el jingwa al ilon du alel ne di lole bulong alang ki kilma tok joyenge na asan di joyenge jolungi marang inala lomba dok aliye lono korombia alan keke ngoronyundi la joyingi rina lono joyingi lomvin den jalungi marang korongin sisi batimbil ka wotia alan mutuya alan dorafingi ka soy samin tabunje
1: ke pray na mai indense na mai na longi marambain eten sogle gi duo se alan mang gi din source angel induo ye torik din surun ko ala ala gi asa jalma gi din surun ko ala gi rasmi induo se dok ina jegil ba al duo ina ilong naji ina kaum induo ye long dem pinte densi mesi ngaroti 14 burun ko ala ba
0: ele jeymi ne duobe duo al kena den surun ngirati be tibil
1: si maraji alan din sursi inja gi nama aba janna ke jena duobe duo el nasdi le taken era egal asam ban jinal adwe nama duile taken jal ba doin kwejang adi korron jawna sing wadi adi korron jawbanai sing wa adi illona riel nando kijika nanki yikarin kinaba in usi inan kwel alan duo ake balan baratiki nuin kirin law ake ngwal mentorik kijel kele mentorik nejiza to tor jamin ne insin jero na induo te sabana den kuhuke aslomba sabana den wo ke aslomba ye na minke bas illo selong aditivil eti eten sogla aditivil ko eti ele sene si de surujumo na dan surujumo ne jiwa se ngwe porangwe sabe in kwe se aisin jwa san aljo ari de kari ka bas ide dora ke bata nan jin jong do san jurnus lo ke rjo in do sen gol ji aba ye sidda ke yello na ko to le ye na si mo ja na ka je atten so le kan ko ke nen kam ya al kin ko ke kan na al ka wen ki ha azin ka we kin ko ke kan na ka wen ki ko kiran ki ne ki ha azin ka we la ke lolo ban nak si di ke na karal ji la ko to le hadin ya jawa ko to le ja ba
0: e al ko al in kam sa digi si diwil jehol
1: di e
0: na digi si firile
1: na digi si firile
0: egal do spirit le jaw ka lo ka kire
1: egal na pire lo ka kire
0: basin jaw la
1: ka daruy ka ba daru le el lo le kena man ka me ten so gele bara ki asan en kalom kidem buru ko asan waska indio mara do to dogbara ki nuin kire al jigle ba shana te lo ki dele ka go lo khatri gi meram bay lo khatri ka un ne ken ko ken asa ken asme burun to le kolinge na man ka buru wa pa an ken ki na le nyetin bakul tar nga ge ne ki ko adain adadi ko di lo la or nga ki ndi ban no sadikan so wa kam ba ki ngole aba inange skergel nes lodigle dunkawa basin kergel ela dense dana ki ngwa ba jelna je min boruntule ninge ina manen ba pokase jamna tabu ina nyet je ba nyet tarange na te min dan borunde ngany apule je na tabu ina je ki man nyet tarange na te dan borunde den sa bakare ngi je ina tabu ina je ba nyet tarange ki nyet yenge nes ki situra kayne ki dan ade songaiwa nama inkam min ki ngwa dilo ite asuru bay
0: in nana me aldan ji ngozata dele kuro a doro don to gindeen tulling
1: mara ete kana men men kidig maram ben alni fi na uto aker na eleba
0: ne ti joel arsan don to tong si jim ki kasin do rajim ki oto al kan oto majaram ben ati nywara alli nan jangoti kin kwal tiriji nin diyo ke yin na kwa kital illon na borun a den der kere na al kin ki kin aba jegile dok yi oto ines kimba kul ba boruto indiyo ke boruto indiyo yi kwa kin ineng riñe re boringo kebi ne kin sabange re boringo kebi ne kin garbe re boringo kebi maranga bajal na jumong al inkamel boruto gi ninal majram bay nine mamad babikir kwa ki en juru ngale erito eriker otan kerkerge marang ila otan kerkerge kundule lan ila tarika wele suru ngiri alye ilong alanke nema kariel yense al jundi otto na ila kimba idingi nas dorol jen tulle akimbaloto na dorol jen kulkai inde mbarawe mbereng ka al duin ditini ngerel na kin in kama al dien ditini ngere na kin in kama al dien ditini ngere o to na ngi lono kay njuri ngi kira ko age al day borun borun do lagal ke ki borwal ke kay ngonay do baju man skulo to akere liba do ko mo ko mage wadi ngi kiri ngere wadi ngi gari ngere ko age to ngi tule ngere wadi ngi na gal na may ngami nga ala al kan al ful boru to gintari ne kaw in
1: yaibo
0: yela yi ne in tulilei wala ilong aba ilong na togin tok tulle kwangi alukwa wehde tulle kiria yi yenkul ala ngut kawa yi na kele na surka nyinga na surka nyinga na tare sikawa al ilon na lotogin
1: mana men na kera kwa kere ningal ete nduo ke ngwar kiron le ne nduo ke ngwar kiron le nduo ke ngwar kiron le ngwa kai ndo lagi na en kama kiran tar alba togi ilole ka sabas long alba duo jukko senes ko me la tar via ba duo jukko duo ke ne jukko ke juro na ma inseti inseti siang indo le mbela ke la hoena ka siang alba tugul toge ela duo jukko nde juro na ma ela lole on na yensi jan mara jato ke lo asa ke nyetten ko na a ete inna kwa kinal kene na kien kwa sida mburu yo kene magena dan turu ka be kien kwa kela kela kela kwa tare age ba
0: ine jalagi kela kwa welala ine jingu karanga
1: e ken
0: al kwa nga mengal tok yi ala yiru kirel kirel kirel na karel alan tokken yi na oto yei yi na buru ina nyanga na kerke poi yendi en jare ngal ay ru kene de mboro boro kirel ela longa lan kela na tokki nyet yi wala yen inquiry ngalan kundia oto kias kalumba ki al ilong na kwa kikang na kwa juri nga fatala kwa kang yi ki otos kalumba ki no mese long al ka kenga nang di tantas ki munang ki nang kalonga sa
1: nang gwa di
0: tantas la no dai ngi tias kalumba ki ni sa bagong ati ngi walang ina jawngi nang konjolan di jang ati ngi walang ina jawngi nang konjolan di jang al janna jaw nang gi kali wei kali ya gi wei maning eri el yi na ku yile di na singa jalumba dem ko to isa bazjawla kin nama yenge otoge na konjolage yi na yeng na kwa yinga me eki altari yi na kaake ba na ye donga tok ki sense ele tolle kwa akeba kin yelel oto kundie alang muatin si ki basata yi al duri nga fotala kwa ge yeng kalile kay ni yeze kin si wi asoy
1: e manyara mane ke kwa taban jaluma songa ge aba en kwala ndie ngiti ko do jaluma songa ge kin kwal ki ron tole kay na doktar nga kawe kwa de ke manne nun kwa ge deling ne ri keras kay ba kwade nin ke netri kwade giri unang ruk iting lo in kalifikin kwale ban wala to gawo do wala bai kiyal na wori eng na ma dogmat ki kalin den dora tarifi kwade nin ke matna embeleng ki ai alambak alambaka bai itnake
0: itnake
1: itnake
0: egena itnake elo aldo din to njuro na sabadi jan na zal mo jial
1: egel wala itne indere na zal mo sabadi jan ni egel na aba duo i ngono ko na inin ka
0: na inin ka egel na ile jigel ka otto ton dio ine aba ine dio uro asalu makata bu isa na witi
1: ette bele ele bele ma iyan leke abba fingiti ji ata aba illonga na min war ji ka kire jara dogola ni taltele nga njaba ala kanne lang fele da witi nem bilen ka ayinin a wala kina ayinin ka innama ka innama ore ore ngwa kai ken to kula kwa kenel guta kere na ku kwambira guta ka ne ette negative kin na ke na kai mun wuri ge innama yei na ba kidik dok wala la ngwa kin kwal na min yen guta ka ma ette in ori inam poina kwa torik ba ngama i ki poro ki kwa ya ngwa kan ette kayige bele ajang welle kal awna ette timmingin alko akit kana roke ko ngutan dem bele a gutaka kayige ette na kunge na ba injual inal al al kabar ngandi yujung kire nal ko kamya na ma bele ngamme na ba du kul ka ngui al jirgi ngwa ke ngaba na ma ines lole pago na ka ndo wala chatite na ka ndo la terraka ka ngu ne jirgi ngwa ke aba mingwar maraba masalan duintas kudin yankwen dan jirgo tarasa kayen dola ke nete per ranking badi alkan na do de sere kaw yene ke kwa kan na do sere kaw yene ke kwa kan na do ke sere kaw ye kayen dola se banki dorol ka na men ke re na mesin ke ngase kay re ta dan ton kaw ye inna na mai kibela dal finiti mara na mai ngwasen kaw sokota bu kwa kinal undula an au na kwa joron ase stare kaw kital kwa re ta kay ai alang nuy sor na karin na jawen e jegel ai irai duing yan duim balai aba denga bana bakari ya yello na dinger di mbarayo alan jato kan kital jayo asan jolomal kingi maraba duor reitar jo basin jolom kan kiral bakuy ngol dogol ba ele duo ndien kwesi na ken atine asi nas jayo ina lomba yesi yesi manni sarale jato dog iting kuos jarang mara ken atine na ken atine gundula ben sinas re jayo kitin asan kingi si jayo namaskeng si jayo namen kam min al jirgunga sanga to ley jirgunga ko abani fenas kirginga annan eri ka ka kire adi ka kai fakat ka kire ba ko sanga nden jirgunga de
0: asoy majram ben nice illore nan jaro namakwel alan orre kwa nyetting alkan ayi au nas eri toginsi kisse ila kim wala ila wasifin gawa al illong alan yei ki ay kimel ay togi al kingamen al togi na lom figis en kwa al togben mitela kayin sunga ni ingine kwa do kerker kay na magwa do alan e di kurgulo kwa la kayin don ne yendo in kinu ton

0: nama aika mea ki kang orre kergel kang nama dang wo reke kwa nyetin orre kergel mara wo reke maraba ni
1: ve ye ila ye po enga mea ye ye duo alu nisji erisi milo jalunye asaye jawla milo tasaye jawla ye bas kuru si nyalung in kuru asi jawla na denye ali na asakele ne ine kurgol ay ila longol kuru keri wala bayla kurun den ni den dolang ina skele ne ina kurgol yi ji ko sati nyam wala ji an nan nyang suru ngi zata ke li ayti yelba oto atika an inan duo bi duo an nagis en gwali nan wena long ka ba sene marin ki nyetin alkan alba loto lokro ji la longal fotta jang ila longal kiro jang ila longal fuka jang kay longal diku an kasi lay wi do ile en yure ila yure se bakati yi maran kay sa long kaka asan ji in duo e long ki al ritokan maran al insan ngo en konjola kay na ken ko jola na den jurun raye na ken arenga na makwala ndig bara si dujawi na digna ire erengen na digi mbel yetu lay na yi na insi jitirengel maran ya azlomba abajel na jingo kari kwang ye aisa bakengana el na alsi jawla ila akeba inna magal ye na dundi kikila koranga na kwadi ngani kawe na nyoke kindelingana ila belezi setiel yi nama nyoke enkien na toyngol ntumo inna maye al kwasi zata dundi na kwasi ferrafi no marankia kwelba alang oton sogle ila perrak yenge yi nama kwel alang kwaka ye asang inkalnga delding kweye al ritogi korongan saba aba koronke de man kul ritoker ne la koron sis jey ki to le long al inala kindeling ala ngut kana kul tokken na tok to le ko angeng na sken ko ndole sikay te munje majara
0: ka
1: zelo ak tin ala ngitina ja
0: ki se songa kirsin bana ay lomba ne ala kirsin mo baraka wala banga urra ko asin wa ki se ki al dain ton kain dain suru orre ki dal kay nyetting o na to birkari mara le kay ngora ngale na duwo ki de ngora mara duwa en na ko la langes ki ngasi dayen borule uto nga songa fiya suru al jidi ngwo si de karina di ngwo ngwo si de karina di ngi wal di suri abale na erdi ngel na ko la ngela usi bi akwa nyetting o na kela na sur kiri ngol ne la risto ka ngwa alba ene ri to ka pini mara na ma duwa bi dole de ngor re
1: aso gisen wa en na makai zeninal al jat jutumo jwa aba otto ki na dombore akurgulu ho otto musa nga nankal musa nga ni kay oranga wayenga o aliki ringa man musage oye na abay lona jurgulin dombre ko si jurgulo ate gurendiyi nanin jumon ala arbatage a aknashar asbat kariya ate kin dombre to nanin jumon marang alkayin abajione yensi to lejegila na lomfis risingo na kenge na kurol alki ngo njorele kurol ki jirgi ngo kurol orre bi orre yi den tabu tokke na jawruti ne undul ne ni dioke
0: so
1: ne hilla orren den te butog na unu len yuki ne den kerin kam lere nga kay yi ken na makir gi ngosi nan na mayyi na mankel na kaki ni na ka kiriki ni na kekila koranga kurol ki otto do la ilong alangi nan kaw ki na maka kwel alki ngam orren akwa a orre kwa al o nskien ja kien juru ngasi jabele kerin bo singa na burgulungo asan wata sunga kalung ki keri alkaw na dayen togging ila longal tok to le kwangi wala ay tog yal ki ka so is amin na lom fingi dongo ndi inges long alge tin jala majram ben abas dok ay kira jang na sokker lekel na skai ti abas lom fi runga fara
0: e la ki boray na bor fatay ba o nes lom pi daraga fia na songo re girgingo wa girgingo na girgingo
1: asoy

aingo ko imber ngana na in imbelal kanade increasing in kwakiral ezikane namma ingiza min kulgisteri awalan benas in dorazi kiwi marrang imbele songandi kwakiladi dogi ada ezikwe marrang kaliwe sunnga kali buro kin ayi dona kali surke awna lombi his kurunyi ni kali rang duloin kali dog duloi na erbet kwade dele jingri alan dire egeni jongo wala diin suring azin jelumba wala kwa garal tri azin jaba nana ma kwa den in qui aton den ti le imbelal kwala den kirding o in kirding ine kwa wala in jelung lomping ken ton war kwa ais kandulin doradi kem majira ak ay kawe nama killa jitti ngona dirro ana uda jitti o gelal buli nan kwa koyinge na ferraking na dulo kinge na ay kawe dinga zi kido koyinge dinga zi dulo kinge dinga zi ais kawe dinga zi kay yalan kene kaldana ay kawe kin nyettinji in marran diriga kumulba nama ki gol azen kalung attondentile alqua kan nalom visiskui ne dora tele kela azen in balung erbe diriga lan onba erbe tu lul na lul na tobe to na subu na subu ilin jurul ilin karir lu ne karigi lu alangi jabbo ne lom ikisundi alangi kelistur bingi ne lom visa fe wana kwa ning adem fiani kaldana ayes koy marran ezik amen allom visik bagi ba nalom fizi bagi ka arrasur nazin kalong e izingi jundiba yidine soko songande e dendomborle irimem fya ki alken irimole kaina irimule irim azundiba wazak alang nui vay na azundiba no nui vay na namang ammin kwa war kwa kila ayikawe adan kwa zi lom vile terikal na jitimo kilal iing na ferra alking ayikawe diri le kungul malat kena diri ekene diri kungul wala ayikawe kingwa kengana kurulas kwazi nyatini tarikawe baru wo kilalena kenge nas kwazi tarikawe nas lomfile kele na kwazi lomfikira kawle nama wezing ingwa war kwa kilale lomfinge ton war kwa kilale kila ayi kion kurro lorik akaneba kion kurro ayina kawe ba ala aze en kurro king alan dele kanal marang in kawe lomfinde domborandio kere na aso al lomfi alkianga dai mbang alkianga el nas kurro dele kane nas kiwe ay lomfi ay kyanga na kuro ilal e ngwaling e ini ki ken kuo kila alkayan kil male jaru nal e ingis kwa kingozi ana ngale jundiba fatimo le jundiba wala ana yura ngale jundiba illazi ken kuo zwena adem via na mene kila kayin berga war kwa kila ken kuro lokere askeleba ken kuro nyettindiba domborele kele ken kuro nyettindiba ine arale kele idale uwa masile kele illa nas kumme in kurro masiada kurroke alangezi kurroke ini adan ayi uro dirro kele adan kani adan kandol irina kurro akayin ba ina dinario wala illa debbe adan ezi kurron vial irina e lomvi namaki kwa adan kalung aizin kiwi adan kain uro kwa war kwa kila alkain na ki atol denti le kain kin uro azi aizin kiwi nama wadin wa dirro kila daba war kwa bidul na lomvi kiken kare na sura nyettindi kandul ne kikel ma simmi kandul na lom visit de moscow e na lom visit kwa steri kwa dan dorakiwa kikel ma den simmi kwa kay na man to ya kay nan kwa kay na sabin o kay nan ya kay nan dogo abon kay nan anay kay kwa anay kul kay nyettindi kin no ki nyet kiki on ayaga kin songan dia da kay to ya na kwa dionga sabin o ki nyettindi kay na lom visit kionkelma kane ne der egin de lombi ndero karikule nam mangi lombi enzi terifiana zengwana altin diontin tana alandele de bebela asoge de membara fates amin ka inening irina maningis belang kenkeri wa

0: Aro wap.
1: Aywa.
0: Ya ila.
2: Ay interview sa bamba. Nakira bamba.
0: Akela lang
2: yan. Allah isan. Egen na kung ini ang kumbay tinna na dika.
0: Lo lo au nakir niya sa na tinna tin diya lagi tinna jalba ya.
2: La la kwezi. Eh. Kwezi ila la ko.
0: Eh. Ola.
3: Ekiela.
2: Eh.
0: Kikang.
3: Aywa wa. Uo bongo eh.
2: Eh aga.
3: Uo dalpa wala.
2: Eh.
3: Ay bari bari diyo bari.
0: Kwezi. Ay na tina ke mamang.
3: Eh.
0: Ah ay di injar si jegil uo keren si.
2: Aywa.
0: Ay alang ato daing arugalila uo burgungele.
3: Eh ni maila swa wala.
2: Eh.
3: Tule ya.
0: Yeah.
3: Yeah. Ay uo keren.
4: Uo ya.
3: Uo keren tarawa kadu so sukawa.
0: Hi kelamba.
3: Kela jami.
4: Eh kelami.
0: Eh so wa kan tu singkela.
4: Itingal itim muteng atara.
3: Yeah,
4: Egel?
3: Ay vende limber.
4: Kuiza konga.
3: Auja.
4: Ay si bonga bi.
0: Tonzi konga.
4: Ah, manzi ko si amba.
3: Ko si ake bara.
4: Ya mongwe na wo dolfa ay vende limber.
0: Gela kakire ka.
4: Sogas kanas kai ti ba.
0: Eh,
4: ye ka dran kibas ni tet kai ti ba lo no wo tonkel.
0: Eh, la le ngai nye kil ma surge.
4: Kil ma kan surge ke lakin. Ni?
0: Eh, nyangi.
4: Na is gal tare nga sungi.
0: Eh, la ko si ake
4: ba. Ay vende limber kakire ba mba. Tabumbeng, tabumbeng.
0: Bad ba.
4: Eh, na me alan tabumbeng.
0: Lo lo akomba.
3: Eh,
0: aunas kan no ta burguleko
4: ya burguleniko
0: eh
4: ai domi benako
3: eh eji waren kweri sa denja
4: kawara
3: eh
4: kamin kani arado se kwa denha
3: eh
4: nan sare kwe inderen witeng al roeren witeng
3: dem bogwila balkan sa so apa ya bas kwa denha ja baran na dikuro
4: insi wa alang jena kwa burgusi asanga yaba
3: eh
4: ay lo dianke mutu na kele bas kal gasimpi na makel na kerino ungo
3: eh
4: na ma idi ngungi
3: aywa kalat na koma
4: na galimberal kilul itinsi jumel.
3: Eh,
4: alko la langin dombre si to le ardem pia.
3: Eh, den ngirin ko la sang age avene.
4: Eh, ko la sang age ni bowa.
3: Eh,
4: wa. Eh,
3: warangin si kwa. Ur kenigana sembelang
4: al den dio otanga sa songa si mobility.
3: Eh.
4: Ne me yidi ngino unginas ogora pori dia la bakwa lalmba. Alamba jofo den.
3: Yidi den alin kangin jali ki ozi averi.
4: Ai, balba.
3: Ai ko na kago ya.
4: Ai na ko na kago. Aji burgu.
5: Naam.
4: Naji jaila.
5: Eh.
4: Ya kai ki kela tuzing.
5: Eh bago
4: kulkela
3: gina jando to kola
5: yang
4: bongwe na dolfa na tolla
5: da tolla uo bongwe da uo dalba
4: tabumbe
5: ay mede banka kira ba jaw
4: ko si askamba
5: ay tabu si bosi ina
4: ba
5: eh kama sande ne ngi mampiri yo do imbote ne la so king kang iting wara po do imbowi ne
4: eh
5: na bat boten do ngela
4: sa gina pare te kana gina wal ba bo tirri yo ba
5: ay barri ba to koronga
4: gina tolla mbe di mbogu na sa so puyi
5: kang gis koronga gis basi bat daban na anu na kia na gis basi ni duire yele debbe mang bat na na wal ba almas bogu tara sa mang
3: ah ye bogu kira do si pega le sa ba kal dola kina rong re kanya
4: eh
3: hai uo burgo ati tinga ne ayel barnes donga kabi
0: egel to
3: sbi ya ungi na na range
4: ba
3: ba ba ba
4: ba ba ba ba
5: ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba
4: ba
5: ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba
4: ba ba ba ba
5: ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba
4: ba
5: ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba
4: ba ba ba ba ba ba
5: ba ba ba ba
3: ba ba
4: ba ba ba
5: ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba
3: Bong
5: eh nei bong nat mari aji
4: eh
5: ani tola
3: na
5: egel gal ding abogal kuro ei kasake ngwase ani tiktok toke ja
3: tolle
5: eh
4: kusias ge ba e tolle dai mundo tabe nge nga
0: tabe nge da
4: aba ken ku munna lo kwa dinga tonga ke imba bas gal yesi a alanga donga authority gal
5: unu suwo kore to da na buo ko bara patape aba
4: eh una ke da intas le
5: eh nangi
4: a na gal tori a do kerenga ko ingi na kere na yesi kulo
5: eh tolle ba
4: eh
5: bat ke bora ba
4: eh
5: bat tara si
0: egal
4: ala domi
0: aba
4: asoy bat
0: aywan
4: eh
0: ye borai
5: eh tarasi mang
4: eh egal na otto ko ba do kelye
3: eh
4: alang do a dai muon tong kayun gutan kirsingo ye aliena dai dombore te yang kirsinye kitabal mugaddas ye
0: eh
4: egal na ma kel na do kurgulungo na ma kwel asalom fi kwasi risin
5: ni ti menega ta bon dio bae din kitamen urgenie kan do ke ganay gine nan bela en kelamie al kitab dikena kitab mugaddas kere ay al kwel
4: quella
5: algalo ki girentir kabal kel amal ki timbilan di kel ses itingut kawa na na mesin kwa indumbar
4: na kasa yalan kolingi
5: indumbar kita mo gadazin bat al quella lan yisi bat dombarante ya kana na tonke
3: la la be ina ngi ba
4: ina bela domi kasa gel na ki ngondo
3: lolo aba ina ngi jar na ka ki aga tar chukulya bat dombar ngara na yi
4: la to la kagal ina minye ya lu in long san terika na dan dio dan dio
3: la
4: kana dan dar wuchi
3: bai di bai di dombar ngara
4: otanga kel ses ki
5: Yes, I was keen.
0: Yes,
5: yes,
0: yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes.
3: Yes, yes.
0: Yes, yes. Yes, yes.
3: Yes, yes. Yes,
0: yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes,
3: yes. Yes, yes.
0: Yes, yes.
5: Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes.
3: Yes,
5: yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes,
3: yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes,
4: yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes.
5: Yes,
4: yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes,
5: yes.
4: Yes, yes. Yes, yes.
5: Yes, yes.
4: Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Lomfi basa kay na risin tetebe wala wala lomfi den kwasi kera az risin balmen torisi
0: mainan inne kilma inne simu asa lomfi so soka gal nama li akay ngana arden ka wala so adisu so simu abaso soka
5: in aldisian simu se pat in levesen ki aso wargi
4: imbele ma aso ka
5: ayo
0: ko ayo long ay longo burgo la
3: dalma ka misaldi jaldi ki jaldi
0: ay ko gis ngal di ay ina sa di swage
3: ay i jengi ba di la ay
4: alki do alki asal lom fi dengi rising
0: oso is ka lom fi dengi oso is ka o oso is ka lom fi dengi oso is ka o oso is ka lom fi dengi oso is ka o oso is ka lom fi dengi oso is ka o oso is ka lom fi dengi oso is ka o oso is ka lom fi dengi oso is ka o oso is ka lom fi dengi oso is ka o

0: Alieke ine lomfi na kegil gal nais arden ba na kegil ye lomfi kingasi aygis rsing na aygis beleng alanki aika idi na lomfi keng dombrendio ye tete begis rsing kingasi ay arden gis banako naskel kam na magal kelia na keri totokulo
1: ke borai ay ne kilo kare
2: tole jabo
1: digle na man kwa lomfi alwar si kaing bang asiri singo na kiken domo nga kwa toya kikora nga kergel songa asa krisingo kaing abang asi na kiken domo nga kwa toyang kikora nga songa awule na intile kinsoga le asoga kingeja kingi le aisa kiden kwen krisingo Aljei neyesi miro tonga ya. Aljei dok na kiden dora delti en. Aljei neyei al kiden dora rumming tu leke. Nankil manti yingin jarrike. Nanyel odanga nyet bawa. Kiden bele na kiken kuro. Elati le aljei na kiden sur ti ying sipya. Nes kwasi kien ku senga faso. Na nyanga na ongo dembang kuringin suru iriereng. Nama ille enga al melegang nyeding dieng idi. Na demirot al kile songay. Mimmelegang idi.
0: Ine belenga kekire.
1: Ine.
0: Na jammail.
1: Kekire ge. Eina makaungina nana kinsi tok tok. Jurung alias kegilia. Lumpi ay kway.
0: Esa mentori resimo.
1: Esa resimo.
0: Abang asi.
1: Kek abang asi kikeng domong akwa toya. Kia he toya. Ki koranga songa.
0: Na kirker.
1: Ki koranga songa. Na yang ngalombal ke dorotok si resimo. Ki koranga songa. Adi ki ye ngay. Adi ki kweng borai. Ade ki kan dorai nama resing kita kul ala ikina la joba aira tamaru yual ngin nga ngi hay kina la joba juru kal inen jong hay lulin jelunga sa inen kila no nyet
0: koranga
1: songa na intile na ngayngi na peyngi na skina resing idi na aningi la tille kel kami batara sanga ay inzi kagil kayi na ze kina resing intile
0: lomfi na min tori kanga nas kaim banga si risingo ki mirsalan dora ki koranga sunga marang asado mas kay na rising
1: degel kang hi
0: ene na mayena jinjwa na heki ngi sido kela na rising ene ngwa wat al kena is rising lo diang asa kiel nengiz rising marang ki lo diang de nga rakere ngel ay ko kulle de nga rakere ngel en kasal lom fi na is rising o lole daga denga ran karamba ile bakil kilomfin kan ki kute ngang ile lebizin kiu maranga bay long na kilomfin rumingas kamba na maningas kamba al jaru ngakan sur deng raken kembele ngar ran karamba loden madgin duodik el nes domon fago ile dog madin bele na mara gulon nina al mirsali wala nina lim gwal yetori kim mirsala so ngwanji koran risingo na dog kela na risin nina al asaye ni ki domboren dio kumong inse do na hardenga do lay lol aliene skenes racing aliena neskin simbele kwa
1: ene jingo do kirinjawi lobi e kainsi na racing marra kam belenga okay erbedin beleke
3: na
1: lobi beleke
0: na ingeli algiskane min kikawngelsa
1: ene maden tarai erbedele nema pech pejum ulbelta Nangi jundi alang suruh mari ingo balang war-war.
0: Alang, al kajilin ja.
1: Ya kan? Dia dorang al-dorawusi. Dia dorang al-dorawusi. mara indora dik nama dora ilene solom sike nasi tariki
0: kan ma tuga onyerwe
1: ji nama injam indora solom giri nyal ke kindi gwal lulai
0: nangal dusai
1: nang sikiyake in nama digi awule nama skilo ridik elane sin kwa ay aljo lolo ajoba jo ajoba
2: yele kiyene dinare di
1: ine
2: di
1: surji ji
0: surji
1: ya adi yola tulai wala dia dio watulai nama ijegil al tulai mu dingeren ba al kilom ping eren
0: tulai
1: tulai ile ba dingeren tulai nan kuldi ale nya tulai abai ile dik jitiye za imbelen jojo basin jor ngala shi tanes bele
0: ya lay ba
1: marra ki al dom borse ka kan sikol kay ngi sis kam yalan kala tanes pri jenga kiwe ngayin ne yengas kan ngaba ba ki en karaba nyet kabi na lom ping ku kalgale allon pi jalem pia
0: adi tulle nan ngamale fiya
1: adi jitina
0: ma ma lom fiya
1: enna ma tan
0: lom fiya jitisi ya fi
1: api ma pelle yen jom
0: pia lom fi tori jitisi
1: ya adi ko yen jiti pia jisi fiya gila na janga ba
0: ay pia ba
1: egel enna ma
0: wala otan tulle gal nyet donga en jaba
1: ne gal ko ay al do ngi za lom pi ya do ngi za gono lom pi si kel ma ke ba tara joyngi aske ba
0: egel na jima jaram ba en ki kalun sa joyngi si
1: egel na den tara
0: ore ko joyngi si kalnga sa
3: na ka ke dik dogal ba dilongi aba ore joyngi la ke ba ka ke dik ngis longi ina abang ande mbele la se alko amang yelo mpi wala duose za ngel ba
1: net
3: abang tori inkira ke imang abang ke la ba non ki kay ngol do algay
1: na ka ngi ngi ko biram de ngwe ba nyedil ngi ngi ko nyering de ngi de dok yana ko
3: de net le ge
0: ati ki ngwa al kerebel de ko age al isan ko age
3: na
0: ngi ka biram dinga dinga bay
3: dinga bay
0: ati ki ngi al musa age
3: na
0: biram diem bay ati ko akit gal ma sikeri kulija na ndo ngi ka biram diem bay mara yenda ma inkar le peket indu musa ni uwa laiba ina da nama yeri kenan yegi koma uke ko an musa putton nama nama ko yasan iri zata kagiya in yalai ki ine kai muwa ki do kai muwa diyo ki
3: baba
0: egel
3: kai muwa diyo pisinge yide
1: perje perje perje
3: jawo
1: aso perje perje in nama yeyi asa minwar kai wo ngasi risingo
0: risingo
1: Nasi kini rezeki. Mana nasi kiki yang dogalang ereng rezeki orang kiki yang doma kuah. Jii belas jiosa. Belas jii lompi aja kuah. Al juronel lah jual surual kis kami. Al rezeki apa?
0: Rezeki.
1: Egan.
3: Ba kuasi.
0: Nadoki. Doktor dokan si.
1: Egan.
0: Use si doki iyang rezeki.
1: Egan lah. Kalau abah ambil aja nengel. Inengi.
0: Macam mana tabunjo? Ibe low kena semua sotka.
1: Aje
0: imbeleng. Asa soka keri kuali. Kuasi. Kedeng kwen dora risingo.
1: Mhm.
0: E jone se lelo jigel.
1: Awule na men kwa
0: eh.
1: Aisa ke soka keri kwale. Kideng kwe risingo. Ne yesi al jundi ne mirot. Nyedin den donga ke. Mirot nyet den donga ke. Na al yei. Ne kide ne kikie. Del disi kawe.
0: Aso.
2: Dengwezatu
3: ndiji manyar mani ndiji na jona jigle ye ine wo bala dengwe mpal do ke ri deldi don ayila
1: egel nenin
0: na geldo gie
1: na ye dengwe
3: kwa ine la ngala kwa nyi ting
1: gang dengwe kwa ka na duin ba altokkan ayila ka jigila le jigila
0: abai yesi jigila abai ka jigila ba duin ba si
1: jigel altokkan
0: na lori angale mbere
2: dem ba do kwa
0: duile ba ale ala nga joba ile kudu ndo
2: ko dora ile ye do kwa do borele do kwa
0: kin mirsal kulin yodi la kena
2: wuma
0: na tolla mirsal ke nyet algele nas kandul nas adde ak yimba dille elna na ile bele si kwa
2: tagan kwa ba idi
0: alka ki ba do tokka
2: idi ne ba do
0: na abai ka jigila lo ba si jigila na duala ke balam bale je ille kudu ndo
3: ille den ko
0: akiba indu kezu zurun ku rubutoy menal ile majram ba en ardem pia al yew ye ye mirut kul den donga kay
1: ina musa ye
0: ye
1: ina musa lilla nyanga nas udu udu kurule lina na asu yel baye na risisi ye ajul ba kaba koreun san kwasa kin kawla jaran ilal lo aloti ye alka an rumpi ki ngongan ki ngaba nan irse ye kaba kurbon
0: do baye illo le kesa kan
1: egel ine ki me kin kimbele nga gena risingo na marra jegila la
0: atugila ba
1: egel yene men ko aisan kiden ko endora yesi bagila ali yesi bagila ali yedemba ne ngal auto ko
0: ne bi majara mena ka wel tolla asan ina domon kago al kis in kalong aliye na lomfi oto kul dong aja nangal miro di si dong aja nang kuringi miro jahato dok aliye na e undul al kwasi timbil jawri ti na wengi ti alang kwasi timbil ja
3: badba
0: na oto ore kwasi kinga na skane bi elo ngasang indo mun si ay kaku king kwasi
1: bele bele ke kirei
0: na kalengas dok na yendo kaminga ki udo al wengi ti jato
2: makan elonye gutwali kan jalung eri na ja eri duasi erzi long na ya pia ba insunga tarai marang kwadia ke inezi long na pia la mara li eri gervi marang zaina kain kain kwa yembas kalunga mungkin ke ki bele kel kami marang ke ja ko la keri kulela
0: namaz jua sang injwa albel na ba na bagil
2: na bagil ila se ji jalung jende jawli
0: na jawli
2: na isle jawli o jana jagil na dok a ritola butu asanga jamba ila ila se ji dele songa butu jang mugi nan yai banese
3: ji aba jongona jigira dok te dalin de aba ki joro aba gerne ya ina kin domboreal kwa kenes gut kawe ei kasa gerin ei domboren kwa gena dinu in kalngitia alien so ataras kanne na kai kwa na kai kai ei domboren kwa gena so akoron kanne kaka sa mozot ana sel dombare si nu irian dol aluna ken kwa gis do nu in kalon le ken kwa taras kan
0: na ji ma jaram ben ne atigis king si pie ngawe ne indu al ken estare fi albe di en koy
3: mhm
0: ne ki kilo otan si kel
3: ne el
0: lom fi ine wori glay
3: lolo
0: ala lom fi dozi en viena gisi
3: mhm
0: na otto kwa dinga ken min jawil kagul
3: mhm
0: na kwa dinga ken ne kulunga kayo na kwa si kebi
3: mhm
0: ele duba lamba dai en koy
1: lolo
0: lomfike en otake le kulum balam bon making ini
3: lolo
0: imbere yokani ine kasebezi lomfi wori galay ba tabunje
4: ya ele lole kalo gisiste isinho atawan ke akwal kula kawena osanga kawena kingi gi bowi kera osanga yeng namo kidin juru kawe na kidien diru kain skalnga im be arang inang inang e lagim marang kim gwal asayen aliyeng di kawi yang skalnga
0: e gan men kama lang asana ala lom fi kila asana yin sini sele
4: ba so mai le
3: na bigel
4: ayo
0: ile bere ke ne
3: lo lom bi do haga ba wan do sini
0: ambo
3: igel
0: igel
2: kan o wel ndo itiru ngi wadi kan kan kil jam wadai dai ngorren kwasi e yani al minkin irtingola ele lai boruye oto lai wala kani wala ayanga ninzike
0: ato lakin banjo
2: ayanga kari na mingi la tile ati ele wo madin den dom bore yake ana seke ana badal kin uto ngai nan kai mbajumel na burje mungel ka jaw kikin ayanga nina kin badlom biden dilo bala kalis pa langai balangiskin
3: alangiskin
0: lagel gito lay
3: lagel belenga manaka ngine ne
0: tola
2: kanyen
0: dokile beledi sikei yen yen di enjuru len gawitia kin gwal wezis ke rikuli ja ala ka mungeli ba
2: lala ka wala sanya tin age kikin ayanga kul badlom bi bad bad kalis kin kiyazi bad kin juma yen gumel wo madin den doran sabakele
0: yani ke ila si jundi al kay ndokin al kan na sub na sibang akelel kin lul al burunde
2: akel wala lang in waye kor nga gan kwa so nga ga ni uto bule torik zaina e wo muzam borun kwa alla ful kwa boru gay maranye lombile seje gay na lombi sen si gan urugal dengi lombi ka ba ela na na ranga kin wat longa ke la ze yenga ma hitaranga jigele kan ka bas ke
0: bolas kalami
2: ne na ranga neslo kernya marang kidam borgi ke ayanga ne ayanga ba tiriri na lombi sin jam gal ba yenu jumel marang ma gol lay lombi ke king ayanga gul
3: ya kan dem per ye kai na lol ela lo ela ji jonga al den dio jonga na yesi teri jaw saren ba ela lo si kuili wal ba lo su nyet
2: e gen na ka ba ena sta ngani dem per ye bele ka ba ka mo wala ngi le ago e kikin ayanga kul ka ji insani ngwe wala ka ji do ngor do dimba le tori ina jawa kabat lo mizina mas kullu yom ki indora to biruru aldi ne kele sa amba ma to alan dora ke regin nas wozi ke urualdi
1: se
3: kan de se ye
1: de se a juru juru ina wuriyanga kan ina juru wuriyanga ne duo mai nan aljuela san dom pisi jum den tas kilom ping duo jaro
2: kati
1: kati ke naba nga ko ba so mo si jungal ya lompi si jungal
0: na la ele dok jondi
1: na dok
0: keti dok
2: lompi do ba ba ba ben nga
0: de
2: ade mo ma si jung
0: do la keti ni alka sena el baye asal lompi si kudu mbele teri a na eske la amina oel na ki duo mbele na mes ilon dok ele duo mbele al duile long ninal duo ker si duin taske lompi nga wetia san kila bele awo
1: en dok digi man marra annan kiki ye lompi kan se kelman di long annan udo jumo na jowli ba
0: eh
1: na den sejwa
0: eh
2: ne yesi se ne yesi seje
0: ya eh
1: baisin kel ami marra ne duwe mbeleng jato na lompi ruman kene inni
0: eh
1: aba ki umadin do ray balanga jumumba kangali ne
0: na huma gangal yega do mbeleng kan na duwe tar de ke jan di dio ke na de fal ka dok se hala elba
1: ne gal inga ke luwe badok den ko inni wasan kwa duimba isa jado lompi jingale jarang den ba nga skwa ba
0: ka alunzu
1: alba duingo asalumba
0: asalumba
1: ay sunguro
2: ay
1: sunguro egen naji ora do jinsi ne jamin ay sang rang ila nama den taray na lompi karakire ne ngbelen awune rangel nama ji ese gen
2: ya ne ati lombi na mage na logi kulba lomi ngal min tor dem boru ina mon alela nasa din de ma pale
1: ko balu deling
2: ba ken lo
1: e ne nelan kwa aba kuldi nga duin dora kundi illa several adan din nan kwa ba kuldinga duin dora kundie na kusenga kawe kai nga sa san kuldinga adan a na kaltia na skabe na kawe na sun kinguro nyet kinkul min todi
2: illa li ayta gila na skai na sun kinguro ba kan erike hatta kin
0: ota sunga kin a kan ba zalon ya ne
2: na nan sunga na kuon jaran ne nan sunga ko la hadi la ndo jurro bas kayin bas
0: eh kayinzi
1: eh tarai
0: kayinzi a bele dying in won tongin songa simwe a nama ine ingwa ye kinzi asalon jinwale kiyo na smo sot ko nama mbe kinzi asalon fi resimo
1: nyang kay ngonga asa min kaole min adam le kabas dor resimo al innen jana innen jana innen ja min ding ken dogolale al dem bare si pui habilisi dok kabas resimo keri ne jidi nguji nengel na kai abat wajida jegi ba al kuseke ne orrejan alanja na alpia na dok in kwa jizela ay lu rural ngi kawe nya inela bari singa ki kul dingan ke mbianga ke lan min ela
2: na ma
1: na ibrahim le fago ding na ma yene ski ken dogolan age na man kele kele na ngi ne musa le kin ki ken nyen kin basing risin basing risin basing risin musa zido ko zin kwa jawngel ki ngala jaran al karnes ammi nembel ay kal o to ngal ngirso di mbara illa ke di ne gisi gigi do mbere girso ne gidi inela na mari singa na maye na jegila ne kul dian kwa albas risingo bakay ko ila lan hadir kagile ini na maye ngal e lompi marra al de mbere si si akeli ba na maye kwa na ka duldin ko si asanki den su de ki den sur el ki den jalo nin ki en kay na pirje nga ke la ini ala nya docteur bu ni mpiana en koaye kage ken duldi ade ala balti ala den durakel in kul do ngi ngui
0: asoy asoy mo sunga tagatin asoy ne magal gis ine embreng a kingi al den do nga surung ereja al ye illa en kwa asa kwasi soga kri kwale ke den kwendora el nasrisingo nansi paso nan kien ko senga ba ne magal al kisi aja den don suru ngere
3: asoy
1: ye ila
2: den
1: ko esi na ko ne ko tio
3: na bagi kwa
1: eh
2: na ko tio na
1: den ko na
0: eh
1: al melegale so idige na dele so azam amado se ali jikeli kam melenga kainos na zisi na rile fi qudus qudus
0: qudus
1: eh egel
0: teya teya
1: e teya teya
0: eh
1: egel na illa na me ne diele ka kirei
0: eh
1: yegene ngazi dok ma kiden dora kawe
0: ile se jundi atiye ki daldi nga dok insi kalon al melegale so ka kire kan na meleg idinge esen kinga ta
1: jano
0: esen kinga jano ka lomfis so ngas aswami a al ken kerek nes kinga si risin a daying a won tongle a ka kelmay so ngasi moy idinga otanga kit security na detening abudu on asin iwa
2: lomfis do ajige lul na to jongon aso jamin ba ite yani elegi esike ngan jawi ba kila ze kinga zipilo
0: kise ite ni marangelie asar ki lori galle tori inzikanga allon pc kitin sikang algi sikwa sang asokwa
2: Asogis kami sunga alang au nejiro king ungo tulenga ja daingore kwa daingore kwa si ne kilo ja uli uo bas kaine kilo ngkirting alang si idi neji njwa kwa si kilo kai marambele kera la kame banasa kuni kai nalwa kilo iwa uo jigel uo nadok daingore kwa si jagil neste ya le jala kikin kwa na nadin kwa na isa mongwe
0: Namaskar, Namaskar, Namaskar, Namaskar, Namaskar, Namaskar, Namaskar, Namaskar, Namaskar, Namaskar, Namaskar, Namaskar, Namaskar, Namaskar, Namaskar, Namaskar, Namaskar, Namaskar, Namaskar, Namaskar, Namaskar, Namaskar, Namaskar, Namaskar, Namaskar, Namaskar, Namaskar, Namaskar, Namaskar, Namaskar, Namaskar, Namaskar, Namaskar, Namaskar, Namaskar, Namaskar, Namaskar, Namaskar, Namaskar, Namaskar, Namaskar, Namaskar, Namaskar, Namaskar, Namaskar, Namaskar, Namaskar, Namaskar, Namaskar, Namaskar, Namaskar, Namaskar, Namaskar, Namaskar, Namaskar, Namaskar, Namaskar, Namaskar, Namaskar, Namaskar, Namaskar, Namaskar, Namaskar,

0: sani da kai ga kangel jam kwa dan barnamij oren uduan jare na ine nama dan jingwen belen yani asa kwa taban wakilin ki yikin kwa kilo fuka nan dan berusi kabe na hatta ore ya kerna zata kilo fuka ga di do kenge na kikwa kulko luasi na real dui na yeng kwela san pora sinya tingagel na di orna ke da di lo ga na do kenkan na ine na makwela lam mayar mai zikingo mai din ki pora inin ka anan ki we can dan suru sikai nga
1: e ki pora mai nan ngin ka asan ki kain surunga sekalon alkikan orre na alan zonga tarakan banalo karakar alan din tongsi diote yeja na mali atawro jorona jona na orre jaro inama illon alan ki surunga sibagi ka dekle na alang surunga dembele kelkam eule na alang kwanga surka isle na alang kain kwangan ken baldanga kango iding na duo aba enkwa al undul asan kikie basawe jidok ba ouna na ding tumo nyima jirgo idi na der nyamak askeba na duo na makwel aisen suru ba ba kwel ailen jisi jio na malia el na bau na ki suru dayen alanga kundiba alang surunga sibagika lo bilo alkain deldin dio anan iskang ba ouna surunga si sur kiging anan tok janki kin do lam bas imbalon al dien tari idin bau alang orren te yeje na alang orren tari nga bana alang iribo alang surunga si bagika idin aba juel aisen jisi en tulle ba ouna din barasi juel asan tulle en na nyeddin ki baye ne tuika wena perrakea na ki aba puto akara ba ila suru asin koboba na den surun songa tarai idin aba tarra aiba deldin kwa nyeddin tari nga kwa nga sur anka yaba na karaba ki dine nga kulili alan kel ne kiyo nga si den surun idi karrakawea na nama yeng kuo lomfindo nga kain kurono lomfindo nga kain ki kaina estalangi bais intalangi alan surunga bagika na alan kwa nga surka na asan kain roga fugo ka na asan kain gurso perle kige nas inkalong in alba jisi tebu keili alduile undul na it aise jisi enga kasi aise indel idin naka anaji tokan kona kain nantoge bele nantoge suru nantoge orre nantoge alan surunga si bagika abaki surunga bagika na kakire kara lia duot alkarra ke nay low garin bank liviana ben kwal undul ki basin kurro kay en nelang ne si karin kawe
0: tulle maram ben na dogi si lole nan taras girsingo nana magal wo to bare ko dogna injingo kingo yani masana ki ayin ka lan sidan buru si ko po na ki dog ayin ka ilole dogalan ki don to ken
2: ine ki sense abakwel asan boru dai ngi si ko bo in kwel ala manan ki suru si ko ngi al kain sur adang juengi kain sur ngale kain alan duo di mbara se juel ke sense ide alan ngalomba albaki udom balan juel wala zamba dele raya dik jeng nama juel alan elen un juengi ine no menang en kwela alan ki sur se kwengi nyedding al kain adi yai adi abai adi kweti adi apai adi duo bene adi yatoi nyedding alan sur se kwel nasen kalong lobi lona minjio timbara fordon albay long inaji na azayezi uya ayezi denga yo albay long inalaji se yo yiding na abajio lo kerle duoze abayela duo kerse de antar jarana dingi se jonde ya bi jise yo ba denga se rengel jise iramba ilole na may belanke sense alang dimbara se joenge anan gitie ba dingi majijana jitijang na ba dimbara se jelu na idina dibe falam bau bas enjwa az jume nga sanga jwa ba alululi idina ba din sure nas ulul jamen na abas jumo ba din sure se nas jumel idina jike ke tok bang na ke bele tok berseng nang worre tok bang nang surulo tok bang nang suru doki duen jalonge nang bi duen jalon toge nake kwa gernang jalonga kergel bang ine na modo enjundi kwa alkaina kwela za emboru dange se kabe idingis kabi na kingazi idingi nyoke kawe na ki surese akwelba wala suru askir gimba aba yeng asa sur kirginga u eribeeri ba itkawe ali enkwela wala gal asa endele sur magin bakawe idina endonga toge aba kele beskir bilial ni mekal dian skara bakabe mara aba ki ke sense dok inse ka enala yenge ina yenze sur kirginga naski dok sur kirgun duwalang elnes ki asa tebun ker akaba idin anako ki nyet al kayen kayen wo nyet den jenga kayen ba ena ro asa kerin jangwe akaba ala min ela was nyet iribedel nama bau kisina ko sage na nyetu gajawe na bona kiyenje na inak na magal rose dembir nya jundi ka ngun jundi yi nas kuroke na kalikil maske ba lan kalikil ma kabo na surunga se koenge na ka kire kare na kido keru alan ngeru ina la yenge kinga kere ke koranga nyedde na keru na sur sikirgin elang dambu rubasen kobo
0: Tulay, mayram bayan dok, nas ini loy leh nantara. Zirsingo, nana magali ne tiri karin kain kajam kuada yang bernamik. Orang udah anjale, nama yang tombolin dagzi sekelkan makainga, nak dok gingo kerja keri.

0: tani da kai ga kayan ka jam kwa dai barnamij oren wudwan jare na ine na makwel anan in kwa masana poraki a longa ding taman songang ere yani incoming anan du era masalan na dai kania incoming dai kania yigizi kina dinin ne yani kwa ngela gidi na gidi lombi ini na gidi don ake erel din don ake na gitani nyamangi du gizi ni yani ne mako ila langa si lori tiri birtu ila ai pa ila ai ya pa meza dal kwa stungwe
1: e ila girsingo tulay ila bes ilong alkwagen na najibe gurekenye alangi tong dingi na den dio jay na ma sole sin jamin algel ne kikiji ko ngasur kabi ji sole si keli jaw al din tong el ne ji bulo in na mayey na firjay na skikelel yedonga kai nakaduin surule ayin kala dele an yalan donga a wala yening elnes in kwa alke gafala alke gta maraka ile jundina illa on ne idneji juel naka a abaze nelan kwa namaska queen kit wa alka amin namas in wal illa jong na batar mit in nenja ka alambe urung in nelan bais illong alye donga mara alanji janina nanana na sole tajaw algi jundi na ong na tondingi ila be silong alye ay long in ba di jurule jegil ye in balye se wala kay na kwa jure jibe gure kingi dia in namaye ayba iding na ding aldingi ay kania ba din dileke ay gin kania na todi kam alye eri kulo ye la fingi dine simbeleng ang algi yal ullo banji jonas jome na jire ki duru nas jela idi ne kulo na duo na ki kuro ela ne dile bawa balamba ye winga na ski male ngwa aljeyi illa bes illong albajay ala akeba alamba jido kuro doro jingi iding nas udusi bas barang mun jeytel ngayin kuro si bas ki kuro kawe na maze ki kuro fiya abas jiki kuro ajaba ki lulla asin jeynga ba ala nyet inka ala duo kenen belen kadingi si ala abong na jitaat wala nga jemba ila nyet aso kikin kurungan na kurunga si dog jegil ne kendili alan buru dog ni mangaske bana son kurunga ke balan ku yari in badok in nama duodi na duo ba erbe de duo ba sitani ne dibdi ay bazato in alki ngudo ngapi ji asan enjalun duo alkin sifi na man kurung idi dog sikil ma ke ba in de ngung lompi ay la jilel ba ji yesi dog alan in nela njaso idi na lompi ken dom berele dog in nengwa abu duo elalan kimbaw ala jundi balan baw ji yesi asan jawringi na alan bero na abas jawi alba ji alba asai na alan antong kongi in nela asan in nela kalung kain duo ay la inni ba alki kaninas kundul ki duru alya bawanas ka nanana kasi feldin fianas ka alngaba na elne kering bedo fiana kuin kullo wala algi kasi konjol bulo nas ka berida nga bala nyesi kering awi nagi erya wala galgi rigwal yan songa kaina kaditin anga na kuin kabe ka alyo anina surto el na ila juru si urgul indo al el nagi kasi ki beri tan na dem bari labes ilong mat al aneng anga sambili ngala anga ba madem bari bari nga wala ke ka alba undul na ki bari angel ba ka ban gi sambiling ela dele songa man ninye nyanga nas kerlo dungo ka namas inelang alung al anni indole asan duing ela aila inni ba al ker marra adi derle kio ka aining a asan otoyngo na kuin abung asan kwen kan nga todik din duo ayla inniba na ding algi dingi na dileke na abo duo ba dingi si asan ki kurojel ki lulla ala undulba iding ne ngwa kat ina na aba na ba dejang wala aba gal koyjang aljel na jabun jidok bak injwana ka na madok de an koy ang alan o na abun na asan inga kamimba asa kayngi si ki dongatok inkundul ki doratok inkundul alba ki keyakan na indaingi orre kanina kaya nyet naskuru arrakay na si juru nga arrakay kusanga nang kayenge na daing idi indila ilal kafe na daingi ala nyet kido nga tokeng kanina kaya iding na abagis jiduwa kounge nang iura nga jijurun na abagis jisi niu kounge nang iura nga jijurun iding ki autokang ala suru nga sibagi ka na kayeng ulonga tabunjiol
0: tulay mayurambay na dogi sinan tarazirti ngo yani ala ki kauna donga tokeng namalia kamuna kila kwasi kero aldan buruke yi na karang na ba ka baluk la derti taman pour dunga ko lonji bele dere la sejani lakin dere la sukwani le aba kwa ba na el duwe yegiji er ni je ba jero ye le yaman ngi sini ye ba gisi uru no dinga le on na ke bara fatay ka nga jam kwa na magal ine tirikarin na as a kerkinga na dog dang girsuma in dang buru si tabun kare na kaisi na kirsin dang buru al kwa ko lan kabe na tena mai na karing namasgal asikir kaiti.

0: awajake ba haki katan ki dai gore la jin nan ka kire kare ana ko kul uto kingi na haki katan ko abu uto kingi mana to ban tabun ko to wale ndala
1: tulay to ina na makanji was kana kala ki mo na taban na mai jawi ki talbazi jaru no la blaza ko kan ko tulay ina na makala ngi orren gen gen ngi an ki mo za na na makala ngi gili san ngi kalum yani orren gen ngi kai wi as orren gen ngi su undul
0: yamaile na yaza da yayin yayinan bai albumin kwa uto kingi na beleza da rumen kawe na kwa den gut kawe yinan bai janin yayinan ki shoye shoye insha Allah bazin kanyi tana mun kwa to leka kirkingi le na kwa ku don to kingi insha Allah na musu resita mun kawo

0: Tulay, tene ye in u orange ni den tu linkai.
1: Na den tu limbay inang zata alang kwa nyama putu ni kisol na tari songai neskei la nang kwa kesabur kini inshallah inang orre bantu mo na jaytabu.
0: Tulay, na ye yan orange yo ka ui asagin orange ni asi undul. Ka uya sakin orange ni sun dulo rendio yani kwasi balam malmang udi kenes nes wori eng namalayeng orange king uda orange ni disi longola wala den uwa den ayalo
1: na hagiya tarra nga taban bayenge na al kwa dile lukuli nang aisha ke sur iza kan nabi kwa burutu ndola ba masal wa sakeli na sabakele nang al bello to le sakin ka ngana ba kuluna da embara di wojani nama kelly kisungo na ayudo dong aja bimingi erinas kaya nama ka nama sinduosi deng elajin dawa ko ingi abas gal musila kaya nas gal tiye nama doga kelas roga fuga na rog deng musila resi selenga jengi abengi na

0: Yago isa kalde wong dinele nas neka dumu sing aldi kelbam. Do ala ela alan jise si jegil kilul. In aldi si John in dombore lening jumo abazji lompen dombore yang ki jisi gis terikaw. Alan kerijulo John in dombore sangal isle main asak ki kain nasa kunga ba ay maines ka duin sore awle na kuin sola o. Kasi tugugi karya na kuin sola si sarap na tau se kuin sola o. Sarap na tau se kilma gisimu ay alang kibingang kang.
1: Kiboray kasi bat gis tulay alang ine ang ka te oel alang si inaldi kelam.
2: Naman kasi dok na kaki ilul bat oel alang si aldi si iwi.
0: Tulay, binga si ilang gis tari kaw alang kaing jarringa wala pikiranga eteng si bagil. Minding ki na luling sola kenga na Israel kwale ka muhim kenga. Awle ka kenga na Jesus kwa asa yese mongo jepia. Isle ki in gudjunsi aizin kiin jonin domborele kalu. Sangal isle versa togle weina usandigle. Marankiwa versa nga itanga si kinyi alang yanga si tulen kagil. Na nama sarap kinga si gis ardempia.
1: John is versa togle is imbreng na nama imbreng alba duodik kenga na inkarini negadumus na parisingan tongkurile dua pa kenga. Ye nama Jesus de kilul ela. Nama inkwa rabba ki kalumsi ji al gudpali jang ala lumpile jela. Ilaing na duo todok akeba alang piryenga inampia aba lumpi ke akeba. Jesus nama jawi nama inkwa ka bingasi gizbelen se aming duo todok akeba ala lumpin kurin jagid nama nin ye si tane kare. Lea nama bersa weye na os na digle isa kaldabu namas kain narising. Lumpin duldisi nyet sa songa kwel. Idin nas yeden kwe to bir ila adden pia duo bi duo na izi se tiyo. Asing aginyeba marang alambas yandiyo kwanke.
2: Kabat kim bersa nga si sa songa wel marang oromye naman yeng aldi apa ngari ere aiba.

0: Doyin bersa al kasasma oil. Lompin dombra nyetle ba John is bersa we na os. Na dik baring na girenga. Lompi dulisi sasma kwenyi. Ye na maden kwesi ini. Na duo it na esi se tiyo. Alang as aginyeba. Marang basinja indiyo kwanke.
1: Doyin kurose jagil. Lompi al dinesi pia kingase aige songa kwel. Namangis den kwe tok bir kingase adem pia. Na daing ungwe, na al indala pia, dogis kingase jawelo it ini, alan jaying it kang, asan jaging akewa. Ari it alan ki ka, alamba esakalde wuse se kai.
2: Jidain tabung ay jariti, nekadumos al esakalde wuse tiyo ki elalul.
1: Ka oel alan, alan kain jarre nga, wala pekira nga, ha. Ila yung albas esakalde wuse tetale kaldul, ki masamera. Ken kerjulo kwa balo sasonga kelikawe. Alandeng waitol si kwenyel. Nakawe. Nekial nukuriel. Maran nekadumos ba tongkurile nyanga. Nas kwa na isakaldubung waitol kani. Na nyanga na uri. Ye na duodik na inkeringi Joseph. Na isakaldubung si kabe na kenge na kuri. Ji indombare Jones le girenja sangalwe na tize. Bersa weyanga is nataman. Na bersa weyanga ongal na u. Segis paliti nigadum wasin kilma albagi ken
2: kise keljam kwa sunga kengina kweli alang maindi wo tane kare
1: matsukong dolo jang nage kilma undul na ari alang jija ala lompe si jingo nage skin katinga jundi na alangi imang na jopodungo jang aba enyei neji joel na aba doing kering juma seja katen gising undi jumang Aribi Arile, na Juma ja, Juma inja, na keng, ilanama ilong alang Juma si, kidin kilma ja. Kase el isakaldebu alkuin katiengang uungway. Namas waile jawla, na ke ette. Na ka kuin katiengang jale karra awungi. Kaduin jin na sejei isakaldebu si delinga, alanduin jopudungway, na alangis kuin katiengang jundi. Kaduin jale isakaldebu si Insi umong alduin jopo dungwe nanduin lompi. Ming ine naman tabungere. Kabang isa kaldebu si kari uliti. Noangi anni doi lompi isa kaldebu algi kasi joingi nanduin jaile jela. Noangi anni isa kaldebu algi kasi joingi nanduin jaile jela.

0: Asoki bara ina ki borofata be lor ko ki ngi angergel lo wi lo albain ki se kil mesi moy ten sogle do warken na skaiti kwa kital dire je moy ay se kamu na kwa kital dile ave ko ay se bon na kwa kital do ye na kwela lan ave la kan kwa al ela ngungi na kerre karra kai ares kan aran ka kire banki ki ngi angergel lo be lo albain kwa kital ko yongale kai na man kwa kital buruntu le kai na man kwa kital yena kwa mburu le kai wa gidal kayim burwan kina ale kay dokki se don ay kanni e na man kwa gidal kayin so ma gidal kayin al kay na guta kawe kwa gidal lompi le kenge una lompi romanja a kolas kom songa e una lompi kenge la una un segere kuzin kwa dia le na dain surun kuzin kwa gidal gal le ngena bojana ge lompi ses kola kom dok era una dictora paye marado kin al in kamen al sabakana ko walgal al ko wanda wadi kana ki batari kwa gena injima alan ci ko don kan ci amara kin ci kalum jefero apa al yedele ke na den don ake asan do bi do ina lon elen sa ba asoko skam ki boray na ki boro bata yene kay nga do gete tousin di ela wun al yene kundula lan dayen worren ken ko je kital dayen worre ken yi kina man ko lamba kay na makirsin na manin so git pago alan itin to ga pinya asan pisken ki dok na stobun ko sin yalan kerrek akay mba al do ko na tiriri ko na nama do ge ten sogle na kelan kirsimo na nama ko lan wologin kirsimo ette aliye mera men wolok walga dayen kwe ni winde wolok ay ay lan long illa long san wolok ke albe de rimenka belna bawo birok nes bo ki re ki tel ke ki re ngani ne ndule so si moge ne ki diele ko le na lombal ki kanas ko lomal ke la ko sama le ke ne kirsinga alo engena bele diele ke lolo yeno bakie mayran ko age ki an arabang bela sene nas bawo na kan ko ko lotoka na saka ina kiyo ba dokasan ku gana madoge tenso ke meram suraya el dok alangis ke se ha ke la kwa nyetin dinga liye alanda ngore kay nes ke asan jeng si mo kay asoy na na magal dolpa meram si ayene bi ngi doani meram jago na orte se doani
1: orre kwa kilma gisi mo ina oto dok ela alangi kiginse aru sunga kana ruitirika aris angalam ko akul kusen karavan aris andok alang kain belenga dok itin diele to leje ne kital ko jo jage nas taraska ko akul ki ditin taga tarasa san ka balakin ati dongo to kenga kain to akul basin taraska
0: aso kise yani kel ki kwelango resi sunga ka ela una dan wore belia kay na dien dor kan na dien bor kan sa so na makoel kelense alan ko manning pes ka bari lo na koron sa bay ala gal jamin sa bay ala no gitin pes ka mara ki ken sina ko elan kutumo na ko elan kutumo sa so ala ngi ko ete bar na makel na ko elala ingwa ki dan wore al kan ki kan je gan yettindi uto mas ka na ka batori aliena kan sa bay al juse an sa ba juse an sa ba kay ni na juse an ko min torga ka ki kan je na mangi ten sokle ro kwadi do se kinga mara namas in kay ay in juse ten sokle al kwela lan ka al ko ki won age na kwel asan yin su sur kirgo aran yin ton ko ki so ko tabu ko ala nan din ton kay nas jay si mo kay illalong evelen evelala el bale juse en aba ilalon ko ni wiye woluk sake asanke njenga yede ditin el wala woluk sa akeba asan den tongin siti yeditin el una yenge njenga ge ina namaka nangin ke tsonga ten sokle na nama doge meram si dolba kawi imbelele eines itere faro meram e ke brain ke borfata e ke bakir kundul dan tongin al dia ka lo karaka na bakit sikir sen al yei ay sa king sita lang age na madok sa songa tagati ne ge na madok or sikel wal jundi ne soko tabu ko legal gis king asi
1: ko yo jafi
0: ko yo jafi dan ta de wala duotin tas ki bara sa kanyue kina mako la lan ko je kela to ga pinga soko tabu ko ale ila wona di alba dine lelel ba dule te akurel dam nalba lo lelel juro ngaba darte indeli nalballo lele nas ko aguta songa ko fas dense ele so committee na na men kamie asa dola ken kayin tonga na kwe ilong al adui min itti kenga na njurño na nyene ke kire enga na jido si jivel alye itpa ko lan yedo ke den tonke na stonke na kainsi na kainsi na ken jenga buloba illa long illo la sa oluke wala asa hakke alan dosi ye kohengi ale long asan ke den hayale sharikin kinyan le akie njenga ke illa long ale kohengi hak sake illo le e jawone zo
1: kisense yani kelma gisi moye oto al ila dain darale alan kain dole kenin kirsimo
0: aso
1: kisense yani uto akit al torik dikkawe yani dinga ba yani ati do tule asoi baba ko jele nin ke gizata al denga ba jambon ko jele jam adin ko ye to law badentam jidok yani kilma simwagi ni
0: ba badba
1: oto kadun ko se ati angara ne den du siki kilma ko ngi ba ge yani alka ige wala duin bagin mun na dina ane ko akala al duin ba se wala duin ya si bagia indu se ali en ko le alan si in annan ay long ye ki den ton na tulle ange ba na annan na doin bagin mun kul tabun ba nan sin dola kay ni wakida ba ko jere kritiya lakin kasi bagi si long ti meram ye haksi ke aran den den du al ye ko el ki kilma aran ye ikhtarin fi
0: aso ke bare ki se na ke bare bata ki se ye inal ji jwa ye long lang inan ki se ngse ela won ki aso kuma ten sogle banjumo na kwade ke nki en worengale to nki en ba perre paringa
1: ki sense
0: ba ngi jual ba boti na al denju o lo ze kul bot per ta ba paring wala
1: e va
0: na ma kul na kayen to anke en jaringo al yen paringa setting sa so ha war paringa nan duk sa so ha paringa na na ma ki en kwela lan ken as baba ke len su kurgulo ritel jundi na tong ina war paring nda tong lo san den di ko ay nga o wala isola ongal ko ngal kwadi kunge se mara kwadi ka bala paringa ilole dense ina la long ina bi jua ne kiram burugal la sias kemba illa long lang iya yes ela na vasin kwadi kwe in al din tongi siti na ka wala ngi kana wala galaba ye ke lutu asema ni ba aba ga ka so ngare
1: doin kwe tanga
0: ni al doin kwe se atanga ni se ani illa long e iyan ke aba adis duo yenkele wala dien dien se magasi yenkele na ko irin ilole do kolok ta kin yalan kigiya
1: lolo lolo lanu inden gain
0: aywa aso
1: na tie kiden kilman ta e akoyin ba
0: aywa
1: dain bagin mun ya dayal gablisho wa yani ya dain bagin mun ban on na liya ba da hain asunga ge da hain asunga ge na yani liya tani yani orenga mashakel kritia nitani yani tongale kilma yani safi ngange yohanas kwa mashakel sinkengi lakini kasi baga silongti jisi almingi mulu kwegini wala lomfigi kweini jidin kwesi ba utanga sengas jauli na inzi jauli alan doratu leje na ye den suring oro alangefia ne ye den sursi ye sinjano kasing ano ba ye den suring amil hisab nimfia ne din duti al gijumosi ne juel ki kilma bagis jua ne im lole ati din kwesi min itti sara has bamba ki wala kilman joing has bamba anan ailon ki ngutanga tulangiel lakin almin din kwesi ki bele tulle jurnyo na ki bele simmo na din kwesi bagi jaw ya bagi as longa ule undula apu itisi bagi fi iti na ma pasi bagi fi din kwesi ki bagi jurnyo na dog yani insi jawliti uta kital tulle ngage bana uta kital tulle ngage na uta kital kasi gisi gisi tabun gya na doin kwesi dog ning hak ani alangye ritel kiden kilma ko lalan ki kilma fiskwa
0: kisen se meram kin kien se ya ka ona se rene din biral jijwa bele tok bir ke na sa so mata gati ni lan ke din tas de jigini ko eni yemaining uta so ngere menim bas e apo ko eni yemba ea ki kwesa rakawe illo ne makal aludo ki sen sen gis long mayni ji al ea jang arang kwesi jaru yei jaru ke ga dora asan kwesi udo an kita ajawba al ngi ji sikali bi songalla yakan utan utan au kan yine dan tasle walin sabba walin sabba kan ne ge utan au kai na bagi jake nan kali jake na makin kwela sama ne bagi ya se ki kali ya a kan ji aba ina din bere da malon ji illole alan ki din kwe taras ban nasan sara ba ngi din kwe unse a belen din kwe se bagi ya ina ba ji jual apajan ji se mani se bagi jawle ya kan liya ya kan da ji se bagi fali
1: badba
0: alangi galki kelma kali ina ina piyaba duniya ba sin bele walan bai laddi wala duniya ba sin bele walan lolo asanye ni imbele nan ka bele na aran duniya sin aswa duniya ka sai la sa ko wai sa pipa kan wal ila na saraka na illole alla man ne fiya naske unse na ina nan bai na longa di angal aba kai na albi quest sara ni be ne me ci quest ji jwa utoma ji te aja ba jial au na simon jena tara sin jong maraba lo na din a kin jengan se it juma lan lo lan ke ba en so ta bu kwale alba jwa kala ji ko e ba da men en bia maradia ke albi ke be sin na ke abba ke sin aba ela lo le albi na be sin ye baba tir lak na ma jab na ba ne bulo no sin kwa egel meram ka asa du umalang in kwesi kan illole dirat aini long insan jua e alang kani wala lolo alang kani ba wala insin jua alang kwesi kin dirat kani illole
1: ki sense ine dirat at hikma samba uto asunga lenin ko
0: ya
1: mungkin nati kaski duruwa ine yani demba mungkin nay ngwala ji alla kwesi rigiting of senjo kadun kwesi rigiti asuel val rituleway
0: ne jalba yang kwe jang
1: kan na ilum baden apa lakin atishik maja bas injo adok alan kwesi fursa kanine indus jagil ne rit ati ati wafigan kingina gismenga kullu ariba gisme ati den gismenga an na ilum an jafa
0: dimbele ene kise dello lakin na maslong ki kay mu adi ngalan tirri songa ba
1: e batba
0: kay apa adi ke nen kam walala e kan nen ko adi momon torik nin kan nen ang it kengrel na iyer wat lombo
1: ki sense
0: namakela namas e asya kila nama ingena songa jiti na ingena songa bar jilingi mara ene eten sogle avas avas aba el nen ko ne khalas ye la kan gharren pe na nja al haddu ya wayu nas wa arang e eden tabu ne jorti manning gal e yanki ko asa ringer ke ina duin impali ringa e yanki ko isikerengeli in u yakan alang najit in kawaye alang so to bukwale ko yaske ba gaun asha nabani fena ko yanga nas ko joje in songa la kira ko joje ba e re boni ta paidi na ko ya ba winga ka bas e si pay kirti na kiyage e den yanki ko na masin kerengeli lolo ki annan jana bakkanu na manajit isika aran so gotu kwale ko ya koma la wala ko ya ya gele la sia lobo ilole sia ba sia bisina njono bi mangal kafe na kafe ba jesa kidin ko sa bato bana ina fe bana kafe idina mu uta so yi na ilole kina men kam mana ina din bele e long ore ko en bele sta ra sin kelbam ki mu to ke ne dan ore ke ne jela kise na al kayin ne jeili eten so gle abako ke ton na ka kirena new bas do di kundula na kania ne ko elon de ndok asin lomba walan akingol ba na elon pi duldin ko be duldin ko se alpia alni fi ana bolong le nyana e khalas adoy na elon lan to empa woyo wolok se ke mara kwa zulmen ko do la se elon ne ki kalam se na kwa de kundula nan kelal nan ko se do it kania nan den abang ayen ale imbele to le aiba kise na indo dola sing ela kuen keng durake na makoy na kana ki mutan madan wor enin dela songere
1: songage
0: ela ton barkas ke bo wala lombi bari ngas fe mara illa ba ko eden baro ikhtar mbia na ngwal den sutra kwel na al kwel ela le abden ikhtar mara alanji aba jo du elenje na kwese yani ela dama sa songa oskani kidik na mas longye nama ko lalang anan tinan kirgo wa zamanan kirsingo ai zaman torgin ela alko ai nan kawe nama ngite ko adi du sikin na kawe na in zaman al na ela diwo eten ilalon asafarike wala dok ban ela system kayim ba dogal ba tori ko akere kedi wala itiri le di kena sitingengo eten sokle ya ya ba ngai bulu
1: awolin denti nanan tinye yani Ferguson aske yani awolin denti le ko sunga ge al kangerelin yani gi wala din do se asin jalomba bazin yom gi wi al tambariti na nafsi kazalik yani hi abazata din allan ko siyasi lomba basin ilongal filanin ko din aba filanin ko wala din mama filanin ko nagi kanya lakina ngagil ba basin alongal dole kaniske din aba filan wala din mama filan na din ko toksiki kani lakina sin alumbaki na toriyan almingi yani yani kien su yani kien afkar anyeba wala kien belenga tuli anyeba anan ailong yani tabunga tibio mungkin nang surnga si birmono dola o ne isibel liya kaman yani khalas ota al dio kay ngina kumkumus kawe
0: namanyet korol
1: namanyet korol e amang awolin ina ni agis jawa o ka na kaiba
0: ne kasi mangal bay ki jani kani
1: ba na ini insaba kaman ba dahaya ke ngundul yani dahaya awalan shi tawnin dola na tawnin kwa al yin surunga siki asham dola kani liyabaw kundule na kilma kusayin dalian na yani na nangin yani an nangailong na surunga si bashiram ba al filanin den kwe duin si kani yani bas fursa ke ingi alan surunga si kagilan na surunga si chawiran kawan na kital ko jajage tarasi kawi ati surunga si ko ingi na dogati surunga si ako ingi ba dogba yengene undina na liya yani botu le duzi na kia kwelba na antin le al undul alang yani tonga ke ingi na jitin deni danno in lom finden gizdai ba
0: badba
1: atiki kala na lom dombere dombere si kurgulo yani area jundi keria ya ken aba asa
0: badba
1: banage alqua kala na uta sunga kawe o keda lakin bi ativera na surunga si kikil man tai boyni ne kien berenga sa yani tulenyenge yani hasa fursa sunga kein o ta keingina yani in keria yani shaura kariya
0: badba
1: shaura in hasa na antile shaura badduat bundul aliya den hayale
0: aso
1: tulenyanga na al den tongin jongle ayanis onga yani ila ba undun nagis yani gis uta kul gis beleng ital tongle al banka gim bulo ka gim bulo ba kisoka kamnin banna bouna insura gis kai liya kiyan belenga kital atibu elalan surnga si bagiwana ka rital ka awna jisi tulaga si ba na dele yani karawniti ay khalas ne indusi ne ritula si ba kabani ngundi
0: badba
1: ate surnga si kwel uta kital tulenga ge ba kulduni ngana uta kital tulege banta bungia na nanti ni real ingada yani sasunga jamaili na rital shawra kariya in sasunga jamaili khalas قبل الزواج أي دوت نستينا يعني نادين زواج كويلة لنكلهم فين دورة تلجي نين إريد فيها كي نغدو أن نغيلون كو جاجة سنغا سن كيبا نكاسي باقي سيلون أي دونا كويلة لن تون ديوو ستمو باونا كي نغدو أن فيها
0: أصو كي برايينا كي برباتي كي سيلوك يي دين جاور إنا الجيل ناس جاور إنا كي نيتين سيغان نامي سيلون etentin asa pasin dangin dang worangin enin waki degal daraja isle kan asa alki dele kan namaki daraja idle ka daraja dikya menin deng evel ko angela wala bam evel ko angela le nang it kanya nasin dola sen nasin nang nasin ko it kundula nang yen yen sia kile le ba namanin kanya ya namanin dinga sikit duru kanya namanin dinga sit dok ai kawe bankeral abaka gile na ilongalang ila uzi kawa iten na iten kirsi una ilongalang kwa ita bukar lambao. Ile nama kela kwezi nama kiki al kwegen nama aini fiyano yungwa aini ga. Nama lokali fiyano nama stin. Ela iten namas itirik beto. Lea nama katin ela. Aba ilona jongo yang kwezi kwe aba kimul ya namase na khalas na alba ko ni sibingu dotal pel alba ko ni sibingu illa ko esal baydan kawe illa jongo sal baydan kawe jongo le namake njaro andi sergi na ko ni ken njaro andi sino ma kiyan ton digle kaytal egal ide nama sur kagilal aba jegina na dos taras enga nama ngol kwel yengal meneng akhla ngaran gerengel ba dum no doglo to kayimba dose abaz galitin ko taras ngena ala hasab ke moza jengel ko nama do ngwa ala sal wel mara ko ni o jegile na tin duo taras ajibe afia ba ide tawale ba kunu kunu kay dela bere sina mo kundel alba kundel ba yengkuru na ke kerenga na mo se kamen a mining na fe langa mara ki dara kare le ba en sen kamen
1: al ke sabur ge
0: abaz tin sabur enja al ka ke na ka ke ba nana mo ndin jaringi ya di namas gal bisara diga ekele ji suge se kasal mboko anye sakala da gore suge tawu ya ni zin asa koroke dowal ke ni no bisara di karul al yom duo e longal undulandi embara si chawren bia yeng rang taban tori chara kito wa kya ba killu de se ala itin ko nuwa kamena ko akoran ko no ma yengelal nama jongwa iske la kelal aw ken jaro tok nama duti al amma sikwel na ina dola kene dok nama iskeral al inin ke an yage ken jaro age ilan sur ko ne kirson nama kai ko ni ide ko la zan kase men bia iran do sikel do aylo ida wakele no kul men nga sa ban kama ay sa auto fukan bo bat lo kay nen di koy yegi la ba kay ba ay yikal ara auto bi in lo di nen di koy in na fenga lang be na ka ngung yi
1: alan jegil
0: alan ka gile
1: a
0: dole ke ni na wad nuy ken ta rang abak ka gile se anel duel di en jar jikal den shawrang ela ide avas tarasa ba in tarif le ide sura ke singa ani wat segi din so genal koro ajol jol bata sa kalom ba din so gan se etela jula ne de tousin ke na korele batal koro sa so ajol jol ide almin ina lang ange bakai
1: la
0: la la jongwela ye ba ye ba ide ni de khalas na mas basin mara na namad lo le ko gulta ban na mashawra le ko gulna kane na kileli kidik ke gabala do mbere sa so ay kidik namagal ko ade namagal ay kawe kanya namaki duoke rende ngwa sawa renkawa jato sun nanti nam duoke kuroke la kwandio kin namado kushake na dola si sa zul menkawe aba kirin dombare le kaunye a aba dombare le kaunye yogubsi de mama ai sipia aje gela ba alken dola li ankerebga albal de mama sin namasin kwaya rebga sikwel nali na mari gwan apa kwangi namba sen kwasa kwen bayman duonja kinin ki ayanga sabe namba yanen ma du ma duon kwen namba ki ayanga sabe duombia literal ba sok pa wala de nyang kwe kania de nyang ko namba kundel ba lolule nga rib gase namba silla ton kule namba la de ndara kwansa den kawe liya se namba tabukume ega namba kere kare duon namba kwa kala sa ba kungi sar na bulona yayi ba namba sen kwaji mama in kayal bi namba no en ko la kiyasa en kanye ko ya ba apa ko ansa jangara ba
1: iti ko ansa jangara
0: iti ko ansa la kengrel ba na ba insa jono ne in loan in sijuel an ba se ke dog duon ja ke ayan sa jegi kin na namo ko jege da ngore aba jona jegi la na eten sogle kwe al jegi la ton ela sa so un yal kwe den ton in sisi ye den ditin ela wala ke jene kan ati ko ona skerren so ma ke ton agene simbo de tia
1: ton a italien ki en sorun asi en koinge
0: aso
1: ye ina tulle de tia
0: ital tulle kana inna ma kay nguwa di na men kamela bagin je ngala ba ke la wuto ko sage
1: lo
0: na illo la ki asu nyunde na te kin tirnga makke akin let inan kay illa lo al gutin ya na nosi wala illo al kwadi ki en worre ngale kele nes in ange dingo se alba jangarba inan ye se asa jinba wala in baki kan naka ko da yan tabun koro wala ilon alitin da gutin jano sai san ki mutun arata le kara
1: ke sen se gutin jano no si
0: sai
1: nanal yani mawlad yani kitab le in ke de jalungin den giwi si alas bamba yani boruma jitin dele
0: sai
1: lakin al min si jalumba yani an na ilon ki mutaba to le dutiya
0: sai
1: na yani fursa ke armin kwe ye den duzi yo koyin na yani abaye den allan ko siye koyin diyan tong banka kire baki kitan ko tumi
0: bad baba ki kitan
1: ko lakin almin yen sur nga sia ko le baki en tong asi baki dalu ka
0: ki dal na kin ngan
1: ay wa
0: gel
1: almin ko rita ele
0: ko rita ele
1: ala kala
0: tong dil dir na pa ya abi kayen in tong na pa ya a na jigin na magala ay kay I anki ba na mai kay na mai yen kelal na na na dola si tong it kane na ki yen ki dir rudai ba na jin haka na ba ya to kin dola dil tong na se mo kbial na mal tan garin
1: garin
0: na mai ngam kin dola bagya sa kin ba
1: da waka ba
0: egal yen kan gan dola si lo men kay kin bagya la ka ba la yen ki dan worde e long ki sen se lang ki uta do yo jure ki al kan ki tin kin ken se age in kam min jia di kwede jang illa long alang is kin jeng wala yang kwe kwa kwe nyal wa ilong alang ji jeng na jela ki di nuin sikin na ji adi lo na amo ken es kelam amo di ay so ngaki se jelo illa long tongin si talang din e ang gidin ab bakela na e kania wala long alang ji din di din jeng ay so ngatara ki te na makena lan kirtin na bar nga irri menges ba do bi do ay so ngatara si yang kwe lan den tongin si diken jeng ase di tin kwe namaskar na kania wala kania ni inna na mailan kirin ngir menges ba na bel na bago ay naskar rank le kunu alan a itikutu mal to le avadi kena nyoka ina tarasa pa namato ko kan mato le se kabon era uno ki kwela anta bunko alan dantas ki lomping lo make ba na lanu ki dantas kain jana ki kain dolan don lo make ti ba so ki bora ne ki bora fatai ay na nam setting kuro na dantom balen ko de kelkam namaskar ngona kinga ki borai na ki borobatai.

0: Asoke boraina ke borota bana ke ngusine ke inga ke sense na nama ina ka sense nga ke ken na kirsing ka sense nga nama imbere nga ke se eten sokule abani fiana ji dogola ye na lompe ge dogola ini ke se ke ngwa do ko en kwala sanki urmaja utonga ke me sa sa ke druya ji ba ko na ngerte al kwe na kwadi na men kama ka ba kwe na ka ba aiba ela wungye do duene ye solombe ente wana duwi duo ba kona injal kwei na al duwe yesi dok naslombi era alan kenas do kenja ke del din din al bigiro jana na jana banang is dok lombi era na duwe jana na namaki ka ankir sing eten sokle rin tole na tonke ba na duo al kwei la san tonke na perrapia perraja la si duwa ke ba al kwei na omare kwei lan ke mabade ngale al kwei in tong al duwe duwe diwe na torik tong aske haba wala jengana edu kwelanke kwa jengale inkari al kwa kiri ne ki jengale kei ilole lompiese holo ginene elawune surdengi nangrae dengi alangina jwaba induna al elna kin ayengale pago alanka yese erdigin ige naski duroa ridiga le kabel akhas al ken jengangi wal galdeng sherikal hayang el kwela lonsa nyeke elasi akigitia fa dar ki sense yang isu ko marang aba kwel ala mutu anto le ya din kwese ba jundi na den sheri haya si wal gal ken jangan siti une kweni ko andi no ya une ni yana kan asan itbulo ali yesi nu ko na asan itbulo alan ki ken ja ki siti man ko ali en kwela anton sita ki mara aba do dik si elonza ela algo ko enka ma kweti den duasa bali enalo mbaji den ela sa bulo na mani nga sangye den jeng si bulo den hay si bulo enko lang din jaro ye ye ko si tong uto nga dinga kenna ade alnya do nu abas unse benti en tas legi si kalinga si yaniba annang lodi le nyalwa do di nu ru nyete abla wenga bas bereng e ye trangete wo sa enko edi galbas kaiti na ma sa ka nu ru nyete na kafia ba kafia ba ide den ega na basin ko bat namang bat manajiro man sa ja bana kafe aba kere kalas ba du ko eba ka den ya jaru tio lokel afi ba annan al nyanga na tahdiyata den sore sa bata dia da bulitia abo inga den ya sibes beren ka wu ela wuna den ya yesi e uto ma jitia kere le bas kisi min bele na ki ras bele na ki nganya ras bele mbolo ko grapi ba eten sokle aba bi inala mbe ki kwe dola kere ngutwa jitia ma ka ba ya kwe jitia ba uto ba jitia uto jitia pe asa tong kigitia na kanyinga na kareli na ba tong par unse kena el na squa na ma janyo na ka le na unse erdi kena bulo pa le jise na la ye na kar sa pai eten so le barna kina men kamen del din dio ba juel asan ki ndo lan tolle ban simos ban ya simos ba junde ki ha ya yen ko nya mara asa ela en kwel jigal meningal ela le ba go bala njurgulo na indoe al ke do ingwe hal ina ne kie anile aba luno jumanas ke ngala si yaluna tolle ngage di ngora yaluna tolle ngage kalas bahadui berake ba ne lo dek munke nang ya kwe tolle na ala gal tolle ngage ke la le gal ke zurnga ke bina kanna ke zurnga lo ke sutrenga ela sinema jani aba kali long na tolle ngage ba orre nyete na kwe ndeng raja raba tolle na ba dok ne jo kalas na ba jiti ala ba man ina ma dine ji el jarna de ara karan do ngwe ala sokota ba kwale gal ajuma laba ina nan kalas namas itle bago die ngisma asa allaja na riya ke basu ki duru kawe kin nan makan sa yada ngore an kisin o ete meram adi ko wana ke gila ai jarin kwa ke na kelisa so makan barnga na in se don ani mending na makan jinwa kirale ko barnga so is coming ite ki da mbele ya kan na kisin namado gile re ma kwel alang isin memba bara ahmad ki bore na ki bore patene gel na jaw kise kin na me ite da mbele na ma erai ai ko ese kundilang na ye ke nge nga ye xtar mbe wala kisin kundul ai si so ngi bara zakaria muhammad asoke sam ki bore na ki bore patai na jaw dok ye dangal da ki kirsin na na ma ko el alan ken sen ki tikal sen age Suleiman Ibrahim bara ki bore na ki bore patai ken na ma ken sen ana gersin ine dok teiba asoke sam teiba muhammad ismail asoke sam ki bore na ki bara fatay na mena ki kwela la ngwa do dalinangin wal gal kwa asa tabum mo sobot kawe ki gutan jangana ki gutu kan son to lengan jumma na ringan jumma illa lo sa la dictatore tori ina skinello ina lantiel na ko ese de ngulu gela kan ne bale tori alloan denkia wala kinsina kelen kanni ine bara kinnanama kinsinga ine namagal dok hajir siliman asoge samin ki boraina ki barapatai yei na jenga simo akitin kirsin ale longan ki kain dola zikem baitan ki dole holukani dobi do kenjega wala den 20 salba koingi ilalong alang elase akane bo ilalong kirki duru kania wala longan elase kania ilongan elase kania aljeki den kelma koing ki la songas kungi ine bara amira bu yei na inen kirsin bara ei do krim mengis ba songa asikere nan dogi ene jenga irim mengis ba ine bara ke abdu isa incoming kain dora zi kwalanka ni kwalanki duruka ni kila jinga kweli ba wala awni nas yankundula na kila nsi kanne na maro kurgule duo sire ayi duo tolle na ngol tolle ba bara Badruddin Hassan inye ne kiran kirsin ali na ko je da enton kan yeten sokle kwadi kundula na kwesi duo it kanna na kiken dolan den temini na innama zulum appa kariti kan wala kanire na kwe news ken ken hayanga kamta sher sitar sabatar ta masen sintin ke ne duwon yuma na kenga ayanga wenga ongal wal oslele dul in nama do ridigi ki nama koel ilon ko ni si lompel olo gini anan den tong ye koy wala ilon alan ki duru banni bar Abdurrahman do krim mengizba en ki da menen nan kam men koy si de lan olo kani wala ilon alan ki giti ridle al ya koel bakinal ken je ngan sabay barakunda iya nen koy asoge skam men ki borai yene ki incoming nan tinle ilalon duobi duoti adedo kwede ilalon kenjenga wala den ceri kaya ilalon san ki kwelne ki kanen ki duru wala ilon alan ye kundina ye kwengi ital yeren kelma kwengi alan ki kenjenga ki kan san kenjenga timme ko bar Abdul Mannan Umar asoge skamin do ki borena ki borabata ye eri mengis ba barake adam adam babikir asoge samin ilon kweni ilalon asan den to in city ela ita long ala ki jangangi wala long azang bibundu na ki durwani ay ni ken nanama ki bilage akesin bara Badruddin Hassan na mayna ken asiker kin nanama ken singa na koel dayang re uto ko je ken setin sa songa ke intorik sa soke mara ten sokle bas long al itin krim pien dog ne ake lage balakin mara dinga dog ke ngasi asain na makwa de ke ngal porre de ke nan kamal kwade ke ngal ki nga yanga nininge abakela kwa kuzi ba uto ake darangan ken tole asanga ya wolo timengala iba la na kera kwa ingama kera kwa diktator ya kera kwa kera na za udo kit sikir gele al ye ngala ke ba inna na mangi na ko je ke wala ye jelo lole
1: ki sense in kaban bay na mi ngal jalungu nusi
0: jalungu den nusi
1: jarangi den nusi na squasi yani ko je je biti lakin ni taarif ayanga kila krikwal ni yani jigenga nusi ditini nga sikiti apa ya de jona jegela
0: yang
1: yani jigenga kwa sunga yani abale de ken
0: e do abale do ka
1: egel
0: aso egel di berse ye gitra si jerga mang
1: yani jigenga de jona jegela yani yani ezata ko de banke ki de nga baben si beren kal anin ko si yani
0: aha ala dinga bambarang ko dinga ban dinga banin ko ani volga dinga
1: ki se se wo mungkin ye kaban ki den nu yor ki den kilma ke nu ker si jagila wala ammo ker si jagila
0: ki tela se
1: ana ye si jamai se ngana thulle se nga na ine na ba na ma ye si jigiti ai la ya tisin ko abba ka in ko sa wel bal ko ker ke na wen basin beren lolo inquesi ati inquesi as gine balang inquesis jo ya na jidwin kilmanta ele ajamba wala duin na ele jang yani ko jojo sunga askartia na mungkin yella dog kin uta yani avale dog gigin undula na lia banke ne rim ya agallal min eritrik dik bulo ba sabab ko
0: e bat ba
1: Yes. yani zey yani amma dog yem beren kazata gisiagi welingi ba. Alba giki ye.
0: Sa so ay kele.
1: Ye zata ben beren kazata werin gisiagi welingi ba.
0: Wala alni wala agira fator local bay kele ne
1: ke. Alga baba singis karangi nalem fiya. Kai hala ali ine risking eta banna dola si liki gitiana sin kamaran ginalinga. Iye kaban ma sin ban ku imboragi jabe.
0: Pues ina mata santas nama
1: ki sense yani jigira songa kengina kwasis kigitia lakini nan tin le kain dola kin ati uta ki bisras ka ba ji dola le yani ri estevidan asinjem baki bisira na ki kilman simbing alan gi nga si kili jello baki bele tulle jelle
0: so
1: lakin ki kusing yani gige nga zaman ko asis ki gitia nanti le kain dole le gige nga tagan ka
0: aso ki se mera gimbi na kin yetin ye bele dike na kwa pwe de si ga lon de na jumunas gudit ka we ine ia den duonin ko yake
1: vat
0: na mbilan ine ina abba den se baran ko yake na ko lan yesi ne manin na mas iyan pay dio gudit ko aban ke iya pay dio tara gal gudit ko wale abai tirik duonin cruzoi e gal na ma khalas na ma na ma duon si kania na na e ye bere to bere dikke na sa so ta gatini ina karan liki ko lan ko ten sokle ko lan ko ai asa ko e newsi ade illon nas aba abbas kweni usis doye era na kwelan den kweni wela si ini na den kweni u irina ngwala kwelwa abada mai ngwangi nalenga inala boitiza era kwezi
1: lolo
0: asimboyeba
1: nafkinal doje azan mabenje margis boiti
0: makan du guti nozi abala no guta songaka basin giu abban nalenal banyet hawainde
1: ki sense dinga sa kurga fu yanga kilngol kiking kiking belenga dien al kim belenga askal nga bal halangis boy digna manning sursi wajam fi ki ham
0: ki ham gore nang ham ngindira ngalang dalen kawa lakin eten sokle alka doing queen jangan doing sherik se kawel kuden sore na ka doing sursi nes welne doker seba ade doing of a dns are ding ina nan bilanga lamba ina lenga nakagal ari insial ko lan ka bele sunna na jittai ba na ari tolle wala kan ari tolle na gal jittai ba na ari tolle den jale ga nam imbeleng alamba si si den jurung ila a nakain wolog doing suring ina kagal ka wela sha nakaduk duo ang na lompia na ngilombi tewa egal den nala ila sika bele no guta so nga na dombra so nga urguna unse ngomo
1: basengalo
0: masangalo masengwa baila ja muskila la la kaun ginjal mde na la bahaw inde just boy diba kaun elo na holo gaske bela kinje ngai adigal ea el nation go kase lang ku mbora yoi borakei borakei kwasi na kavitia lolo borajawe aske imba adin kwala na lempia dok ela na na dok aboy tiba khona na indo dok duere duo ngana lompe tewa na ko ran den surin jenga ye ko yi mana illo ne makola san galumiye na las boyti na las boyti be ne lole e dobi do holuk sike lakin mara idin je sai ina lan kwa din sur makke ajawe ba jiro din ne ba joyenge abaga illo na karinge do ko san e din tare timen ka eta ban minen ke kawe o regal nyettin kwa inan kan ban dimba
1: kisen
0: kinga bambar ngal ken kul enan kan abana dimba abaye iri abambar ngan de dibba ke na fe nan pe nan ke deri irengal in sabangire adagal dimma man sabai ko do ngan kan abana zainal dinya irel naki lolo ko re do bankai na makaw bin sai Allah fa sawabi kin nan mai te ko de ke naki ken dolan asasiya ta dile kare numu do ko sai ngwa indo sai jiju ka sunna ai san ka oba ila sunna nan en
1: natigiska nan
0: ni nala le nan ni wal nala kawe liya gwenan den ton kenan dola kiri le si illa alan tabu ni jena se afta le wuna de bele los bula ba na inden se na yalla na fi kumu don se alba tolle yalla ba fi na na man kamin illo le ade illon masalan ne din kwe el na hadwi na dikke galde jidin kelma akwel ba ele duose asaye ela ki sense ne din ko egal ba ni je bi ba ba ngwa lolo ka yesi alba wel in kan dok mushkila pai ne ela duo ello ken kel viata di banon sing na kel viata to le age ba ne gal ki durwa me nal ba ko el duose e yi al e nyang wal gal abba yang ay sing hin len ya din ko ni wela sey la lozi
1: ki sense ye insan ati barasi ko yingi den mutan sungani fiya na ya hadin akai yani allon ko yal hikmaske wala ko ya si hikmake ye den ton sika kirantume ne ye ati den do si koing den do annan koranta tulenga aduiti ba ye ki den kilman joingi al den ammo si kwel den mun ayeri ban fiya yani mungkin dagnan yani duin ko ese fursani jong na din sur ci awiran ja
0: inkwede si
1: na jong na di mola si jingoy do intong into letumi lang wala to lang tumi
0: eh
1: na ki sense yani an min doing kwe yani e o na inkwa al do intong si al do mola si sale nga wala khalas al ka giblana ki sense tonga kinal al yen kien sur nga si yen kaungeli al ka jisige wen na ji ka sigi juel yani an nan ka ko jojo bule ba sur nga si kirmi
0: batba
1: na ine al al al ki sur nga si ako ngi ba na ki jel giskeli ba sababu wel
0: batba
1: ritin kalas am man kaza ta
0: ina nga fi avana ka fi avana ka fi avana biranya di
1: sababu tiri wel ba yani ritiri wel ki dalang inton si marata bi amang bang ona sabasing wa abaji ingwe si al giji ge za da nan si o ilay ta futos ke du bele ke la awel ba awel ba
0: kala si
1: e ba sabab
0: no ma kire ke lo
1: e da kin dut al ye deng ze quel deng ze quel ay bas yani bas yani daragasi daragasi ajundi ba kullu kullu alang yani kawlo jititan aslo yani den sursi nanal ye den sursi quel induzi de bankoing
0: e batba na ji jona jegle dinga mamanke ya ke ya dinga aba illon na se den ke kan den mani long au ko ye digi si quel na ton ko na ke si kan ya kan ina itara
1: e
0: desi aba den ela as bina valye quel ne dieng in lebi kit na ela se al ya quel be al dei dele mungkin nan corona gena wo ngaba
1: ki sense sunga
0: gena ni to ban ko roba taga mara ke ya dike ne kurina kana nas kendele
1: nin
0: kama ini insane marna mai sinji karin kalambo abaga dilo na egal ki kwesa zo kirgul ban bilan al anin mai zo me ne mai ki ana di ndur do zaiba ne mai ki agel kala de man dino ke ngoro mai na ine na magal ilon kweni wasa gal den 20 dike dok na kwel al elevai kasa inui taban bes memberu kayengele do ke ala long tia kweni mu elle diosing jongo dinin ke ne kien kilma sur koyni bino be na masal jongo si bari na ma duo ke se bamuna bani ki duro ke le duo na maton kay mana kay ide karal do ba ada wakil gemba kin ko windi enta zetra na yang ko ba musiri bas
1: albay
0: duo el ko al ko en ki kilma dio lazim lan bastar ke didi ina na ma do kay na ma do ko je genen deliga nama kelenge na uto songa konjela kawe inalang na etenso kuliki na men kaming adikwela sanki uto ngasi kayo ailong alang guta si
1: tulika
0: kora ninka na alang alang tulika kigal abay ng kwalang karinka ngina men kagana sa kaula dayang orre ina dombore agal bas toksi gutkaw na alang kama adi aritok na au na is aba ina ota is kay nenen tok en tokkela se wazen empieza as fever na au

0: Addio al Kikawa, wala kwa al dan kringkeng wa salinai. Yani, awalan si uta kul tarrakeng, hatta dombareng alan jumun na jurgulo tarrakeng. Lakin nantin li, ayeri, yani alan si jumu, baki sahel. Lakin, eritkel alan si jiki kilmanta ingwa wela langin eri oingi. Natiji, ajwel balan jidin suring, rieng au teje bang nen lo di colors je lakin gi al min gel al beru ker nga sikalu wala lo ker nga sikalu yani utara ki tuleng al ele yani gi mungkin nan di lo le ja lakin ki otara ker nga ki gelen kwe yani lo sungani je
1: badba
0: dombore nga dog ati je sungani je yani gi ati je ren di sur si jaarone lo te yale jo ki uda sunga da tina woling ilele yani gi ota wala ringalan si jumunji ille na burkir rejo na ko je je sunga gi bulutia na nantile ille na ji surmana jam gi an min surman jangalan jo na din sur si tulles jumo bang dombore sunga jurgo
1: tulle ye kase maman na madugo to birke ne tingi kase gi minempi ari lo na menen kain do lan dengal di electric kuro ari to bir kene do kase minen pi bana ke ga balai electric di to ga kher lemo sot ko do lan dengal di le kuro wela lain kwa dog dombore enal elie eten sok le lu ma ti kwa kwa kan ke nen kele nen kamal al kai muoni al kai muoni gen na kwa gal abagal jingo en dombore ne buru nankari bas kam ya denti na densi me bas kam ya al ayni bani kari na kai mu wannan gal min evel kai na dan zuru kai in don bar sin san karnga ki gel ela na wargal dok adillo na gal islamin sabaka mu dok inta karnga ki gel ela dan bur ol ala kya ba hal don bar in illa lal kwa in kela kai mu a wala kwa kiran di mu a na skele dale e yel na jigi lole arna kwa in kam masa kele na densi mel ni el na fago na dai le kari nena kwa garin ka kai wonge ila aini se yi e lo sin sabbe de nyana ri galin jamin e al ke jelela ine na nyamal kai wonge kai wona min evel kai imbele ine na mai na kari na kuro dombare gal ki gabalai yang an kwa sabata man dombare ke su gutka diyo na mashin kwae asanya au na is na on kangina ngwa awuna is na ongal asang nyanga ne akela jayin nama ide ngis ko abel nos er jayin asang adile nja asa jo na basa jom basa ngina ngi si adile nja lolo asa jo na nay elado e ki gabalay elado al ela ne se la dombar se na singwa ya dombar ya ina len ko asang nyanga ongwa jo is jo na ongwa si jo nene kapas gibe ko to bir ay waga ka wala jos to bir si ay na ye illa alu mbere tranquil do mbere tokka ne kel ba auto bir kam na de mbere illa ni ske na sherika ta ke to ngas ke bella ngas ke gisa adas ke mba ne man ki den ngel gel gal on gal auto do ba to bir ke imbele se ay den halin den ara en gumu asay do arba ta basin kena liya ne gisi undul na sembera sa ongwal ya ne gibasin gibe ko inga wo yana tok banyiri ngoli na ye illa arabata adder ke badari ka na bas tok doina ongwal ke zas do bas gisi ko ay illo illa ron joro njalo di kene karal alan gi je na mas jini mbas na nasin ki kati na jini wo nas arita je mbas nya se addile nya na adigal dola jeri sang arita je mbana jani wala an alle men ja alan ki na evita ki na se tarika wala ay ne gal indo ki gabalai
0: ki sense imbele yani kain ala le sunga ke na
1: ati
0: konjole isa sunga lakin asa ati ongonas kaya nga si arde nga uba sin jitieng diri nga slan
1: ki gabalay
0: lakin ka ki gabalay gisin wana bele di ke alang gis kawa yani ki ati kena nakagila insan inden yang min awal ba adam si alkawi yang kam si kawi ebi surunga si bingo yani kuin kuna na kuin avana kuin kinna na kuin dola surunga si bingo

0: Ba Adam si yang ani si kawe.
1: Gue lagi sinjuai. Al ba Adam si kawe na awang os. Walgal ba Adam si kawe na awang ongal.
0: Ya ai ken ko na gise ongel.
1: Wala ba Adam si kawe na iyang ai is walgal wala awang au.
0: Eur yani yang atis dombor di kenginas ken ken ko na skengi wala kwa kumena kin.
1: Ya ba dombor tawra te bana kirai.
0: Lala ma khalas mati yensi ngari di ker kengi.
1: Eh lo kuse.
0: Ai in sual ke yang asis undi. Ba Adam si yang akam si kawe.
1: Aiwa.
0: Ai.
1: Aso. Ke borai. Na kie ene dimitel nama in long. Wada ben ke awa. Yang in domboreng ewelge. Al elnes kinga si ong alkwa.
0: Tadda.
1: Na illa gal. Wala gal erasi in zakereng afya ba ya uto sa sokeng ini inta yetaran gudial ke yurgulo kwel
0: batta
1: alang kida en tabun ka mining lompi illa alang isi tabun ka lompi wel ikhtaren bia kikin rimen ya ala ko te bal dulin kwere men bia la ki meni lompi ke asasiata le ka muti lompi ke asasiata le badalin kwa wala bin awos lo adi an kwa di ke nan mitille abas yaldo abas injwa in dine nyet wargal dal dine nyet ko anin sike basin bela albas koke dal dine nyet nin sike albas koke na ina ay albas alam ko ene dole ke bas yagil ayu toksi ke ayu jeme sike mofrat ayu den jeme sike mofrat dal dine nin sike albas koke ke abana ya aha ine namaki inkwela mbele ewel Nuis mana nuin kenalnya? Yang in dombre kuasa nengko, al in kuarang is na ongan osko, nena ala saji jua. Yang na des adi in dombre kirim mempia, hal kuaka, yang kuarim mempia, aha na illa kering keringye, al dua to dua ke apa torik del dile, wadam kensif, al lompi kensif ya, organ mau kensif tewa, hal al wadam si tewa, na wadam si nen tewa, hal batok tewa, aha na illa. Na amma wa sin nintewa hal ba toktewa na amma wa kin yankwa alwa da min yankwa na lompi kuro aske ha ba san wadam si a wa ispia lo ongal kolga kuro aske ha ba
0: ken hasi
1: mara kwa tarasa la iba tok alba songai men do mara na re me di mere ba tarasa do le ki sense al orre kwa se screen en yo alamba kaunga no kurgulol ai lompi awan nimpia al adam tokfia awan nimpia awan ba tokfia na kinana ma ngena uto akonjola gena setin sa songa gena duki a dombarale akawiti baran kurguro kwale ma kinana do ngen kamya dombarana sa kiran baro gutsongan kaw kikin dombara isingalin kamenga sekel na guta sa akaba na ma ngalnga ayyori alan yin kwal ke tasalsul undul ela unen dombarel el na kerenas agen den pal kerel ba kenken aba nyettin girona kerin jago nyettin don den ta sasur ki dombare kare ko sin nyettin na rigi
0: atto
1: do pala ke ba algionella dombare iri quale ke la sik esa carne san guta ka ba alella ibrahim ine ka ba do ibrahim iri quale alella noi indiglen ndok noi alella silman ine nan silman alella dawuti ine nan do dawuti diem farigi kai atingin loan ng farigi kaya intasle na loan na sinaya kila suguta sa baba al kaungu al iding na Ibrahim diya kaba ana al kaungu al iding na nu diya kaba al iding na kieng kwa diya kaba na kila kwa diya kaba ilas kila kwa sila sugut kau ina indombara dila na sugut kau mara kila dombara sina magal na kila na nama bereng apa ere ina inalbeji warinjua alba guti na suranga ilo na kwa guta kwa kwa ba gut kwe alambas kaya songa kumiti
0: Jangan semua asin kumbal ayo.
1: Alam bakai nak kerek ina mina nak kang, nak kuanu gudah nyet kawe na irikan na. Aso ke borai, nak ke borafatai kain sini kilong kise. Bar nga orde kuanu nyeting. Kinda nama miti lagi, yai dah merah mengis kuah. Aisa indo indombarele rimming pia walgalal in rimming iya sang ongal jo walgal isol galau illa awan ing kain. Inda ma buteni. Alba lo si jurgulan gudja wala gudinga ba do ne do do mbel men wadam na abawa khalas basa ki ay nana men kam men ten songle meram ide ade ilongye masalan na ko ni do rike na ko eling na ka ne ba ne la sikare ni tut tut na kier sikare na ki na kier sikani na kela kwa elle to ngi yokay ay kela kwa source ay kalwe wala in yang ko elle kela do a sur ko eling na kare an san sunna kawa ay ken jeng ay ni long elle to ngi yo ene kidik ilalong in do le ali sikani nansi longale inkwela ila duwe se ko korola na sabade sa fere mpiata kana je wala itinting locally fi wala tashakukata la king wala iting denta te in leal in yango se kana in jongo e ila longa sangu ta songa shakim bi ki aman la ke wala ki denke mai tin tagin ki aman ya la ke wala na in yango inge ala masin ke nuske la duri nga ala sab di nyu ngende aman la ke king wanta le
0: Yani hasab in kinguta kaban dogbaiting jurnyo reduiti aywa
1: aso
0: jurnyo reduiti hasab yani yen kwenden jurnyo na kaban dog ye dung aba ye atigine ngen na in kwa khalas
1: alhamdulillah
0: inal doing gisma ina awal ila gisma kinaba na den allah ko sisi gabel kamel ini gi naal doing yang na doing
1: doing yang aywa
0: de ngalam ko si sira ini na ye sira ton le muhimi jitta
1: badba
0: tongye ba ki sira tumi an mingi di ngalam ko en iri sira jamba an na ngai dong
1: basa
0: tarai na inen din ton bang ko jejele ke ba lakin gi ay ninja alan do amosi undi ne ye den ton alke anan si ye long alye ye merami ya al hakimin to ngi hakimin
1: e badba
0: ay ninka yani kani ngalan du ngalan ko si undi adan ye mabsuti den ton kelma simu ke na murtai yani uta sunga ge bagini nga o ngini du ngalan ko si na dem bere yani rising ke dan jainle na uta kul ye sising aw ye awal du ye sising awliti alang ona kwaker ngasis amingal rifilan rifilan wera ng rifilan fitena owners ka rai ko doing along ka
1: aso
0: la nu ye ina yani uta sunga le gibo nakin ye mal asaf kai ngal kin nguta askim je di jera lan gidin tong tong saidi gi ngalang ko si bagi ja sunga na sunga jo ingi ne injo ingi al ding merami al doing kill mai aran kim uta kul tuleje
1: kise ke borai na ke boro fatai dok dai mbara ke ni taban Egypt na doctor le sa sama remember na tara le membia en kwa in uto le alai bo na nangina lo mata nyet guta nga mona sage egel ina ai kwa ni en kwa in uto le ba na ainin ka alan kwa reaki egal illola na illola karabaj lo de ngozial pago al illo alan ko reaki ria ai alan kense ngakit ini al long al yakai alan dobi dosi de ngolo kana
0: ke sense
1: na ba dobi dosi de ngolo kana ba ki alan ba songa sen karaka ke sense inma inquel aliana ko de nangal al ko de ke ayanga ko adinga aba kela ayanga kwa kela woria kiba kan ko ranbas ke ngena sker group bage
0: la ki se se yani
1: el buna kwa ke ngena sker ngena kwasi kigiti aki kitali yange ba kwa kwasi kitaban ke ngena sker ngwa so ngare diem bu jama la seten do sa so ina aba ke lo lonne ten lompin dem beren sa bajenga ki dik nama ki ngas nyat kai batala ko ne ki ngas te juro ngana kurul ki ki mbere ngana nyeten kai ayo ko akene ne kunde ne ski kan aban ko ampi ta kor kain ti kain do golan ji kor kain ade ki kani ade ki kayangi ade ka ade barnga kan sur al kain na sura ko el bana sura skirgimba embele na makul sabato ke sabato ke na de rela ko akela al kelangi ki ngasi inang ani ka wono songa ri tinki dinan dora kari do ki tinki ke domborengi den dora kari egel wat inama ki inama ki enti se kani na waye nga sai kane ba yana makane na la waye nga kare waye nga kera kai don bra kera sai ngut kare den dios ken sai ila kera sai committee in na na mai na kinga si yeng ge na kinga si ina minen ko eten sogle naki kuten alan dora karang natabunko naki dik dok inal dambar engwal alang riaking inni riaking inalom balbas eritoglemin
0: la ota sunga ge na kwa sunga si
1: ota sunga ge na kwa sunga ge lo uno uto sunga ge da ngore urum e gigeren se inaka kide zi ota sunga da ngore kayna konjola ge al kwa ke kwa njuro tahri ke wala kika
0: e dok yani ota sunga ge al yani gidin suri rai wala din tongin rai kwa kernga si janin na kwa kernga gis muhima ge min din tongin kwa na dok kawela la ngis wa yani kiati ko ngone ke gila gi dingi asa jamal dinga basa janna den tafkir qalati kati welalan dorawi kirin belesing el ne gi al min gidin gi tin riaje nganes uta tulengas giwi atjele do kersialan jolalan dora jawi aywa hurwa celebrity ko jejele celebrity ko jeja lakin ko jejege ki undure ki siyasa gi alang induzi dora jawi sungani
1: bile ninje gi
0: sungani sing yani sungani sing bunyu ona na sungani sing korbeng na sungani surunga sing bawring lakin gi kiri ding in lo talka ara kiri ya nang nin nyangana wenga bangi lo le karim basal kadela ara
1: ba gi dele yara
0: yang na kiring na ke kilman simbing ya ka musirang duin bele inde va yeva ate jo ngona jagile gi asa kwal kwasis ko ya kawritia yani di njalo nusi
1: sei
0: na ka ti vela nan ki jalo ni sabba yani ki kuras java yani ki yani kwel alan kwa kim alasi kia ko balan kwa yani kwa si rigitiman ne ngasin kem balan yani kwa kuzar wala kwa nin kia lo kina la ke ngini la ki rianin ka ka si alun doing abazi wala doing ka la si awlitin doing royal inen nen na ki ringi sabba na ki domborean sabba domboreal inen belin ne ine doxing enna lomfin ke ngutangas awli
1: aso
0: ai lomfi ko la nan ki nen ka anang ailong yani otto ananin koring sarballu lafing
1: badba negel kan ko en kamaki de kamitil kenen belenge kimitil kenen belen abadim bara jiti ayi jiti ala ye
0: aywa
1: indama kai namadense illa namadu ka donbaran diogo lodi kena nan belenge abadu en nasa so jiti kuro na impolatan
0: aran
1: alambolegi impola kier do gani
0: tani ayo
1: na doktan maranama ko la zai kalum jime ramie impolan dak alberen do gilla do maran dio gelie mitil laines laddi asan jidin tulli jawle wala illo ngalan ki sense pola yani na tan do bas asha na ba indik tan nes arabi awa indik tan ma ngwangi fu nanama ko dogal ne ara ngarang ay dombarenga iting la longa di anki amsala resimu
0: eh imasali
1: asana ko te ado yani ire mitilan den domboreke nyet nas kwasi ki mitila ringo resimu longa nas kwasi ki amsala resimu in karal ay sanje me la ba in pulatan
0: eh
1: alba indik dog yani ay la kasmin insa minan si andu insi yana kaldunang insi yana kaldol wala erike resimu
0: in simin yani hasa dog yani algis bele jitti ko undini na den utu ital ya token na manni lullen clear bele tasian basin ki bele simin wa ine dombro dog ingis ko surunga si alboyi na surunga si birmo ze elka binga si kiyoyi
1: aso
0: na joingi in do kawaya yalye kulaine gitanas na undi kan do joingi means
1: do joingi segen
0: atawel bakawa kaza dinki fama mabu
1: egen ba ogit gido bagi yala jawdi ki
0: e wan wala ni do dinki fama ai la no dombore adi kengine inkama anui bakinungi dagi
1: aje gilawa
0: lakin dombore al lomfingi kisense
1: ina abelemba imbelenga dimbara tolle ji alandele so tolle ji
0: ya kisense
1: na sa yisi bere ina jitina mpia lolo ji esi jitesa ji ses tolle ya ne ji esi aljoyi
0: ya kisense
1: ka unu ne sembeleng alko akisi boyinga la bigase na ne kai kan kisi nambere
0: aywa
1: inama kai na mes tulimpate la wona kin jite jite kin si lompie akwa basan do bara si jite
0: ke sense
1: inana ma yei na do belende nga pai inama kai na do gutin jai nan no si kete ora kwa sinama sin kamin ye do digel na sin kwa sa ken dombar in dombar to bi si gut ba mara kera de si asa baba nama in dombar to aba jogon nyettin na min iri genes gut ja te kam mi arba ta sura idan kam ya den di ji ejan
0: tabira jam
1: na kwa kiran kona galba ke tarigan kona ba ke pisin ade illona wo musan borun ko anke an kona juel nan kai ade illona kwa bula tarigan ke an kona juel nan kai kin maraji ejan do gide dio do do ajan wala ba na ine na ma ken sen aso kwa kitaban ine karan na kwa de kiran su kwa si kulpie na uto ande den aratolle akuruba maraben kamen ko ala ngol gut kawa ki ina kamen ba duo dombre tot doxi gut sa jaba lolo kinal ba nyet onwal kinaso kona lompinge namas intoxi jaw kila kari kwase do baza ila wona nyetin lompinge na duo ngeba duo ke bangis jisi iri na zungwa ke la di tolle ngala ke balbas insiba inna namay na ki ngase te kelna na kurro kita ka ba san kira su gutka al unsi ngade kai na ta rab er do pagi galal enes kin kwasi ngwa kira isi asa baba yega nyanga na sfia na den di trase lo na ke nguto ngade al fi jiba sin jiu al kinda do mara dinge na ina maki kan dan orre ka orre por na mes er digi do ngwa kir gulo gulo bari digi do kanie na kuteng asan lo ker kausi
0: lakin doga ya yani kurugi ngani sunga ore kwa yani gi eritule asijiwi dog ba tule yana kwa ker ngasi dog si jawli siminga siji jumong auna kwa ker ngasi jawli koranta sunga kin anji siming sis jago kwale na ki kilman tai na kilman siming anji kwa ker ngasi sunga jaro zel jidin suring jaringol
1: ai kese inana ma yete sokule da ngore ale na joni na kwa kene juice yake dorokawe ade desi na juice ke lo de juice ske dorok hitia ade niusi non dokamitia nas juice ha ke dorokawe kital kitage ba ali yenke ngel makweli kinana ma yenge na ko jege da ngore songa ngere nas kwa ziki ken do lampa ita ker kel pie ke aba ke yage sa kuroko enke na sabakana na kan hitia ba aba gan niwi abaga ni viana ni vina ke tondio abaga ni fia den duala yiski duruka ni na ele duodi galali evel ko na kane bana longna eleke abay ndu ko rona ton korona boru kerla nya ya ba saygal bus uto ken arite kin na may na ko njelo ke da ngor sonwa ere ken uto na modelle ndiele fi kintar ken uto asi bel na ke duruba na bas longa na so dok mera mine bas longi tirkuro bas dok da ton bel ko tirkel kam le anas dok ngore kinga na kense akaw aya soy

0: asoke borai na ke borabata bana ke nyose na ke nyatu sindi kan bran ke ndo kwa ki wana kele na ka kul barnga e ke tena ko je ke lan ke tin aliana da ngore a yena ke ne tiriri pinga ke a yena ne yakin songere e na yena dien kwa de kuru na sabake na ka unye ba ke nke ngoni ngale dok ka un yele una en kweli a ye a yang kweli kwel ne en karinga na yela sikana na zien dien ke ngana kan yana makil ma poyen na nyanga na gal among dola de kendo among na dogien a doxi kien jena de kene en sekwel ngol kien ton si de dien sekwel kene en sekwel ngan en sekania ine e yang ke bana mena en lolo kiela sia na kane mo kiela ma dain kani e na magal yen dien ela kani a dien ela wala gal a sura ke ba number ke la en songa gena dogina an ka wena da gal ton a kerul a kise na na men kamin kinguto al ko je gena dan indela dai ngore kina na makwel a allon diang dombare kwasi baj ini nan kwasi di ngulo ini ye dombare duo se zulme afa ba dombare dombare ba kwasi di ngulo ini na ke di green dogal wan ngara al ba kwa sur kabi sab yo no bor mole yo ne je gila a amo den tong in site lan ke le a ke kenes je ka indien to embassy undul ke jane ya kan ne ba
1: kisen
0: adigal a boy nan dog ya kwel na si undul kino nama ko yalala en kwa kay ndo wala ni fena en ni ninki alan awna en masula ki na san en masula si en kanga abaji njon ba kerrek din dar dio ke na jiye si tororo jaw banke le wala ria si yibo wala ton dio a suran ke al bolo den don am piaba alan so gato ko wale ki je ga kit ke asangi mate en ala ke mesu me kina man kamina ke la uto durun ke la seran kundial duon hayan je ngange alan awna si en si koran kauli na kien kit ingi alwan ko bi zapti marabani fera kaluna ila orale ko la ngidele kare na kagile na skerre na ita ba tole ya sen jalo mi banje mal orre kawe maradeng maratongin ila duali ikhtare fi ken jeng ila du manni mukhtalif fi kare kala ngina songa na ngul na na men kambe ngalang au uto akela to ya to ya kala yeng na sen ken ta kor inya kala nguna sa alang au de kito ki wora kitin ko ayela ki ngasi ko jayam pal rengli a aswe miram namas kensi na ketin ete era una embresa son tagatini aliena ke a na dentas de volgal dolantas le kiken yang ke na ko jaya indlinga na eten so kule kidi namaro kwela la in kingwe adi ilong ene karal na dogola kele lo adian kanning dogola kintong aba kenige kidik nothing sabadi kene se se galda kawe jumana se mabang kwe tokai de walgal jumana ne se ngabambarang kwe tokai de walgal kya owning kai nas gal de niudi kai de ngabambarang kwe numa jumana namas galdan galdan songan kawe induona se long alangyebau induona se long alangyebau illole ade baginanas berenga illole ei illa ko elle alam bi bari al ko panga bangi lole wala yensene ngina rambundi illo se ayning hilenga ene karal
1: tara se alang ki kerin alang yani ammo si den hakkani alang ye inkwa ka kisiwe
0: aso ela den se ina inalangi illole inkwel kiel ko apan kana nuis kana na kagila ela kan den xtar na xtar mbia mara ay kiel ko apan kana namas nuis kana ala ngarit emba asan sogo to bukwale giski ngasi ton o rezato ko je ela ko sefia na asan yen illa do ko se akiba ina na me inkwel ala ko tabu kila bawi ala tabu amon sababawi ne si yesi bingo egel kel uton adi kenes ina nanan kerenga egal nigeete al tongin jago al ko lang alang al ko la sang asang al muim san do jani yani ke bele palang nigi aylong al ken do lan dio tong asa jure akay ken ko aw ay do digi si jaba ken dog de ngulu ngene se kan nye xtar be ay ina makagi la ye
1: ay ning
0: ay beleng ay alang ke se baw
1: mungkin na to dog se baw
0: egal do ke sei nasin yin ine ditin tour de galda ko yaha in kwese alan kabon ya alan kabon negal ide itima nasin galchuno dangal duwa dengi tija ke
1: reke si si
0: wala illan kingo amoji tarang ti asa uri kerenga ti asa banji ni utok jang ne kiana asa asa juranga ukai na alkoy langi kani di ndio ailong
1: kisi
0: di di sira juel kin ay do se juel
1: eh
0: aba bumana en kwala kar anisi wel nama bani aba gal ye kelen ndio to dok se iqtar ya fiaba na kerse iqtar en pia aha ay ni ba ela lozi yesi sam bondi na lang na deng la engal ye mbil la ka kin sala wel ba wala kelen ndio di sinen bani
1: na na yesi nin kundi itar yesi tarasi
0: aso
1: na skin del
0: na ide di ye ay yelo illa tolle lan kala windi odik ide ikhtar mbia wala tolle lan pal ke ikhtar mbia
1: italia lo gal yesis tolle lan windi enton ina inden jain mungkin nan ka duin kilman ta ele inke inquel inal ton ke inas ka inga se alo na mungkin nan ye ki kit kit gi hacker lo la la kin hal ba ku inkuna ge mungkin dog yani ki janib digi dog atulle ne tulay ba mungkin ki janib dig yani ati ye do khir ko ingi mungkin yani ile tille ina ko ba in kama yel kainu si al jindina ki ye sunu da ye gisken belenga mashin fi wala kemu den skel jam na fi nafs lahza dog yalla ine mungkin nang ya doin bagingu digi si imingen lal endu si wel doin bagingu nel ya mungkin in kwe ye kinu ngali elo itay to lay barangi city mungkin yani jawani badinga kayngi basin amoyelo
0: tagatini la logre
1: mungkin nakal dengi ya mungkin asin alon ba hatta nang ya gis nin paliti yani jawani badin aliyello mungkin kalu
0: na sa jalma yore
1: mungkin yani kadu imbaran ko en si elwal do to lay yani ko kwasi bagifi ayeri lakin janib dikle janib dikke nan jukai
0: ya mungkin
1: ko ine kiden yani in lowye ya lal do yani akhlagas ke mungkin yani belesi muas ke ba on yani jani basungage ya joingi jani basungas ke alan gide jiezi sunga jurgula alan si jin al indu ye al duin sabaker
0: ba na kede kagal in namagal ding in namagal dirai ka kede kede dirai na mes long ina dog dik ene jijo aba in long na en kwa kelen dioto de sara kwel bal pal kwan ti kwel ka se ba se long alangela so onto lei alangela so onto lei inakika ete abadola ke auro ke la kulti lo sa tongin dola ge na tongin dola ge na elo al orre kwa turni saban na kwa turni sage abababa na indi se bane na kwa ayo sinya sharing kiya in nangwel abababa na indi gisi bane na kwa ton kitage bal gut kwa ga sa bisara kana kimbangi na lena insi banine insi bani ba kinama do ina lena insi kana male na maka kiria ore al ina ringa na ma pingina ferra e
1: nyokeningen
0: mo nyokeng na ping na kwa tin dio ku sekingi na deranga de ka wana ka ka kala na maka ngena ki kilma tire songa si garen kawa ne kinza to jongwale asura ke manne do tin songa karen kawa asa anes kasi do risin gafa na
2: راديو سمر دائما معك 24 ساعة يوميا و7 أيام في الأسبوع على radiosummer.com

ngunga kirsungo a nemu kirsungo kegili yani ne keng keng yani tulenga zikarang a ne jitinga zito ko ina ka ngala kilo tulle basi nasket bam dan jong insi na kiete na ma da mera mbele kela alang yani ngung kirsungo na mazga nyunga kang ne kela dele alang kimo na kegili yani ngung keng keng urunga ilonga na den tulingkai mayrambain ay jindil kakire jamba

0: awajake ba hakikatan ki da yungur relaji nan ka kiri kari ana kwa kul uto kingi na hakikatan kwa bu uto kingi mana to bantabun ko to wale ndala
1: tulay to ina na makanji wa askana kala ni kingo na taban na mai jawi ki talbazi jalo na mai labla ko kan ko tulay ina na na makala ni orren gen gen yan kingo za na na makala ni kigili tsangin kalum yani orren gen ni kai wu ya sa orren gen ni su undul
0: ya maili na ya zata yayin ya inan bai albumin kwa uto kingi na bele zata rumen kawe na kwa den gut kawe inan bai janin ga inan ki shoye shoye insha Allah bazin kan yi ta namin kwa to leka kirkingi le na kwa ku don to kingi insha Allah na musu resta mun kawo.

0: tulay tane ye in u orange ni den tu linkai
1: na den tu limbe nang zata alang kwa nyima putu ni kirsol na tari songai neskei laj nang kwa kesabur king inshallah inang orre bantu mo na je tabu
0: tulay na ye yan orange yo ka uy asagin orange ni asi undul ka u ya sakin orange ni sun dulo rendio yani kwasi bal mal mun udi kenes nes wori en namal la yeng orankin uda orange ni disi longola wala den u den ay long
1: na hagiya tarra yanga taban bayenge na al kwa dilele kulina ay shege sur iza kan nabi kwa burutu ndolo ba masal wasa kele le saba kele nan al bello to le sagina kan na ga bokulu na dembar di wojani nama kelly kisungu na ayi do do ngajeb imi eri naske nama ka nama sindu si deng elajin da ko ngi au abasgal mushila kenas gal tie nama do ga kelas roga fuka na rug de mushila se selenka jeni abengena.

0: Ya wa isa kaldugun dinele nas ne kadum musin alde kelbam do ala ela alan jise se jegil kilol in alde se jonin dombore lening jumo abazji lompen dombore yang ki jisigis terigo alan kerjulo jonin dombore sangal isle main asak ki kainasa kongaba ay minus ka duin sore awle na kuin sola o kase tugugi kariya na kuin sola se sarab na tawse kuin sola o sarab na tawse kilmagi simoy alang kibingankan
1: kiboray kasi bat gistulay alang ine ang kate oil alang si inaldi kelam
2: naman kasi dok na kaki ilul bat well alang si aldi si iwi
0: tulay binga se elang gistari kaw alang kain jarringa wala pikiranga eteng si bagil minding ki na luling sola kenga ne israel kwale ka muhim kenga awle ka kenga na jesus kwa ase ese mongo jepia isle ki in good junsi aizinkin jonin domborele kallu sangal isle versa togle weno sandigle marankiba versa nga itanga si kingi alang yanga si tullen kagil na nama sarap kinga si gis ardempia
1: John is versa tokle is imbreng na nama imbreng alba duodi kenga na inkarini negadumus na parasinga tonkurile dua pa kenga ye nama Jesus de kilul ela nama inkwa rabba ki kalumsi gi al gutpali jang ala lumpile jela ilaing na duo todok akeba alang piryenga inampia aba lumpi ke akeba Jesus nama jawi namain kwa ka bingasi gisbelense amin duoto dog akeba ala lompin kurin jagid namanin ye si tane kare lianama bersa weye na os na digle isakalda bu namas kain narising lompin duldisi nyet sa songa kwel idin nas yeden kwe to bil ila adempia duobi duo na izise tiyo asing aginyeba marang alambas yandiyo kwanke
2: kabat kimbersa ngasi sa sunga wel marang oromye naman yeng aldi apang ari ere aiba

0: ila sei esa kalde wo ke korote ya tia kawe ye gosle setanin jarile soga wo yeng ongal se onga yana doksi dentari na ken firjinga tonga namaske en kuri julo kwa asi terifia ne kadumosle alan kuri kulal ne kadumos nama esa kalde wo le nyanga na ken kuri julo kwa na jerusalem albetan itin ken inama elatinin alanin israel nga kwa ele itzi kawe ala lombe yanga se masir pundogin wala ubudi elera esa kalde wo nama ken kuri julo kwa na jerusalem sor ki kwa yanga kul ide nama duodi ela nas yanga se alomba yese nama inkeringi nikadumus yana ma parisinga duo apa kenga nasin kwasi lomping bele paliti yen nama kwa kit kaini nasin kwasi musang ganuna kauletia nansi kergar kawengi yen nama lomping dombare owol kwa osge parisinga kwa kitsi ankweliba al musang ganuna kakiranga kelasi kareling Bersa dogis kingase impaliti nikadumus dok kurin tongin kwaleken na ing kering sandarin yeng namas israeling barangan tulenga kwa kain. Isa kalde bung karijulo kwa ban tulen kagili. Alye isa kalde bung ere undul. Nikadumus namas tawaliti na isa kalde bung domondungo. Kenga na lompe adempia. Jesus namas yase jawi. Isa kalde bung namas yase tulen ding jawi. Namas inkwa kajisi algis belense aming duo akeba ala lomping kurin sejegil namaning yesi tani kari nekadumus wala dem beleng ara aranga ba duo se tane aining kari isa kaldo namastane belense kwa nama inkwa ala lomping kurin le jeri duo alan kisur nake kuon tin maranji kuon tare se anjegil nina alba ji dawlo se ajelo Neba ke nikadumus dognas kaina deng ara aranga ba isa kalde wusi namasa sanga pirye eng aldo apani nan toing alam beleng seng arara abaye otanga kitin ara arang alba al surung ir kaingi ye jaweling otang ara aining rang isa kalde wunama inkwa albaye deli lomping kwe al jawel na suruiri ke na kwa abas kaingana yesi se akele ba lompi baye na yese adem pia kira kwa al yese se akeba alanga kusaba jain dio kwa ngin jige ang kurulba na kira kwa al yese ke alamba jawil jain itikeni na jagengi askeba
1: nekadumus le inkambat gudjan di rokenga na nekadumus de ngara ranga nan sitina main na ki ilang akir sungaba ka sasunga wel alansi utonga kalum yi dain tebun ay geriti Nikadumus lompin kwele ki lul kang ela aranjegil.
0: Duoto doa kebanas long kele sogale Jerusalem lompin kwese kerek bang kwa sasongas kina. Mat ela inkenga aba Nikadumus elatinle pago al kwa indala kengi matnin kwa in angil al parezenga dok lompi Jesus le kundulingi. Na iding na yeng a kundulingi ba alangke sakaldobung kwang tabung kirsingol. Baranen to menkawa Alya dog isa kalde bung kerijulo kwa ali nama denga pinle kara kawel nama delen ki dora kenga alanye ki Jesus Kirsingul
2: ka kisi ba oel alansi alum aniga dimos isa kalde bule ela na isa kalde bu ye yesi kering ala ajawe

0: na in ba ye belense alsa songo muhim isa kaldo wo duo to doksi keringa la jawitengi ba aba ye ye si koilingi mintoring namanna aunas longi tial idal dombore kwa al dombore kwa kiwangale rimmenga dombore grigle le dog ela domboren dio bang udonga keranga tolenga kagil bele grig nama in manai in long lol nama dogdeng mana lo dikole songa kenga yo kuongis diking quality alyo dog lomping bele alyo dog lomping beleng jawli gutwale apa kenga kwato yan domborele nikadumos deng kelma kuong heras kenga ba
1: isa kaltabu den tinne ayiti yengeba Renjade.
0: Ele bele say, Nadogaza Kia Kalumba, joining Nazado Kia Kalumba. Ninse onga alan diengore rimming pia. Elebat tarase longiti. Isa kaldobu al beleng kilmale risingo. Nikadumos nama kwakeranga almin diwo kari. Namalia jawil lomping kurile kariel.
2: Ela nama yeinas nikadumos si jitingwala inang ini. Kaki se denga ra aranga. Ye kanjeli nas. Imbelenga duo apa deng iyang dio taga ainim pingi.
0: Jesus inkwa duo se alantani kare mingi si kikoro na kiku alan si dio ngeritia ou. Kwa al lomping gutkawe isa kaldubu mbele ila imbeleng alangi tani kare pikiranga wala jarre nga sungwa kingi. Di nama in kaminga de mbele ila al surile pingiti. Na di gal nama in kaminga al katingan jin. Nati ying le pingiti. Digal asa akal ngaba nama incoming al jalo ki dei na jofole pingiti. Jalo ki koro ingis paliti al duo lomping kwesi kari julo.
1: Na imbele ailong al duo si kikuo kari.
0: Tule isa kaldebu inkargis pia. Inde mana ailong mat illa dolo ke na deing kurole kurol. Na illa ina isa kaldebu kwesis ki dolo dela dela pia. Jibasin jaim, nanjagil, dawlon jiri kikurroi. Maranji kise, dawlosi banjagil. Kuon dawlo na undul, nakain kilmangale, kariti. Alan jondinas kikin, lomping, kwete, aldan jopo dungoy. Nikadumos kise, kuon si dawlo tema. Nadean kilma undul ki ila lul.
2: Isa kaldebu, doksi inkwa, toyan dombre kwa.
0: Ela, isa kaldebu njawil, au kwa ankena. Yenu kudumosin risingo. Al domborenga dingale rimenga sangalwayenga una dig eladio al israelin kwa katinga sasonga kaweng lompi namayanga se sasonga jige namas num serdungo adempia nadien dio kwa sasonga pui kwa nama tubenking moza namas yanga se jumapia lompi namas yanga se kwa alam boran se numpia namadien debele tugo apa ngiri ja dobi dose Nanum esa, yeno boran sin num si jagil. Ye nama ke, jese sing bele, in nama dente tale pingiti. Ye dog alamba irije, katinga loli. Nina al boran sing num pia. Isa kaldabu nama kain katinga ungwai. Isa kaldabu katinga dog apiawai. Mara lompin dombare, kuransin le, sangal os bersa wiyenga au. Na dig ingis paliti, lompi yesi illa ing pia, alandaing ere, katinga pi. Ho alandang erikati nga, piya.

0: Duin bersa al kasasma oel. Lompin dombra nyetle ba John is bersa we na os. Na dik baring na girenga. Lompi dulisi sasma kwenyi. Ye na madem kwezi ini. Na duo it na esi se tiyo. Alang as aginyeba. Marang basinja indi kwanke.
1: Joangin kurose jagil. Lompi al dinese pia kingase aige songa kwel. Namangis den kwe tok bir kingase adem pia. Na daing unwe. Na al indala pia. Dogis kingase jawelo it ini. Alan jain it kang. Asan jagingi akewa. Ari it alanki ka. Alamba esakalde wuse se kai.
2: Gidain tabung ay jariti. Nekadumos al esakalde wuse tiyo ki elalul.
1: Ka oel alang alankayin jarre nga wala pekira nga ha. Ila yung albas isakalde wuse tetale kaldul. Ki masamera. Ken kerjulo kwa balo sasonga kelikawe. Alandeng waitol si kwenyel. Nakawe. Nekial no kuriel. Maran nekadumos ba tong kurile nyanga. Nas kwa na isakalde wung waitol kani. Na nyanga na uri. Ye na duodik na inkeringi Joseph. Na isakalde wuse kabe na kenge na kuri. Ji indombare Jones le girenja sangalwe na tize. Bersa weyanga is ntaman. Na bersa weyanga ongal na u. Segis paliti. Nigadun wazin kilma albagi keng.
2: Kise keljam kwa sunga kengina kweli alang maindi wo tane kare.
1: Matsukuang dawlo jang. Nage kilma undul. Na ari alang jija alang lompesi jingo nage skin katienga jundi. Na alangi imang na jopo dungo jang. Aba enyei neji joel na aba duen karing jumase ja. Katen gising undi jumang aribi arile na juma ja juma inja na keng elanama ilong alang juma si kiding kilma ja. Kase el isakaldebu alkuin katiengang uungway. Namas waile jawla na ke te. Na ka kuin katiengang jale kara awungi. Kaduin jin na sejei isakaldebu si delinga alanduin jopo dungway na alangis kuin katiengang jundi. Kaduin jale isakaldebu si insi umong alduin jopo dungway nanduin lompi. Ming ine naman tabungere. Kabang isakaldebu si kari uliti. Noangi anni doi lompi isakaldebu algi ka si joingi nanduin jale jela. Noangi anni isakaldebu algi ka si joingi nanduin jale jela.

0: على تراسي إن ألبي طبعا تراسي إنجز بيلين كي نما كان إنسان الدين لي ألان سورونا سي نيت تنكي دون توكيل نا أسان فاسي كرغيلا كاوبا تجي ديكو جان نكار فوكاين ولا أسان سورسي نكاوبا ألقا جيل سوما ريا أنا قد جيل سوما آخرين أو أزا تم جيل سوما أنا جيل سوما آخرين ولا سورسي إنسان كامنبا جينا جوتا جانان جينا بيون برو جان ألبا إرجوز كاين ولا إنا لومبا alki ko an ki duwa tare bawo alan injo aba tare sikke alan ma tare sikke boko banjo aba yake ba na ma tare sin yokenjo in ko lanan ki surdo surin amina tan alan uto ma sin kawo irin na kas ina na ki duwa kawo do alan bai ta adiye ke adi yake ba idine lon ki do amini ye uto ma kenan ma tarasin idine tarasfia bi ye na sa nyetin kin inal befia ne ki do ba ko lanan kan uto ma tarasia ba uno de tullen kaw ina leke azan sorunga se kata ba kokora kaw ba na azan sorunga se duwa kalu ba aji nan jalo na kay nan jalo ibo nyet tingi lo fefia na la ma tara sen kay na otan ke nal kay lo sallam ho wala ma tidu go oro ngare wala da ba ngala kaw bar almu to erial bu isi jawad jela nan jam na eri gale lo nagal jame ngay bona den tara sam ho a jaw ba gal ba tara sen jiro jumana eri jutan ke no bore wala dure bas koro jani idina lo fefia sallafia na jing de wo nyam
1: tulay meram bayna dok ina taraza na dok duma ko dalam ko na kegil in aldi ay gis belen lompi
2: nyeddi nyefya lompi na male ka kiren ka kire nan tulay ngan tulay ne lompi alle joyngi ne nye jalungi idin ne den joyngi ne den tuling aljegi lana ke la sepiana tulay ke mbaba en ko yinen tulay ala ngai ba namas tulay ngafya ina surusi korongi di fiana na tarasa nga ba nama yung kwae nintuli alay ba idine kwae lalang karaba tuli nga fiana nama yung surusi korosi kergel fiana dinga si jawil jawil na dinga si na bauta fia ala lo teye longo la na gal kiki alang kwe akumni nge ba digi kiyonga fia idine kia dila kanga ba nama yene keng otonga kinyet din pia liasa koro kergel fia nama yene koro diyo kilasi fia al koro diyo kain na ine taura nama gal kinsi fia korunga kikeng odang na karaba jodan kiken oda nyedding na kingal ken kiken tirken nyedding nama nyedding udonga sister aspia nan si heranga janan si lusi kito kergel fia idin alekwel anan duldisi fia enzanin kwesi idin alekwel alien belen anan indine nyet den donga jan ma star aspia liana me ne nengi alangi kiyonga si fia na lotu lele kong alang korwa ke imbana gis kiyonga si udwa soa pia ni alang gallo toke nas itin soga kang na taringan si kalung na karaba ke nyet ay sa fia iding alang ki kam na dele kain al dining iri kain na ye kiyonga donga ja ele ngung na madlong fi tulay ng kakire ng kakire al gi kiyonga si gis udwa inen taras fia
1: ay na dog nama gwela ng kagil lompi ila nama lompi nama herra ke nama herra ke na ne illa nama sare ne ne ko la san ki wulo ze ku ki ki tara tara sin pia ene la lo rake na la lo sare ke na le alang er appa ko anke na lang er ti ko anke yani kinsi ya al fiola duo ke ba sare pia ni a ye dem brao ba e pi na ma bilanga o ne illa ke ye na ma jegil na ma dog jamay la ngi la na ma tani ke pia yani ki wulo ha kul ki ke a jalom pia na ki ker ya na yellow abas songa jamay le ngana magal tani erger de pia yani lompi ine yero eri otanga jaw et otanga jamay ke la zuquel yani inquela lan ota jiel jaw anan jamay lage abaji jenno ota tulanga jaw lompi sibas tulendering na abaji uduna jitanga jaw yiti jamay la sindel wa jene ota tulya zuquel yani ngwa alla ine ngwa lo li lompi nama ngwa jundina suruke alba suruke nga na ota ki nyet yi yelba tulle njegida nima sasoma jammaide nga nama ka ide ta nama eriker pia sokerle na dok nama kwe la sang itirik tabun kousi nyi na kagil ine dain jingo kier kwa ngembeleng in alding duo aigis paliti in aldi duong aigis paliti in yel duo aigilong
3: asoy in aldi taban tarasi asasa kelkam ko kul namais imbeleng lomfi dinize ke kan karawang sallan ne gidal sallan ke ba kul ba kiso authentic tewa nama alba den fa sok awol ko alle na otanga si fi nama jawil na suru sifia nama lo di ko kana lo allonga tienge ba nama herra fia nama herra fia lo longola herra ba fia nama sa lo teya fia na lo teya na lo di ko lo teya se nama tos kona ini lo di ko se nama skona lo lulini nama elesi nam fia na nama yon kwa enal battarasi na alang surua alan surua na surusis ke korong kergel fia alang illa lo futo ke na inen alang korol ke namas kergel fia no koro sabatok na sabatok namo surusi tewa ala lo futo ke nama doktara sem fia no bulo na jamaili nama kwa do genal baso tarasi nama yon kwa na surule alang koronga na dainga na otanga kiki anjaloma koronga kiki anjaloma na rusonga kiki anjaloma na kosanga kiki anjaloma na dainga kiki anjaloma na san kwa kayni alan kolage alan tana sokoto bukale na modu jegi la lomfi imbelal bat na songa jamaili na man kwa inna al songa tarasi na man kwa na nama fingena herra tewa herra apa ni herraiti herra apa nama irija na alang sisuru si erringel na herra iti nama ye dokja nama herra iti ne herra pa kwang nama kiloto al suru si erringel nama loto konas loto ini herra inal kilul al kilul erringel nama skona lolul ini eradik nama do dulekan herra duleng na indigi sen nama kera loluling nama kera dual na kela ken dokan uringa na kera lomfirok nama kwa inal tarasi na utongo ko enang enala au nagal otang korong is etere no yen otang korong is fia funa na otang korong na otang keranga kiki anjaloma na otang jutang is enna fia lan surung iri kayni lo futole an modo kiki anjaloma fia den angira na murunga na keranga do si ko kul kam na toronga o kida namas do kergel fa kelasi otang kidal jutange na otang kidal elenge elle no yenge ko na liare kenasi kalum nakila dina majutange ilum fe namado ko enal tarasi bat albasu ma jamaili na namay ko do ka otan san kulu gril fa kala sa tarnga o kay ne kala sa ongal kay ne kala sa osandi kay ne kinal gal kiki do ngilonge zena kum di na wara na kala kilo kalu na ki ko tarnga ongal ko lela na kire na muru o kide tarnga o ko na yenga do ngana kin kwadi ki fatarale namay ye ne ki mudu ma tarasi fa lum fe namay ko indokal sunga tarasi innama deng aldin deng deng baran diwena skul tarasen ka ken negata kin apang apang nas naskeril ka
1: ay eto lompia ka kirei ay ilang na king otan asal kalu nye jepia ye et jang dung marang ota kin sel pia rito do ka ba yal pia wala ye ani as ka ba tu bas ka ba wala sum dies ka ba ye ba ko al au ne na lo na herake na ma herake adin wo zonga din bela longe loye tulay na dokwela tan tirte mugue dan jingu ke rega benen aldi jundi gi alanki quasi kwa kernasi ay kagil wala gal a kwa kernasi udonga ay sika tole kan zikine duze apel
3: en aldi duong engis faliti ki allom fin kwa kanna lom fifia na ay la fia dok alang en sekalom ken utonga ken alnyating dayandonga kayngi na lomfi aise ken ase do donga ja rakman na ene insale insansi kayngi na duwa sa fiaba namas duwan dogi simbalen ki ala lomfi ses aminen ken na asan kaluma liena fa tarasin na ke kilmangam falang nyating futokai
1: ene ene ali taban kayngi in

0: Iningi jundi lompi asan kwa kanga si udonga inka idi nyedding deldin dioye altewa alpia ki dembele bas ki daldanga ngara wala gal ki orre nga fia ki ki njalungan kergel ne ki yonga si ki ka njalungan kergel asan di njalung siya jengo ba na injualang injalung na ille duon njalung ille dok lompi si nan si tuleba marra asan kwa si inka long abel ji simwe ayla lompi tule ini jidok anan di mbara si inelang ja inang tulen tuleza inge se jitule abel ji jiti di mbara si jiti asjaba idi negis jiti ne jiti ya tule ayba lompi nama inang kwe ayse ji si tule nga fi jidok asan ki mbar nga si tule nga ja na dok asan kergel ka bele tongin isi ki darang na eleng isi ki tongin al tongin ke inkila si at illa karoa na lompi imbeleng king asan jul inge se ji kiyo nga si taras fi anangis jula nagi deldin dio ja na ngeska mbele nga ngara na menne la mbele nga tulle nga kanni ngal ge yeki ngasi ko eldo kanu ki tulle nga kanni
1: tulle ana mera menji wa wo a dolpa ina ina taw lompi e taw dosi apya ba ngal dire marang ye lompi ka ngwaye dosi alki den jalom bia yani duo ki ngwala sa ke ni lompi ki den jalom bia yani ki den jalom manada lempia na ye marang kenzi duo na ayen abo namas gal tamu itir kausi ni ina na ngwa in aldi jundi gi alanki lompi si
0: so ke scamming lompi kelma gi simoy iding ne ki tulengan tulle ya neski ngwa si ina jenywa nyedding din donga karo dain dare te yensi orre te ya si nyedding din donga karo lobi lolo na ken jano si na yanga si kilma nga sur jirgo na kilos jawli iding alki nyedding tokkang asan kay belanga sur sawit ya na kiwa ka kirigi ya inen na kundul nas nas kay di nas kaw na kwa kila dog alon ker ngale kay nas kiyembar nga si kagol inali yankil kamie kibora ina barofotay lompi na kiyong kudwa gistulle nga jaw.

0: Aso ki braina ki bro fata be lo re ko ki nya ngirgel e kisi ko lang is ko songa do ko songa ki gabalai e ela una do ka lo di anko je ke ni na ten sok do ba si lo li tirik diroka mara ba is ba so ba ski tel ke ni ka mbarnga a ela un na ki asa kalong ye dulin ko ko mal molai ba na ke ngota ki se do gal ye na ye pe do ko mal molai ba a do vi do asan do gina long ai bendel ni so akin man ka kire ban kise kilmezi moy do ke ten sok le alkel nakago alangse kain belen kergi kital ye dayngo rangal yenes ke dayngi andale kergiti kwa kital boruntule ben yettinge don kanni namang kain kwa kital koyong alekay namang kwa kital de malekay namang kwa kital ye na kwa mburung alekay areas kangala yetting ka kirebang nanduk lombele ko lakom alangse daraga fia ke kain patima do kengang na doga ke kain merama na ke kain ya pangang namang kain wo na banga barnga yettinding alang lompi don bayin alang au na gis lompi daraga fia ko sian kital kay na enang indelinga na kain barnga kital gal dogi yei na kay ngure yakini kusini do galiye na unse le kusini do na lompi roman leja na kwa kital do yei na wajane kini na kwa kital yei na do kwa urian kinin ken wajanga bule ki kya kurul do au lompi sisin kumel kitin bitin na do au na kenge alando ken kuote yanga kay nasi yense dok dawa yei alang ni fia nasi yen ka kire kabe ta sang taringa tu kabe eten sok na do yei na kel alando ka kirsin ka embere na alba be kundu na kirsin dok bayenge ki palace coaching babaye na ton orre dio kain na namaduk asakayin ne tabun akiyo badok asanko namaduk yei maramben dan urtu toli na kerake dok na unse na kerabele ngal yei na nune ndule so si moge ete namaduk yei na pago alangis kense na kerai waral gisier adde inan tarase berel maramben yago na kwase ton ajani
1: kerregisina mi majara bayin alamba kalba dilinguyan a dongay sunganni na ay sijemu a orre kwa ay sibemu a deldindio tajagen a kwa kital diele jamuni na kwa galal diele jongi ay sibonga doin donga diele doin kilmanjo ngi dien sabba doin orre na doin beru a are sangalam kwa kul domge bago dien darale na dien tuskele kiki ray nga kerkeneng no kutumo na tabunko asoye
0: aso ke borai na ke borobata dok na ye ines bele inan taras jago yi merambain na kaimbar nga nyetim bel na bago inal bakere rek bundul ela wona 15 kilometari si babbi ban na bawna biba nas bergiti alko en kamiga abadu wori kenetin ngunyin itin na dok itin tar kulebo dok albas kwa ker nga ke den kari ne na ka kire kere li kase in lole na ingis long bibang na ka kire bam biban na tare kwa bam biban na orrentare die ngun indeling nam biban na orrentare biban na bawna ina lombal bakela kwa ge al boluna kay na kerse nga kerre ken kwa bako wa gidge al dien direksyon na kele mara kisense nyetin ken karga na ken kital ke indelinga die le kay belna bago kiken yoro an kergel kera yoro an simo akela asa nyetin dio ke kit alba dulingwe baske inalang bago si na kital ke ngiran kital gwa ge lompin yoro an le kay dok alang kel na orre dio kuilo ete na orre dio tarifia asan tore ken nan kan na kwa orre nga si tarifia mara ete a kikwela san gororo ka nyetting kwamburwan ke na le mangwamburwan nyetting ke la juro al reportinge a kwela san nyet gororo ka na skin una nyetting ke ngana dain suruki alang era tarisi dain surupia ete maramay namaduk beleke na sa songo takatini aliye na dok kel na kwela nden kirsimo na dok bais long den di wala ngi tinkel si mo gela kay ngay san jonas ki kel kam na kay mbar nga skel kam mel kit al dok yei al ker kundu la nes kel kame na nama sa so ta gati di kitik na may waji mara may eten sokle wala adi adin sokle do wan min ka min torik min wo torante na may tele eten sokle pa wo ki adi long na kana ji long al kana ji kel na bele tokle skirgingo alan ka ki ji bele tok les kirgingo na bele tolle taban ye bele kergeli bele ke na tolle na bele ke masalan nan tolle maraki kwel bele tolle ko en kirsing ade ka ki ji kel na seten sok le bele tolle en kirgingo alan ari tolle ka na alan kutumo na tabunko kabangi mwa in ule matal ba ka ki ji kan abari tolle ngi nas kirgin kapa manning wal ka ki ji kan mara ide ka ki ji akam badelin engis long al wo ke dok lompi ela wuna lo bejel ba ko o bon wal ko isna bolan ri tolle ba ye ela lo le ba kemba mara aba lo ngalan tolle ko ay bal baw ela galba erbet ke na de rezie a kise na maki asa kirgo kiji na ko yaran rito leka ai illole soko tabu kwa ne to len zikirgo na sip mon zikirgo na taris ko na kanni ai soko tabu kwa ge ka kise lo la kinga zile de ndemu
1: asoi majaram bay na irin a nas arin to are to len gel a ati long na ding are to lena kaduin are al ko fikira kariya to le ko ngene kel na sur sabe ki jato al gisin kere a sunga ta katini orre kwa ara alang are nga kayin na kayin are nga gal alan sur iri indelinga wala gal alan sur sitili a are to le otras ke a na keden dore indelinga manin manin kwa are to le a al kwasi kayni kwasi jundi na ba matulle nga kabi kila al kidge sa kwasi dora duitia al kwaki higman dora kagia a are to le a jundi gi na kwaki mutunga sa karretia a tulle nga ge nan kwasi kafi nan tari it inia al ilong asang oresi tabunje kinama auge isle a are to le ali lono kwa are to le kena belne king are kan surtawe a kwasi jundia na tabumba ni di njaile al kwa ngami na najafil haya au al kwa ngami na numu fil haya inma dok are ongale are to le jundi ne du den di rumminge kin nama are nga ki are to le ndoro undula a osle e a namakai are tulle kagi inni a jutumo inni tullinde jutumo kain surgan tasle aba illonna duoden are kibara sur sur surtie hi yeng aba jumo maye alki ko ngamen alqua maninga ge wala gal al surin jaru ngage kila nama yenge ayle kingi sujundia alanki inalan kalung ki are tulle al illon na sur iri a iri nyingi na ilong alanki etebungo a are to le osondigle a na membereng a al jundi alan duo kaleke san duo ki joyngi barale daki na alal lomfi si daki fia na lomfi ndakike na asam bagike kinma otan osge al ilongati ki kel na are nga kayng are nga to le nga sur iri a kenywa keri alangi kinga se jato rewul a koni na ken are nga osondig ke le kirsingo na eina kegil kin ota osondikin yelage al aretu lele undula nas nyintia nikingesis tebunduitia na atigal ilong anay ngwaro gala ritin kirsingo yani nina al areye ilay al tulle ko ngaiba na kayin are nga sura duitia ba kingesi al gispegetia a asokisingwa eina makin osondile karin eina kegil atilona ki kidayin ares a tulle kel yani ji din tarile manin tarile kwa ba ji man din ton dio ate lona kien are nga tulle nga bongo nas barri na bel na sur iriba kage alang yin tabunjia na atigal ilang dem fulung yi kage al indiringa ate dogo ngwa al tarile a ate lona kwa kele don nas kien are nga tulle nga kele ni kien are nga sur sawe yin alin kagul ni na atigal dog ilong na fulung ingi ni kien are nga sura nyenge ba yin sido kabuliti ati dog inkwa a naduo ilong al ilong ne din are ki din barang ne kin dogolang ne din kin kin nang aduti ba kage aduti nati long na are nga kulse sur gingol yi keri alim bago a nati do ingwal barun tareles mosot kaw al baru yele ne ki del dinga kang na rintu lentule al ye na barui na kwa den yokin ati lon ki oto lon na kayin are nga a kulsi suru sawe are nga tulle nga gena sawe sabarun sabba a ki ay ninkan kazibe zilo ngalang ila lifingya ali ingwa ala rumin kilmake a asan kwa salam kayin kilmale nangal ninkil mangam piske dele maranga bay lo na are suru sawa ba ba silong ali na konjulage dina ali na asaka na buru ngale kalu wala gal dal buru kalu kinama dogis ilong al are ilay al are kisay ba wala are tulle kwa ngay ba alam kwa kulkundul na kayin are kan sur sewele ka aso isa men gore kwa ina makelia na kin are tulle ali lo na sur sawa ye kinga se algis duiti na dengin kirsingo tabunje majrama
0: aso ke buray na ke burabata ke kinyetin algis ngota de loge nalang ila wunay lompi abo ko ona ke gren no dulting ko esal te wayna te obal mbake na ma ma piyan ma den ditin je na el den ditin ja wal galal mbake na ma ke na ma den ditin ke na ma ke na sagina lolo lomping ku en kwa wal gal lompe dok en kwa a dombaran ki dole kwa songa gis doma kwa gis sadem via bi alan girgi ngo ke kwantas le a uton ale alan ona ke neskir gen na del disi elan kargiti elo una lo adin ale dok en kwa rewa deg lo en kwa a ka aise suru bi ngi elan e obia kul di an kwa bang alam bayndu na den tala do ko kayla bi ngasi
1: gel marangel gel ko lan kayng are nga
0: alan
1: tullinga gena sur iri indelinga
0: e
1: nangena lo mbalang alan are ke na sur si sor nga inni abay long na algi in ri ini na komol mulgi ini na may dog ini kadu to gala mbole ji duto gala jamba ar ko sunga kan egel maral ya kayng are nga indelinga in ri in dayng ri nal serigi aw sur ni na ile lom fini ile long al ki are to les kundul na kayng are nga suru iri indelinga yi wala duri nga areke na fuldungi na din kin duwa duti aba liana maye na ko na otan ki inyi na yeba
0: ina dio na badogye na mansin kwa gelka aile suru binga sen na do na suru al dien tala leke ke nguto ketal ke na baw al ilon al tolinga ka ila qur'ani maraba ilon nagal ilon al kelage bal kaw al we kawel egel ila al duodi ke gal na ko ila loli asan al kake etrisi khilaf dikain egel na yal ko sen gestele men ila losi na baga ilon ne do mbele kelame sen na beke ila duon ken kwa benga egel bi alam bagal dora korumbo ina na madog gingoto ke na walange ihu maramben ina injir gingo alka waring inwa kanegi adi ilong na tokken ri tokle
1: kaing
0: arenga tokna arenga na
1: tok alko fikire griya
0: nan arenga tolle akwagi kiba arenga tolle akwanki na arenga tolle akwe na illole jirgingo ye alke illole illalong asatinke mo ayena lan jirgingo deleke wala inke jirgingo kana maka kiji kan alamba alambas kirgimas namnen kaiki kaing jenga nyette na awle dogi ye jingo kurage ba na awle illa lon asan token den tille kirgin badelling lullan sale na ma perraken wala illon san lullan sale tille kirgin alba token na ma perraken e jingo ugi merme
1: erdike asan ki kalon kwa ingame nga aba enni ngana kwa wori kare gelba tulle tulle jaring alba tulle to dew jaring na aba kwa kolman yi alba una wori jerel kangumi
0: nana galen kama bagyata in ko na ko in duona kwa wori kere kwa
1: ma wori wori jaring kiel coming ina lomba jaring ile coming bagin nina kangumi oto zeninal oto ilona kim mitizin wane na lo tal dem burwi nan konjolenga kilo longalang al kwa kereli kilo longalang ko ngala longalang to likaring
0: kilo an to likaring
1: inna maye jaring yi na lo alilona buru na burunga dom gena kwa singawi na kilma pesge ila lolay jinan jwa kalas asan koro jing ya alba roja go nemen jwa kalas nema buru yani rumbin ke na rito dake ba kalan duong wala long ile tile alan taritu leja ila nema yeyi na inquel aba ilong na kwa wori kare jial bele son dagar jaring na ba ilona kwa du ko ne ngama lan umil gawi amang jiddu ala jomba ila tile mang dok alba junyungo diding alang kaeng alang sammo sorja na disusi tuleke krija kinamanye al incominga kin ala arenga tulenga ge inalomba alma jinjwa oto doing arena din alba tin idle ye ali ilona konjolin tilei ila sare na makaeng arenga surge maranjato abakio na lobirnyale kuro yi na masur ko ngakundi la ila yaiba idingi na dalliye alke a ba ilong aba oto ine kuluwa ke ba sare te bungir manju mun ka uluke aba tina dinga elens bitu mun ka uluwa ke ngaba dille banju mun ka uluke aba ro atay kuturgu fi ba ingel ban kuturgu ke kila nama his ailonga al ilong kaing arenga tulenga kila al kanna surdioge ina la lomba asan ki tintili wala gala asan ki udon to lia kile tili alba doin sabana din sabage kila yai ba la ilong areng alba tulenga ge na kaines tili asan kwang almas ina lan takatin kayin hi ila nama yundia na tuming na butiming na kete bumbane maranga ba long asan bas delen ki tin birgo a kasebes ilong kila ota albatinin kay na dieng are la ina lomba al itkenga al tulle ni kenga aliyi alanke butumo na ma wala lan dok ine are le ko aljinjwati are nga tulle nga ge na kay nga are nga sursawe diegle imbeleng are al tulei ninel jesa inja kerker sambeng aba ilon natin tulei ela la ine kwa digle are tulei asur irik enga alugi kinyesi jundi nakakaw na utonga tulenga si skariti yi na utonga kitsikaw al ilon nakit tebunjo ki dora to legis duitia kin namak na main durai oto ki te lumanas are akamba nas are to lekamba sur iri ki daga ka buksanga alanga tanga to leya ha na abas are sur akamba to le nas rigin ilalong alangi kinga kuro ini na belenga to lenga karang nan fuldunga kerengelba yi maranga ba lona are to leke na dainse are kul sur iri sawa yi ki bang bangara rata to lenga kerengel marang abeng kwataga na sura soba bon kulnyet fuldu ngokrol na todde tulle ankroba hi wala diye ndio bisara asin kambal kwa hikma kriya inama are tulle ne kinga si jundi alam bisara ke ar kwa hikma kriya na kaman alangi kuro ini na are nga kirenga au utuma belenga bal danga tulle akit kirengel ali longalangi kutumo na tabun ko jato hi na lote yale kro maranga ba are nga kayin sura sawe ba wala are nga gal tulle nga ge ba ba yeyi na makore el nay bulung na masunga yeyi na sakatini adan ki dirles en galong are al yeyi ne kinga si jundi asan utonga ke bisaraka are al yeyi ne kinga si jundi alang belenga kit karang alangi kinga tumul na tabunjia are ayle kinga si kuro inni yi alam wutkana su masotkana sele lole kawla na tabungo maranga ba are tulle ake ba a taganko ba
0: ki boraina ke borbata ki se na madoki dik wele lain wa a longa diang aba ilon na borudio walgal ko adien su ruba ne welle gin bau ela tinle ba is long ko ase do kasa itin yitia toko tabugo angas kerengele ba kidan sin mingin den jengin ela wune del die ke regalai ba in sin mingin den jengin ei ina lanka in torik na mankain por rengan den tinlel kundula wala ardinin kena en aika ade illona do sa doyle wulle jonke illalonga sa alang asilen indelen ke jurun koranga walga ade ki koran nyet ki tele longa tan doin surizi kinale o ya a wala inni long albaka gena wulle jonke a in ore ko binga sama wala in lalong alba wulle jonke alam ba kon namaka wol na tiriri ka na kin magi simoge na kain nama sok pago le nama ko ambak bika ena ena
1: kutu
0: kere kere wala bi asem balomba e lola mana ban kidik nama ena ko en kama kasina mesi long e kam mitir ke dik ne kama na do glonga de banker bankel bam karra borwa ker ngale borwa nan do din borun tule be ide a banking kina ko le endere bankel jam na ridike ena indele na ridike ena indelin nama ko ke mitilin kaminga abani via na souk bi ono bumo na ko basara ko se kalde di tout mon site va dire sur loyo
1: na al koy ngama metile ngama wa asan sikeliye
0: egal
1: di al ba dinte bu jilim
0: egal enangi ele jiban jo enten so ngama bazala sikal de ka tout doon aba ku meka do hinal ba duel ba jaso nama incoming ki ka nguru ya kin songa re ka se bas no at kala genes jumul na ka ente bon ina karte wa won den der na li cousin tori yege se ele suru ki ko na ka na dele ka wol na si mako wona golle ka na toro da ke do ke bal kom askan wal ele surun alken ke wakay na do uringa na ele nguha galang ele suru galang jisi
1: ka pingina na wil na kwadir recall
0: na pingina kwadir recall
1: na maye al asoya za kainwa
0: eh
1: abay lo na kwa kereli
0: eh
1: biel batu le baring
0: mhm
1: aba kwa kawi
0: eh
1: bi dogal ba baring ala bomba
0: eh
1: ayi
0: imitel na maye na ele belese na ngundu ji marambay na kana mena min ina eten sokle ina dayin jirgingo alkana ji iskirgin ke jurun jarre tolle ki ngasi ingisa long wala inse akelba ka kanaji asa inalan kiriyo lo ila roal en naskoro inanke asan kap surunga sitaga wala asan kabba illa sekel tagala kabba wala inse kel aran kap
1: asoi enjingole
0: yeah.
1: A abay lona ki se are tolle les kirgingo doki ine are a ki osom au sirigin abel on skik are to lay le skik keringa al fikira al kwa ki bele fuka gria fikira sahi ki balloto lele kro
0: aso
1: na banta bunko nama ay kwa zeni na otol da ngiri konjole nankay na wajake nan durke hi nan ireke nan gutin werinke otan adia askimba nemberun worinke aye idan yalki den irkan ingwa baski are to lekan nas de lekeringa a orre kwa kayinni manige jundi nik al utongas azakeringa nakaw to lenga kaw yani na ayalumba nina duo belenga jittele kele rengel den kilma kan idine ki ares kanas dele nas na naskarri ne masunga domi ile na may jundi otobe long na ile arel yigel ne njoram bele manga unjaram wala bele pia unjaram kamisena la bara hi ile ya laiba ile se ala jaba insi kwa ndio la jambe imbele simoreba in are inini na may jundi a na kikai utongal kwa suluga keria do pinya na domi na duo kwa karangal ga kaluye ba in kaminga la kinkwa inala kalanga bana kinkwa induo ke ngutong la lo ngamana toring kanguni idin na are to leke nas dele kel nas kirgi ngosur na sur si kas kami sur si star na dora kawriti ya khaji bele lal jamen tarang simo alaiba alan jile bele ko andi jamen mang dom alaiba na mai gal ka jundi ila are jundi gi alan kayun are nga kel sikki kirgi ngal antu lage na alan ka kaw alan gi galgi kurukit inya alan taringa to lenga kaw alan tariga sikaka to lenga kwa kilal ilong ati ilon ina jari nginge al kwa filal khair kriya inama kai ni otoki lalong a imitina mes illadin otoki lalong al orre kwa kan a na ye na dayin dayin buru na dayin dayin rijwa dayin rike no otan kulkein dayin rike no otan kulkein ilalong ki alan ki arenga kitkel al arenga to lenga kwa ke na kain si arenga surnyia na ko ne kurukit inya alan taringa tulenga kilaka taringa ilona jaring inge nina ai ati lona waja kwa kin hi nan jaring kweli abai loniski ar tulle kan nazdele kirgingo hi kai ngare ben jundi alan taringa tulle kitka asan dai asan kai waja na sikaring na asan kai ngi wanga sikaring na asan kai ngi iwranga sikaring na asan kai apunga alkin ai nga punyi kile sikaring hi kin nama kai nama yei are wala gal jarri to le kwang al ilong ne kinga tum ne jundi asan taringa kitka alan kitabunko na ala lote yare kago inama delay ina ilba ala madelling ila asan abalumba bi albani na kalole berel ila are dik ila are fuldungi ila yeba
0: aso ke borai maramen kese dok lana ilola ba jogone jigla kese long diam mitila sa so wange na jilun resinga ki aba jona jigila aba long toredik aba long na reita ki ona kuiri ona rogis beti na kaluna dure duiti na kwela nje na poi na rona si do guara beti ntiba na ma kurong kemba ga de sita na mara alkolu ilo ngaldo gitin si diro kainga a ela tinle kaba incoming bi yo in rose ainin kap kwa dinge na ma duo dik na ma inkwa na ma giben kiririgo na ma inkwa lang alang erika alang andi ko adi na mana lolo ina ala kaba albel nak surunga kai nas kirgingo jegilia ye uto metila de ke ne jaba jona jegila ela lo si giban jelo albadel ngi longa ngela tin le maraye ela mana kurras min minin sike na kurra na karai
1: egal da inka kai a tabua andi ba dinal ji ngwa ate long nas yani are to le kan to le nikikel nas kai are nga sur sawi ila tulle ki ngese alge spegeli inama ye ye are kai inalo mama ningal tari la are ba juru leke nemis jijel na tawra jarang yokane katarang hi asa inna ngare ngalang inanka hi induo nemis jegil din are la sel jijel na ja nama jegil na uilo na jegil ya kha dinare na tulle al inanka hi in namas source bangar au namas kwa kulizibel ila are na matabagba kala alo bumuna tulay hi inara na melong ina zakien egal na jiete nanka ina ayninge egal kar wala ngin nene nanga egal ya egal namas rikerel namas inanyi aba in are si ki indora filan kiyo illa ji njwa zenia ro kab illole yima ne njwa kal jibeng riri
0: alang
1: ab kadwotok ji egal ene ji njelu inkandi are dwotogi marang kengwari ngan degila la asa ji koro jalo ngin duri koro lonsa
0: aslumba
1: inema ye allodi ngal dombore ngay mbele ngay ji ribiri aljanna jaw delin di suring hi asa jarriti ba asa kaja alnungi jawi nas kimbar ngay jarri
0: suruna goro
1: kangungi oto abalon najidi are ba delin din suring sijariti ila kasibe silong le tebun juala ba inama ila namaye nakide ngare ba kini namaye ngare are al riti al kwakele nas are ngatulenga sursawe din namaye singwala jia kai we na baji tiji jafa dutok eh da ndiyo dokenga kin da ndiyo nyokenga kin da ndiyo kwakai nas koro akal ngaba insani ngaba lala al marang inkaye hi kadu ngare galale long alang kono kwa kulkari hi marang al kono illa logo shilikri ali tiro perre
0: eh al perre wari
1: hi inna ari kwari mge eh illa lo illa no koro perre yini illa lo alang kwa kulta raskab anan duoti na omi na dai ngoro fial mbay ting to lebia hi kin nama ari di al ari to lei hi na kwa dele kutuminya na tabunka nya na ke otan to le kanya kaso ngais aswami marang ari eh ina lomba albatari tawale are ritial juruleke ne kundusi na dele skisin liana makaka makona starika na tabunko
0: e kidik doxin kolom longa dia ngina ngabane fiana kwa boyle alamba brosi
1: e
0: kwa di alba killing kina soronga seke ani anisi yina ani jeyi alba kwa wege koro annang nindiro ge ina lamba kepele
1: kwa inga masa koro situle kunselo
0: ba to koro situle ko
1: e
0: ba kepele
1: no kekawe
0: maraba ilona duoto gi taga anja ba na bakin kwele le jirgon eleling alena ele jirgon lo asalo nyet le ne yake maraki ay singirgi ngo inalam nama ilona de inkerse ngeten soble a adiko onas keren de lo adyan mayaram le na
1: jirgon
0: ke ngadi ke ne inang kururi al ungi al lo ning ungi ne so ko me ile din tong di matar sare ngasa jawliti a abadi ke na stok den di tin jawla ba erdi jon wal gal dur fi ala ngilla du no di jegi lam bu wal gal erdi jegi la lang ami maradi en sitin ke ele tin tok asa jawla ming adiki age al ungi adi burgoyal onga dien sitin kein nan sing juata dien tebu kein nas arkapi albelatin pago tui beske satong en jalte na manen ko kam me bikin ko ase ko ngela wala kin ki ase rila ke ne jumo wala burgosi eridi le ke ne jumo abay tribo wana bagira le la ke la ke nga al kweli alanjia ina lomba ina al tui imperial indi tebu ne jawe ne digi ne jawe lolo banjelo etin man tiriri bel ba tiriri pe ba chena me juro khalas na haddu ina surri gin hol nama dora ka jawe ya na tognin kenan tabun gidon alkwa da yardi kenan kamera sassam irial ile na madik tabun poi manen dik duet nas lo erringel deldi ay long ya namas kenin erringel le kawar wi e jegil jegil namas albas kawar ken la di en jwal kanna na wado ki jo it kanne ay jo munazam alan to dokir aba jegil na dik ni fena trick buona lo san kerin sai din aba ki soren ere kerin ere ko lenti na arda pie kerin ere nas yesi tule wenyi tiya dok kaung alan kelal alan kringa sa
1: ba wala
0: dieng rital ko le lampia
1: wala lorian kido alan gelde akana ngian akel ezikalon ngian abes tu yinjawle nanini nyenge maninga bele bukul kurto ingrewi
0: do kurto eha jagil
1: nyet ila kais mine matsi ilongal dodi kina karinzai ina alan kano no kwa kulkela nini na zamanin kwa awlan kanya orna ngabanya nga wala gal agit na dolfatan lialo ke na udele ro wala eilori le au ni ma

0: maranga ba lon na na ina lomba kiyaza ki aretule wala ki raetule kirgin kase be silong tabunjo ala keba indor no mes kase otoro maning awina no ki ore ore kwa kayin konjo lakin sunga alkayin aljaila al idin mati na aretule askelba alan kayin are ngatule sur ingi hi ne kulkel nesdele kirgingo nina hi al long filo de angis beleng lia nama dora karang kidaing ar il tulle nama ko nama kumun ne ki le risi hi arat karanga ne kiyo marang abay long na kayin are nga sura tieba arito doan keba banyene lo nina ki asakan na ba kerrek a rigengale wala darangale al kirsing bayin kamin kingasi al kai al dorol jengi dayle na wori na dorol jeng na are tulle askamba ke kan dorol ke na idin na kayin are nga wala kay rai nga surati liba hi ile na maye ne ki nga jundi ba ala ngutka na tabunko ine matni ngwa a isle are imbeleng al kai al yei al kwasi jundi na tabunka ne wala al kwa kuiti al yei na dele na jake ki kandora jaille abay lo na are tulle ke ne ski dele kirgingo na kay ngare nga surtawe ki day njaym yi banta bunje na ban simoy
1: aso
0: marang aza ken surji ko ho ke ya yi na ina lo mbal are ke tulle na dele kirging yi jato do banyet fer ki ndel ken na mayenge na songo akorongi are yela isle yi are tulle nden yi den jasa wasur ay le kingi si yundi alanday njayle domkan na alanday njay tabunje na alanday njay konjolo dio askeba
1: aso ki boray na ki borapatay mara menene jalfa kayin molgal mera makena kele dukne kumeng
0: aso
1: jalfa ke asarik muhammad abdallah baraso ki boray na ki borapatay yei alki kay na kiten ten sokle dayin yandalin den gorre ki dayin yandali alkay na kawke rek na mayena dayin worre ngorre kirsin bara igizilo ke saso ko na ki boray na ki borapatay sa dage ten sokle na jangi nan awna bundul ki nalye na kidiyen kirsing baye etete alan sogit pago alan kwa nyetin si kaitina donwa toke alan tari it enke sense alan tari alan kikin si kwa pia ina se ki nkilingi ki al kwa kanga torek na kwa kanga alan ina lanke aso ke boraina ke borapatayina dok meram zakia ke na ibulo dok asika is ke borakisa mensongwa ke borapatayina kise kasi bajilong ka abam maman jirigwa zaba bajilong jirigwa ke songwa ere ki entabu alamba meram azekani adi ilong na dain surunden tala dok ilong kay mera mande kade songa ira tenen dok mera masi ming wardio kingi ete ki lole an kago ba alan kinguto nan indira lo unki kalum si mera mandi en joro na yem boru walga suru le king kilma ay si kin in nana mena ski ming war ki sen ka dam barake gamraddin dok bara aso ge samin na ke boray bara na gel na jago sa de nan dam bara dia aso ge samin khay bara tabung enan nyetin enal bayyi nabirok borum balda bang worre ko bang gut ko bang kise nan gut palega banke sene yei na orren herran ba bi bankina na ma uto akene songa irel kana kirting songa ire gut palenga si ausin ko elone gut pali alkera asa ko asi unse belen den garin ere majira isna ongal baske na isna ongal kala si abay long na bele tokke na spago sime dai borung na squa duobi duol banya den juro le duogal kala osindio duo togela na maske njaru iske na je na le duo is jato la jato jato banyuma na skanyinge na sa son ki na mala na kinga min gut pala nga yen orre tare ko alba inge songa ire na herra nga duol ba inge songa ire markial ka na kirsing ine asang balom kel bo gut pala nga dien tare na kaukina lom ba nan orren tari na kauki na lombal bal kijalon ko akan lolo ina ngaiba asoge sami la barake abdulaziz doke borasa mi khay borapatay barana gelna jago kise yei alki kana kirten tare asoge sin ko na dai barake dok habibi yena ngin gis ko aso ina ke borapatay dok ore poren ko ata kise ina yei bara ki bele na ki rim anan ka ina tarasin alan jirgingo alba yena gi ya idok alan ko elen sikirgin na ke bas kirgingo ka naji na bi na ki sarele jato ritalba ke bantu ka kawe alienan kay nga bawke mitelen kamenga pal jitin dawa ya walgal kwa aw sadin ngin kin ta kwasi ya duo pal jitin dawa ya duo de jitin dawa ya o kwenu ngalal bas sigin sikirel inma ila soge zato al pago asa o kwenu sigin sikire ay alang.